Wa ra twa

Maria the scientist o le sadia FM are jalo all for me ke le kofa jo kuka when the night comes guys is a more soul for G but I'm here o le sadia FM mashuri with zalam tsum hlanu ra o ring ya boraro mametse le sadia FM la ka le bitso ke mzwakhe khatshela e motsum ratua la bone hantle le beke mabedi if you didn't know se ke tsoge pene ya ka ke yena pampika ka ke nge ke ga etsa ntho gapa nke se etse ntho e ke gothalletsang gore o tle o yetse ke kopa re tle re shebe taba bohlokwa kena mabedi a tshebeletso le sedi bekeng ena ha re tlotla re itekola bekeng e fetileng re ne re bua taba tse matla tsa 90% 10% ka jeno ga le taba re tlotla re bua ka yona mabedi a tshebeletso ratwa re phela nakong eo bana ba banyane ba le ntlasa gatello ena ya esane mme gatello bana ba iphumanang ba le tlasa yona ke ka lebaka la ka nako tse ding ke kopa o tlo nkutlwe ka nako tse ding diphepetso tseo bana ba qetellang ba teana le tsona bophelong ke ka lebaka la batswadi ba bona nako tse ding ha o fa ngwana mohopolo wa hore kapa hona le batswadi ba sa kgoneng go rarwa ngwana a ha o fa ngwana mohopolo wa hore hona le kopo ha hona mohlantšhelete e felang e kgua ka garafu ha hao ngwana eno o tlo o tsamaya ka kelello eno o tlo o phela ka kelello eno o tlo o hola ka kelello eno e reng go yena lapeng hae go na le kopokopo pokotho eno nne ntate le mme ba na le kopokopo gona go etsa gore le motlhang o se o sena o le motswadi go boe boima ka tseleng o e kgethileng gore o re yena a di boy ga ke na letho ke nnete o batswadi ge batla o thabisa bana ngwana ka ke ke ya gola ka mogonna ke gotseng ka teng a ke ya phela ka mogonna ke phetseng ka teng fela go na le bothata bo se re na le bona matsatsing ene re phelang gona ga gologolo ke batla gore ke tle ke qolle go latela dipatlisiso tseo ke di entseng batswadi bana ba kenyang bana di-private schools dikolong tsena tse ikgethileng tsena tsa private mo bana ba rona ba teanang le bana ba bang malapa ha lekane ha tshwane ha hona mohlanga tlo tla tshwane mme ke nako e nepahetseng ena goba re aga kapo go bopa le go godisa moloko o tlotla gore akaosane o naganang gore dintho di fumanwa ga bobebe bana ba bangwe ga ba tsebe le bokgoni ba batswadi ga ba tsebe le gona batswadi ba sebetsa ka thata o le o kaya gore ba tle ba fitlhelele dintho kapa bophelo bona bo bana ba bophelang gore dijo di be teng ka tlong ngwana a tla apare gantle ngwana a patelelwe school fees jwalo jwalo bana ba bangwe ga ba tsebe letho wa tseba go na le ntho e leng yang gothatsa gagolo jwa ga ntse ke tlhophisanana gore na ke ile ka tsamayaka ya kaekae shankise ka bolela sebaka oba ke shuka metlhala matsatsi ke re ga re e tla kwano sealemoeng ga ditlhopha taba tsene ga re fitlhe motho se o tlhaa fela thoso sealemoeng go tlo bua ka ditaba ga ditlhopha sepheo le morerokeng ge tlhe re bue ka dintho tse tla thusa setšhaba ge bue ka dintho tse amang setšhaba le dintho tse tla disa phetoga setšhabeng le dintho tseo batho ba reng e motsho moratua wa tseba go na le ko boanela go na le taba kena e re tlhokang gore ke re e shebisane go na le batswadi ba sa kgone gore a baneng kore le ga re ka ba ra rata kapo jwang go na le batswadi ba sa kgoneng gore a ngwaneng bo bongata batswadi bana ke batswadi bana bo tla fumana ba emela ngwana le ga ngwana a le phoso ke ne ke shebile video ngwe mona marandrang gona gantse wa tseba ga ke tlhophisa kwana ke sheba ke kena gotlhe ke shebile video e nngwe jwale bashimana bana ba bararo o tlo o nkile le matso metsi tlhe mabira tshebetso le setaba tsena tse ke tlo bua ka tsona mona ka nnete ha ebe motho ya tlhokolosia go le ditabeng tse itseng o tla ntshwarela o tlhobe malala la o tswe ka nnete ke tlo bua ka taba tse tlhileng di ka baleisa mmele jwale bashimane bana ba bararo ke metswalle ba fitlha ba itjelela ba itawela ke e be jwalo ba fitlha ba tawa bashimane bana ba banyane dilemong gagolo
ba qeta o tao ba fihla ba kopana le gaitsedingwe ya rona kae kae go e ba moetsa ketswene mpi ya pito ga ba qeta mono ya ba ka nnete ba mo bolaya ba mo tsetela jwale bashimana ba ra roba Hoseng ka nnete ona le motho a bua ngatshe e ka mora ruetsa le ntotseng a taka o fela he ba tlisise ma sepolisa se ba tlisise ka o fela ntotse ka o fela ho be le motho a reng nna ke shimana mana ke baboni tshina le tshina le tshina ho bana mo shimana le mo mono ya nenga le teng ha wetswa ketswana ya entseng ketswe jwale a motho yo na ba boni ngwa bua re mamma ngwe le teng me wa mo shimana nino ku ye mari e seng ka ngwanaka ababile a re ngwanaka o nna le nna ka tlung ka mona a robetse ka tlung ka mona o na satsa mae ho na ha ona mona ile teng o na dutse ka tlung ka mona ngwanaka ha ona mae ile nga ya teng ahana venese le mona re ngwanaka o na le ka tlung ya go bitse go batlisitswe dipatlisitswe di batla di batluwa di fumanwa a dipatlisitswe di fumanwa ka nnete fumana yena ngwana enwa mmenwa ya ba yena o re o ya sepoleseng a vetse sepolesa nnete gore ka nnete ne ke le teng mo a vetsa mmaya re mama ke entse ntho na ke ne ke le teng ya ba mmaya ntsa ba o loile ngwanaka o no le siyo mo le ha ngwana a sa re mme ke ne ke le teng mo go na le batswadi tshe ba ke ke mba emela bana ka ntho tsa mofuta o jalo empa ke reta ke le ka felwa o etsa ka letsa o tlo o tsima motheo wa taba tsa ka o eme kae go na le batswadi ntate le bomme ba gona gore ba emele bana ba bang ha ba gona a ho ngwana ke shebile bana ba bang ha ke ba botsa ke nengile sekolong se seng kae kae mo ke ba botsa ba bahlano ba tsamaya ka founu tsena tse tukantse tsa maemo a hodimo jwale ke ba botsa hore le a tseba hore founu tse ke bokae ya monga bua ka sebete fela 27,000 I bua ka bona bua ka sebete 20,000 ka ke botsa hore ha o nkile 20,000 tena ka ba kopile batswadi ba hore ba tle ba o tsetellele yona hona jolo wetsa create mang a re ketsa create 8 ka ra ha o no kopile we batswadi ba o rekele phone le ka ba ke 2500 o tlo phete mabaka wetse ntotso batlang go dietse ke ana a lo se ka gona hore o phile ka yona re na hana se ke tsama ka phone ya 2500 ba khotsi ba ka batsama ka di phone tsa maemo a itse ya ba ke go yena a kona hane ha o no tsetse tshelete no gona ha o qeta matric ha se getsa di palo ge sheba taba tsa interest rate ge sheba phaello o gona e ka bo o so ona le bokae ha o tswa mona sekolong o qeta matric o so re jole ke lo batla hore na ke ya sekolong kapa mohlomong ke tla dula ke tla ke nagana gona ke batla o etsa eng bonyane ha o qeta matric o tla bona le tšhelete ka loka 100,000 yeo tlabe o na le yona o e tsetetse ha o ne o ile wa fela batswadi ba gago wa ba le mogopolo oo o jwana e mongwe ile wa tshea tshee a ga bona mone mongwe ile a tshee yaka go tloa hey dude listen to this dude a yere ebale ke dipuo tse ba di buang tseo nakong ye re phelang go yone jale motsho mogati o yaka e katabatse mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga o le motswadi ke nako gona jwale le ngwana ya mametseng le o motšha mametseng tshebeletso ya lesedi ka jeno ke nako ya gore batswadi ge ke re itšhebe ge ke re itekole re etse ntho thweng ke introspection gore ana godiso ena e re nang le yona ya bana ge godisa banna le baetapele ba kamoso kapa re godisa batho bo sasa be le o reng ntho e nngwe le nngwe bophelong ba tlo batla go e fitlhelela ka o nka ditsela tse kgutshwane na batswadi ba bangata ga ba kgalemelane ke a tseba ka nako tse di mabedi ka ge letlhotse le ge batswadi retsang batswadi fela ka jono ke rata gore ke re utlwe ditaba tsa gona gona di itsitlhile ka ke kopa ge seke ga tswale ko eteng mamedi wa tshebeletso ya lesedi la nka o fa monyetla kwana le o tlo tshwaele ke kopa ge seke ga tswale ko eteng ga re ke re agane motlhomong wena le motswadi o tlola jwang taba ya bana ga re buike dikgoka mona ga re bue go bana o mosape o moetseng o mo omanye o tlhodiane o motime bophelo o motime ntho tsentle ha se taba tsa rona ka jeno o le motswadi
o gona jwang go hlola kelello le mogopolo wa ngwana re ngwana a utlwisise gore ha sure ha o batla o metsa dintho le motswadi fela hona le ntho tsa bohlokwa kwa popelo me anga tla bua taba tsena hona le batho ba tla sehlaisa puo tsa re he o nana o betiri he wa papa o etsa eng le thakatsa gona re re buile tsona gore monna iso ha ona license fela o batla phone ya maemo itse ha ona license fela dipotlo tso di ya tso di tenang di tugu ka tseleng we gethileng ha ona hona le ntho tse o twinki basic needs di ntho tsa bohloko di tlhoko tsa motheo tsa bophelo mme re hloka go hopotsana taba tsena letsatsi le chamang le dikelang gore batho go na le ntho tsa bohlokwa hlokwa bophelong tse e le goreng o tshwanetse tsepamaisa maikutlo a gago go tsone mme ga re sa kenye mogopolo o na baneng ba sa le banyane ke go tloa ngwana a sa le e le childhood development mane mo reng ke kirichi mane mo reng ke preschool ngwana a sa le mono re mo kenye kelello ya gore ngwanaka ge le batswadi re tla gona go etsetsa ha re gona go etsetsa mme o tshwanetse o ye ka kelello na sekolong gore na batswadi ba ka ga ba na le bokgoni ba nketsetse ga ba sena bokgoni ga ba kgone a ko nagane fela gore ga bana ba ka gola ka tsela e jalo ba tlo gola ba tseba gore go boloka tšhelete keng le gore ka tlong ba seke ba senya ba thuse le batswadi e mo ngwana ga pa se sekolong ga o na ntho ya go kgatlhisang ka wena la e le le nngwe fela go le motswadi ga o batle letho ye nngwe ke ena ke e ngotseng mo ntho e tsang gore batswadi ba tlhoke aa go bana ke ena ke e ngotse mo batswadi ba sebedisa bana e le sesebediswa go lwana ntwa tsa bona tsa tlhodisano ga ba batla go compete le batswadi ba bangwe ba sebedisa bana ka dintho tse e tshwareyang ga ke tlo fetwa ke mma masketekete wa strata sane o reketse ngwana ga iphone o itseng ga ke tlo fetwa ke ntate mamang o reketse ngwana ga iteke e itseng e seng gobane wena o le motswadi o batla go thabisa ngwana o lwana dintwa tsa gago o kgotsofotsa maikutlo a gago ka o sebedisa ngwana le ntho tse e tshwareyang jwale kotsi ke ena ya gore ngwana eno ga a gola ga o ntse o mo etsetsa jalo o gopola gore ke ntho e nepaetseng le motlhang o sore boy papa o na le dikoloto papa ga a kgone ke mo ngwana qalelang a ba le mathata teng o bona le motswadi a tloleileng gobane ga ona motlhang o reng go yena aa kapa oreng ga ke na bokgoni jale taba ene e qala ke ene ke botsitse mme mong ke itsene ke ile kaekae mona dimmarakeng mona mme o ne o theetse le bana ba ba babedi ke moqebelo o rekisa le bona jale ke a mo botsa gore gobaneng o rekisa le bana a re ke batla ba tsebe ba bone ba seke ba nana tšhelete e hlaa moyeng ya sebeletswa e ya sebeletswa tšhelete ga e go ise fa teng ngwane mongwe o bona bana ba 4200 go seng batla ka tsone go sasa o mofa 200 obane o qobata ba gore ngwane no a se ka bona ba mafa 200 aa kenya kelelong ya gae gore a tla tsebe gore ngwanaka bonyane bo go nang le bona ka tlong ka mona ke bona botletla bo thusa mme no a re ke theola le bone motshomo ka tuo ba tle ba tsebe gore go jwang o sebetsa ka thata gore ngwane ga nagana go senye 10 ranta oo go na le mong kileng ka mo botsa e ke mo botsitseng gona bekeng ena ke ne ke le kolong se seng mone wa tseba ka nako ngwe ga mpona ntse ke tsamaya o se kanana ke beke ntse ke tshwere ntho yakago ke ingolola mo ke go fiwa bokae ka letsatsi ya go tla sekolong mo ka letsatsi ke go fiwa bokae a re 100 rand ke go tsamaya o jele gae ee ke 100 rand o thoetseng ka yone it's for lunch ke 100 rand ke ga ya matebele butleng jale ka beke ngwana ne o fiwa 500 rand ka beke ke gobane batswadi o sa etse scafting jale ka bana ba bang ke a re just imagine a tshofalo go nna a re just imagine se ke nkile scafting ke a tsheya taba tsena ke mpa fela ke etsa motheo ka tsone fela taba bohlokwa ke ena mamelo ya tshebeletso ya lesedi ha re se re ka shebisa gantle ka tebiso maikutlo le wena bonngweng ba gago
ke ntho entle o etsa bana ntho tsentle ke ntho entle o thabisa bana ke ntho entle o ba gatlhisa ke ntho entle gore ba phele gantle fela ga ba seke ba phela gantle ka thuto e fosaetseng tšhe motho yo mole mongwe a kage nna ke godisa bana ba ka tsele ke ba godisang ka yo fela o seka ba o tlo o tlhokomele gore seka ba ka nnete o ntse o ithitelela lešheleshe le le o tla tlaola ga bola o sasa ke e be a felwane gona moo tibisa maikutlo o tlo go shebe taba tsago gantle o dule fatshe jalo o thuise taba tsena gantle mme ke kopa batswadi ka jeno ke go tlo kopa ka boikokobetso bo bogolo goba mo nanane lene ga re tletle bo feta ka mo gore thusa re thusa o feta ka mo gore tletlebang ka te wa nkutlwa kere re tlisa tharollo diphetogo ka mogo o fetisisa ka mogo re tletlebang re bua mathata ka teng tswela ga o le motswadi ya reng e motshomoratuwa ke ile ka ba le bothata bona ka ngwana bo ileng ba etswa ke nne ke motswadi mme ke ile ka etsa sena le sena go borarolola ka jeno ngwana ka wa utlwisisa gore ga a tswa ka tlong go e tsala ke ka gona o tlo bone batswadi ka nako ngwe ba ipeatla sa gatelelo gobane le ga o le boima bana ba bona ga ba kgone go utlwisisa motho o sa itse fela ke tla beta pelo ke tla lela ka gage ngwana ka jenaletse ngwana o tlameya tsebe gore lefatshe mone go na le ditlha tse pedi go na le ditlha tse pedi go na le setlha sa thabo go na le setlha sa matlhomola a tsebe go na le nako ba monate a golo ge bapale ka vokoso ge bapale gadi ka yona ge tshwatlhele botlhelefu ge je o be monate mafura ge go kokoreje ngwana a fue pisitse fotsa nama ee a je dijelelelo fela go na le nako ya dijelelelo fela go na le nako yane ya papa ka papa ngwana ga o sa mo fe nnete eo ntshwarelo o godisa chefu ga o godise monna o godise mosadi o godisa chefu ge le kgweding ena ya basadina re tshwanetse re tsebe re foqa bana thuto efe e ba golang ka yone ngwana ga o le o ka mo rata go le o ka o se ka mofa chefu mme ke kopa ka jeno ga o le motswadi ya reng e motshomoratuwa ke ile ka ba le bothata bona nna ke le motswadi wa tseba o kong ke maikarabelo kore nna ke ile ka fosa mone mme ke ile ka thusagala ka o etsa jeno mona ga ke re tisa letsogo go shapa ngwana o mo tlelape o mo roga ke o mo etseng ga ke tsho jalo ke re ngwana ga o ga fumane thuto e nepaetseng gore a tla o imolole o le motswadi o seke wa kenya dikolotong molemong wa gore o batla ngwana a phele ga monate kapa a phele gantle ka nako eo wa mo bolaya ga o mo phedise ge tla gutlwe ka nkane ge tla gutlwe ka nkane ke o fetsa nnete ke buitle le bashimane ba mmona ba tsubang ya ope ke ile go bona ke mpa fela ke tswafa taba tsena tsa dinepe le di-video ka baka la di-popy act tsena le ntho tse ngatengata tsena tseo batho ba tlaeng ba di bua gobane jale batho bona ba tsebe akere ke buisana le bašhalang ba tsubang ya ope mo ka ba botsa gore nao ba iphumane mono go tlile jwang wa tseba mashimane o la bua nnete batswadi ke kopa le nkutlwa ga ke re batswadi ke bona ba kgethelang bana go ba tsubeng ga ke seo tsho jalo o se ka ke ya kopa o tlo nkutlwe gantle o tlong moshimane o mo itse a ke bua lena moo o le bua ntho tseng kutlwise motlhoko ka tselengwe kgethileng o la bua ntho tseng kutlwisitseng botlhoko ka tsele e kgethileng wa tsa mmamedi wa tshebeletso le sedi ena ke tlotla ke e bua ga re gutla mo ke tlo nka dipina tse pedi ke tlo nka maikutlo ago ena yone e tlhoka ke tlo e bua ga ke gutla dipineng tsena tse pedi ya nkosa ka baka opola mme mong wa haemane ga na ka tshojalo a re jale yankosa jale yankosa le nna gore ke tla keng ke gefo ke o fe monyetla gore o tlo o thuise taba tsena ga bo o kgona go nwa metsi nwa metsi o tlo o thule fatshe o thuise taba tsena ke re ka nako nngwe ga o etsa ntho eno introspection reflection boitekolo bona boitlhatlho bone tlhoko ko kwale matlho ganyane o ntshe moya o hule moya ka dinko o ntshe ka molomo ganyane brief in brief out thola maikutlo ga ntse ko bapolola pina tsena tsepedi na thisi le sedimothabane sedimothabane mona go kgomo na thisi ba re pabalelo ka pina tsena tsepedi ko fa monyetla tlo tshwaka pena le pampiri o etse tafolena e ntlha dinne mo na mo re buang ka strength weaknesses opportunities and threats ke SWOT analysis jwale mona o tletla boitekolo ka yona gorena wena o ikala jwang o le motswadi tabeng tsena tse re buisanang ka tsona ka jeno.

0: E motho moratuwa, motho moratuwa, hei, ba tla bua taba tse thata ona mme. Mara taba tse tso di buang ke taba tsa bohlokwa haholo. Tsa ena le light ya ka le nna wa ho fela heso mane. Ha ke a tlo ntse ke re ke tla shapa ngwana etsa ntho tse tse. Ne ke mme a fatshe, ke ne ke tsamaya Gauteng mona na mara ne ke tuya hae kwa Lesotho kwana. Ebile a sala le mong, re tlhoka sa tlhokahetse. So sena motho dilane. Ne dula ke mme a fatshe, ba ke a tsa ngwana ha le mong. O kgona ho nka ntsa strata feta tsa ka tlung. Ngwana motho a kgona ho mbontsha se. Ebile ke mmontsha ke ngwaneso. Wa tseba ha o bona batho ba bona mama le batho ba mama ba tsa wa ke thotjo tso mato wa kwa tsana tusho ha ke ngwana se ho go rata bro ha ke le mo tsa go tanga ke batla bona ke a pala mpatjeo kana go itse kana go tsi ba tla pala mpatjeo ke ga ngwana se wa ba tla pala mpatjeo o se bitse ka thata ngwana se ka ga tla ke ntse tsa strata ska wa rata thusa di shopong ga tla thabela bo plumb ba hao o bone o bona ba tla ba bokala moso o tsa ma go itse hao lo ma mongodi ba ja nga bua mo tsoga ngwana se ne ke bona e free tag na le yena ke mme a fatshe re bua monate ke re qoqa kore ngwana o ko go qoqa le ena mara gona jaaka mašwa ngwane so o se moratuwa ka mokgwa seng ka taka teng o kwa mona strateng ko kwa mona etsang ke motho a bile tshweka thata ga ja se bea nyetse na masadi o tshweka thata ngwane so ke motho a tshweka thata ko se ba ithekitse dikoloi tse etsang dikoloi le a sa itaka tse tsamaye mona a re bua ka tsona ke gona jena batho ba sa le monake ke baloi ba lebisiwe dima hae bae ha ba sa ba re ke ngwana e ka maikgantsha ke ngwana a ikgethotse ngwana wa bang e le taba yang ya go ruta ngwana molao gona a bophelong ba ene a abetsewang
1: dumela e motsho moratuwa mametse ka lekgubula e tshenyang banel taba tsa gae ke a di utlwa nna wa tseba e motsho moratuwa tsela e ke go simolola ka yone ke gore ha ke sena ntho ke mo bolella ngwana ka ga kena and ha ke tlhokena ka ga dikoloto for ntho eo o e batlang tseba gore ga kena ke tla go batlela mme le ntse ha ba ya sekolong ga ke ba fe tšhelete e company ya ga kena le tšhelete e le go kereka dintho tse e reng ga ba tswa ka tlong ba tseba di tshere ya sekolong e seng ke ba fe tšhelete ke ba fe di-mix tšhelete ke ba fa fela ga e ba e tlhokuwa sekolong qha gona ke ba fang tšhelete o kwa mono ga ke ba fe letho ka thapile ga nka botšhabela Bloemfontein
2: kgotso e motsho moratuwa eng tate setlhogo se sa gago sa kašeno se bohloko ga ka thoga sheba gobane rona batswadi ke rona re jalang peo ena baneng e mpe gona go nana e ntle mara ke peo e mpe ene mohlang e tlo mela tlo kotulwa ke rona gape o tlwaetse ngwana dintho tse turu tseetse o mo rekelang tsona kapa ga batla tšhelete ee ga a batla 10 rand wena mo fa 100 rand and ga ona motlha o tla mo fa 5 rand oba o se mo tlwaeditse odimo gabe o sena yona tšhelete o tla bolo o raya pokola o mo neye yona gobane mo tlwaeditse yona wena o ntse go wa morata kathe o busy o jala peo

0: bolaileng mae kapa o bolaileng kgono ae mo tsekisa tšhelete ya pei. Ntho ena ga ya qala moo, e qadile fatshe mane ga ntse a le sekolong. Kapa motlhomong o batla eng e turu e mo tlwaetseng go rekela yone. Nako eo ga re yena ga o sa sebetsa yona eo yo o e fumanang ya mmuso o tla mo rekela ntho eo. Ga o sa mo rekele yona kapa o sa mofe tšhelete o e batlang, o tlo o feneta. Ke moo jwale o kotulang sane se o ne o se jala. Go bo gothwe bana bana ba sele, bana ba sele, ngwana ona o sele, ngwana ona o setlhoo pele mpe, ngwana ona o naye moya o bodimoana. Maa ba ba lebala, ba ba ba sa tsebe gore ntho e ne e tswa kae. Ga ke re beng le nnete batswadi.
1: E motho moratuwa, dumela ngwaneso, dumela. Joo ntate we, wa tseba ga ke tsebe gore bophelong re le batswadi re jwang. Nna ntate bana ba ka ke ba godisitse ke le mme, ke le mo ntate o tlhokaetse. Ga nsia le bana bana ba le banyane ba babedi, ke bana ba bašwanyana. Empa eno a monyenyana eno ntate ge a mosileng a le monyana le monyana monyana, ke ene ngwana a kgonne gore a qete sekolo a ba fetele pele. Gobane ngwana enoana o ne a lakatse ebe ntate wa ebe o na le teng kgutsong ya gae. Empa ijotsa fela a re mama a re jalo ka re o ile wena fela re godisang, ke tlameha gore ke qete sekolo ke kgone go thusa, kgone go phomola. A re godise re le banyane re bagolo ka jeno. Empa se re se tshwang re re Modimo a ke ke a fa bana ba gago dintho ka go tshwana. Le yona mogolo ga ka qete sekolo mara ntate bana ba ka ntse le bana. E ntse e le bana le kajeno, e ntse e le bana le kajeno, ke ntse ke le mme ke ba godisitse ke le mong. Ke ba godisitse ke le mong, e ntse e le bana le kajeno. Bana ba ka ba kgona go utlwisisa ke ba jwetsa ntho. Bana ba ka ba sena ntho ba utlwisisa gore ga ke nna tšhelete ya gore ntho ena be na le yona. Motlhang ke ba etseditseng ba thaba gore mama gore etseditse. He o na le bana ba bangwe ba sa kgoneng go utlwa batswadi, and-e rona re le batswadi ke rona. E re emela le bana site ke rona e re emang le bana. O thole gore wena o le motswadi o kgona gore o fe ngwana tšhelete e ka weekend-e ga e ya labohlanong fela. Ngwana ga o jotsa gre mama ke kopa five hundred re tlabe re na le bagotsi ba ka re etsang wa moneya. O ngwana o etseng ka 500 le ngwana a sa sebetsa kena sekolo, ngwana o tloetsang ka tšhelete eo. Aa batswadi a re kgone gore a bana beso
2: Ntate Mzwaki, ke tshepa o hantle mohaka. Wa tshwara sehloho se seng ngwana ntate. Wa tshwara sehloho se seng se kotsi haholo ntate Mzwaki. Wa tseba ka nako nngwe ntate Mzwaki re le batswadi re kenya letsoho ho senyeng wa katlego tsa bana ba rona. Ka mokgwa ke ona ntate Mzwaki. Ga le batswadi hangata re rekela bana ba rona tseo ba di batlang e seng tseo ba di hlokang. Jwale ka mokgwa o jwalo hangata o tla fumana hore rona batswadi ke bona ba senyang dikatleho tsa bana ba bona ka mokgwa o jwalo. Hore ebe o rekela ngwana seo a se batlang eseng seo a se hlokang. Ke maolola ka mona ka Klerksdorp ngwana ntate, leqhubu ke 92.9.
3: Hela mafifi, ngwana ya tingwang ga lengwela wa mo bolaya. Hangata rona batswadi ke bana ba bangata ba ditronkong ke ka baka le rona batswadi go buelela ngwana la entse phoso. O ntse o re ngwana ke ngwana o fela, ke ngwana o fela, ke ngwana o fela. Ngwana o entse phoso sepodisa sa mmatla wa mopata. Ke rona batswadi. Ka nnete sepodisa sena sao se boima, sepodisa sena se bohloko. Hobane bana ba bangata ba gagapetse madi matsogong ka baka la batswadi. Be ba re rona batswadi re ba buelela ra ba pata, re pata bobe ba bana ba rona. Ei sepodisa, tanki sepodisa ke mo re na rantleba ka mona ka kimara.
4: Mafifi, ha ke mametse seo sa

0: ndati nna ke na le bona bana ba ka ba banana mona ba qetile ke ba bolelele ka mehla ke ra nako ya lona yatla lona le seke la tata nako ya lona yatla tla fitlha nako ya lona le tla sebetsa ee le seke la etsa ntho tse tswileng tseleng bana ba ba rata ba ba kgalemela ntate ee go na le nako ya gora go na le nako ya tlala ke dihla di jwalo tanki ntate waka
1: e motsho moratiwa madume wa tseba e motsho moratiwa sehlo sa gago se tlhola pelo bana bona ba tlameha fela gore o dule fatshe le bona o ba rute gore menwana ga e lekane kganthe le malapa a naga a tshwane ngwana o tlamehile a tsebe gore ntho ga e batla o tla e fumana ka nako e right wa bona jole he ka nnete bana ba tlameha go tseba fela gore bophelo ke ntwa o lokela gore o ikahe ka thuto o rate thuto o feta dintho tsotlhe ba thuto o kare ntate motaung e tla o patala ke a leboa ke nkgono skautuza strone tanki
2: dikalaneng go lesedi FM ditheoga dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela
3: o mametse mtswake ka tshela e motsho moratuwa go lesedi FM
4: a seponono ke tlo go utsa metsotso ke leshome le botshomong ka bare gore raboraro theowa dikalaneng ga monate le seponono e motsho moratuwa mafifi ntate majabajaba disamentšese ntho tse monate ga o le monate re tlele mpitse he ga golo ka nako tsena ga o le monate tsa boa ngwana tsa botsa botšhetšhelelo kona atamela maria a tswile maria a ile a ile a ile sheo sosetse fela obe sesotlo tse ga e shwa yaga mabedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlo nka sedi mothabana mona re kgomo black haid ya re morati kapina tsena tse pedi ke tla ke gutse jone moshimane eno wa go bana ba tsubeng yao pebe ke kopana le bone eno e mongwe o re hai mamedi ke batla utlwe tabena hantle o re nna heso bane bankeletsa ntho e le nngwe fela ba sa nfe lerato a re nna heso ke ne ke etsetswa ntho e nngwe le e nngwe ke e batlang fela batswadi ba ka bana ba sa nfe lerato

0: Dumela mafifi le kae? Re teng. Ntate mafifi, ke a utlwa sehloho sa hao, ke a se utlwa, se bohloko. Ba batswadi re totosa bana, ra ba tetesa haholo. Nna wa ka mara ke ngwana a cool. O kgotsa ke a kgotsa, ma etsang hampe ke a mo kgotsa. And o hotse ka ntho e, hona tje ona 25 years. Taba tsa hore a batle ho care, a tseba hore ha ke sebetse, re phela ka grant ya hae ka nako e la sa le monyane. Hona tje ke kgona ho qoqa bana ba ausi wa ka hore ngwana ka nna a sa care. Le ha ne ke mo file, o na sa ye ka yona sekolong. Tjhelete, o na sa ye hohang ka yona. Ai, ke hore a tlwaetse bophelo boo. Jwale ne se ka ke a mo sotla. Matsatsing a rona, rona mehleng ya rona ne re sa care. Mara matsatsing a se ka o sotla ngwana ka ho thola grant. Mpa o na utlwisisa ngwanaka a ntsa le monyane jwalo, o na utlwisisa jwale ba etse ka reng ke embrace. Mara e jwalo ntate mafifi, e jwalo. O na sa carry a ja sekolong, a kgutla sekolong o tla hae o ja hae, ha jwalo fela. Jwale ba matsatsing a o e batla ka first 5 ranta ho ya hodimo, ha carry 2 ranta. Ha carry 2 ranta hohang, ha e le siko ke mathata. O tsamaya topo, o tsamaya lela tsela e kaofela ho ya sekolong. Empa ba ya tswa sekolong. Hai. O thata ntate mara he. O ho tsoka yena tshotle o e ngwana ka mara. A utlwisisa hore mama hana yona. Ba phela ka grant. Ka nako e ne e le 100 mama. Ke a leboha ntate mafifi, ke a leboha. Seng amme hlosa ha bohloko, seng amme ha bohloko. Jwana ma khu qala bo tshabile, ke a leboha.
1: Kgotso a botimo jwake, kgotso a botimo jwake. Ke Ramodise mona Botshabelo mona ntate mona. Wa tseba rona morabe o batlang o le lefifi. Ke belaela hore re bopuwe ka yona nako ena ya bosibu. Ha ntse ke sheba ditsela tse re rutang bana ba rona ka teng, re kgahlwa ke. Ko re kgahlwa ke ntho tse re senang bonnete ba hore ke bophelo ba sekgowa bono. Bano tlo fumana hore ngwana a ntse a le monyanyana a tlameha hore a ithute ho hlatswa dijana. O bo mo rekela dinala tse telele, o bo ipotsa hona ngwaneno ha sa ntse a tseba, ha sa ntse a rekelwa dinala tjena tse telele, na o tlo tseba ho hlatswa dijana jwang ntate? Kannete ke belaela hore atjhe. Ha re a ba le fifi fela, re bopuwe hona bosiu tjenana. Jwale hai, ke bona ka re kelello tsa rona ha di bone. Re bola bana ba rona ha re qeta re a.
2: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumaneha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Dikalaneng. Holisedi
6: FM. O mametse mzwake ka tshela. Emu tshimuratuwa. Holisedi FM.
7: Emu tshimuratuwa khotsa khotsa ona mewaka. Emu tshimuratuwa ka tshepa ho handle. Ngwana mme o bua le phoka ho man tshoko thoro mona tsile mona. Ngwane so wa tswa point e buang kwa a ke ke ga ntla wa e buanya la tla ga shekole e bohlokwa haholo. Rona re senya bana ba rona. Ha e qeta hloka matla ngwana wa a sa bala tjhelete eo, ke se ke re ngwana ka o senyeile. Ke tsotsi hampe, empa e le wa kelebetse, ke nna a na mokotang tjhelete. A neng a mokotang dintho tse turang, ke gana nthogonthogo abuti. Ha ona ngwana ka sekolong a kere? Aa! Ha ke na ngwana a yang sekolong ka kere because bana ba ba fuwa ntho e nngwe le nngwe sekolong. Jori teng, apple teng, motoho teng, ba isa kae, o fella ngwana tjhelete, hore a etse eng ka yona. O ba tjhelete e ntse ba mathe matsonga hae, o tlhoketse sa tsubile di-drugs, kapa sa tsubile sikarete. o ba tshete enga taba tsonga ha ha tsebe a itseng ka yona o bona sekolo ngo wa ja o fuwa apole o fuwa dijo seng ka sekolo tshete ya ka re senya bana ka tshelete batswadi re le batswadi re senya bana nna ke na ngwana e mo wa molola ba ka grade 12 ra sa tsebe kiri ya ka bona fona se khamba na go tsata grade 12 ba ka la hore ka ba ka la ba ona pa late sekolo ona fika ha ka tlo net mo fela aba ke phele ka sheku na watsheta ka itsebe hape tangi bana leso
5: ngwana lo ngwana tla mele a tsebe go na le lapala bo le emejwa ene a ke ke a tsebe ha wena o sa moruti hore kana go itseng bo mo ba lapa bo ba tsena ka mona ka lapeng go ba le chelete kana go itseng kana go itseng ha ona chelete ke mona mo qetellong anka chelete no ntse mo fine a ile re ka dithetefatse ka yona
8: Kotso spongy punky e wa tsa mwana ha hola o ska motetesa na wa ka ba ka ba tseba hore ntho ba ithole mahola mahala ke na le list ya ngola mo ke plaka mo ga ke hore ha o hlatswe dijana ba banana ha o hlatswe dijana ke 5 rand ha o fiela eng a ke sentse ke mo uta ntho engwe le engwe a se thola mahala ene a kgone go budgeta kona wa mosimane ke batlo e tshwanetse se ne 10 ga kopre nkile ka mokgerisa 10 rand ga ne tse se ne 10 ke e lore ke mokgerisa bo 10 rand ene 10 randeng eo o ne senke ka ofela a e budgeta o tloga ntsa le monyane neneng a batla baesekela ga re na tšhelete yona ena tšhelete o ntse o e budgeta tla ithekela yona ke gopola gantle itsa semo se fela ke ya tšhelete eo etsa a ne a e beile etsa 350 a ba re o batla baesekelang sa tšhelete eo a re tšhelete ke na le yona ke ne ke kopa baesekele ke gopola gore tšhelete re le ra e ntsha mo go motatsa e la ba 20 ranta ya ba o thola baesekele eo so ka jeno lena o sa a godile o tseba go ibajetela tšhelete o stinche ka yona o na le ngwana le ngwana gae re mo rutile gore a behe tšhelete ga ke mo file 2 ranta o a tseba gore o tshwanetse a behe e ngwe a latlhele ka moo lekotikoti yona jena le se le tlala he kore ngwana o se ka mo tetesa ene o se ka mo fa ntho e nngwe le nngwe a e batlang
5: tate motswake ke o dumedisa setlhosa o se botlhoko gagolo a seba ka nako nngwe gona batswadi ke gona re itshenyetsang bana gobane ba bangwe ba gona batswadi ke tlhola ke bona ba rata nthweno thweng o tla ntshwarela ka go sebedisa ntshwe lena show off o fumana gore motho ka tlong ka nnete sekolo e teng tšhele ga ntse a kgona mo na le mane maare o sa etsa dintho go tlola tekano ka nnete ga ngata batswadi ke rona re itshenyetsang bana ngwana ga o qala o dula fatshe le ena o mo tlhalosetsa o mmontsha mabaka o a utlwisisa and ga ona mo o tla mo fosa teng ere ka letsatsi di leng ga o etsa jena o tlo o botsa ngwana re mama mmaago o la re tsena o ntsha gopola yane o ne o mo jetsa yona pele wa utlwisisa ntate ngwana ke ngwana ga o dula fatshe le ena o mmontsha o a kgona go utlwisisa o mo bontsha mabaka jwalo ka ga a le jwalo ka nako nngwe e se go a tlholeya mare o batla gore a be le tsebo ya gore go sane go tshwanela go ka tloga go a tshwanela go go tswe go le tsena maemo a fetoile o bo mo jwetse gore ka nako nngwe mosebetsi o tla fela o tshwanetse a boloke dintho a di tshware gantle le ga ka ba bona bana ba bangwe ka ntle ka mane gore ba etsa jwang ba phela jwang a tsebe go lapa la bona le felela ga kana go tsena ge itshenyetsa bana ntate setlho sena se nkutlwisa botlhoko gagolo ntate se nkutlwisa botlhoko mare mogolo ba dintho bo senywa ke rona batswadi ya le bontate
9: o mametse mzwa ke ka tshela
10: emu emu tshumuratiwa
9: ho le sedi FM.

0: Kashele, kashele, kashele, kashele, motso, motso moradu wa ke ba tsose. A hore ke ba tsose.
1: Ndadirumela, ndadirumela. Oh, se khosa o se antacha. O tla ntshwagela ke batla ke tshwere ke sefuba kwale. Ke tshile lentswe mogwateng. Tlile ke tshile lentswe. Se khosa o se antacha ndate. Ke neile moradi ntlo o dula mono, ke itula mo ke itulela go bae. Ka nnete re ile ga gaoana le mme wa gae. Jwale a ba fumana mosebetsi jale ke a go nna a papa ke batla go dula ntlo mane ne nna ke a tloa mane ne mone re dile mme a re isitse teng ale ke mone ya ntlo ke a gona ga e dula ntlo ke enono le thepa ke ena motho eno ntho eo a ntenneng yona ka sonta koko gona ke boitshwaro nngwe ke a a ntsha thepa ka tlong o ntsha thepa ka tlong ya ntlo o tsamaya o ya morentong o lo renta ka yona yo ga ka nete modimo ka nete ga ke tseba ba ke ntshang pikitsa godise thepe eno yaka ga a sa utlwa go yena o na le tšhelete e rentang a sia ntlo yabo a ka nete ke la ka ga godise thepe eno yaka eno ke a leboa ntate.
2: E mo tsomoratiwa go tso ke le mo tlase di shin madibu ka mona ka pagampoto ka mona ne ke reng ke ba tsosa
3: ei mabiri a tshebeletswa lesedi mashomedi boitsotsela le metse meraro re gore reng ya bone re theo dikelaneng ei ke ne ke lokisa taba tsa ka mona 086 3003084 re tle re phetele taba tsena tsa rona mabiri a ka a ya ratang ke kopa o tloele tlhokotlhe beke le beke ge tsosa ka go raya bone kapa o kopela ka go raya bone batho ba gatua ba rona e seng ka nako ena ke ya kopa e seng ka nako ena mabilo a tshebeletso ya lesedi ke na le o ipotsa potso e le nngwe gagolo taba ntsena tse re buisanang ka tsona ka jono gore ke nnete ga ntse re tla go gola go ne o batla go le boima empa godima ntho tsena tse ngatakanta tsene di etsagala ge ntse re kgonne o kena sekolo gantle ga pasa ge ntse re kgonne o kena sekolo gantle ga pasa ga ba ka phetela dithuto tsa rona jale ke be ke ipotse potso e le nngwe nna ka nnete ga o sa fe ngwana 100 ranta na ngwana o tla feila ga o sa mo fe 200 ya sekolong o tlo feila goba o ne o sa mo fa 200 jale bothata ke bona ga o se o qadile leeto le na le ngwana la gore o seka re a go yena kapa o seka mo jwetsa ga o sena bogona go thata o gotlela morago go boima ga o se mo tlwaeditse fale go thata bona baesane o gotlela morago hei wa tseba ntho tse dingwe o tla pele o na le ngwane mong e ne ke buisana le ena o na le lemo tse supileng la bo bantswe ba mangwe le a maphelo a ka gampe a re a bua ka segoa ga I don't have time to waste money because my mother works hard for the money hai ka utlwang a mme a ke re nako gore ke senye tšhelete bona mme wa ka o sebeletsa ka thata bakeng sa tšhelete ke gotlela tabeng tsana tsaka tsa moshangena ne wang yaope gana re ga e bane ba nketsetsa ntho tsotlhe mpa ba ntimme legato ke dumela gore la o ka ba etsa ngwana gago ntho tsotlhe tsena tsa lefatshe wa mo fa tšhelete a phela mabaibai a phela majabajaba mamedi ke rata bophelo bo monate ke rata ntho tse ntle ke rata gore bana ba phele gantle bana ba ka bana beso kao fela ke gore ke rata bophelo bo botle ke rata ntho tse monate ke rata masofiti ke rata masofoto fela le ga ntho tsena kao fela di le teng mehla ena ke kenya thuto baneng beso kao fela ke ba fetsa mehla ena gore bophelo bo tshwana le galase matsogong a motho e molemo tshwanetse o bobaballe jale ka jeno ke a nagana ebile ke a dumela gore o se o tla dula fatshe le bana ba gago bana beno o tlo ba dudise fatshe ba tlhokomedise taba tsa botlhokwa tsa bophelo ga re phele le gona jwale fela motho mo ne a re o ne a tshware e go phelela phako go boima gobane jwale ha o khone lo go o bone bokamoso mmane o ntso hloka go tloboloke o tsetele bakeng sa bokamoso bakeng sa nako e tla nye o sa itsebeng bophelo bo go rutile ka nako yane ya sewasane sa COVID-19 gore ka nnete re tshwanetse gore ge qalelle ge etsa dintho ka tsela e nepaetseng e re tla ke tlhae ka mona lesedi dumela le ga mohlompe
4: ke ya le tlo ba meketsa
3: a mona
4: ga ya mo tsumura tu
3: dad
4: ka wena e bohloko bana ho tla taba hore ngwana ha sa le menyanyane o ntse mo nka a le menyanyane motho o tswa ya tlo di samana ngwana ha na le botlis ntse le menyanyane mara a fika bo 5 o tla nna o no shego o ntse a salisa ha se ka bo 6 se 7 se o sa salifile o sa tiba ntumulo mara ntse mo ke le re ntse le mane tsa tsa mo ntse mo tsa ntumulo o tla ba lo fika 17 se mane ke ba tla o tsholote
3: ndad
4: ma tla o tla di go yo ta nne foundation o se le foundation and ha se hanti ntse ke pepera ha se skwele ha o ibuela mane o tlo fumana masengana fitse
3: mathata a qadile foundation eng kwa
4: foundation eng mona ntate
3: monga ka ke a kokobela
4: ka ntse
3: a ona ngwana 15 years o tla nne go sanana go yena a ona sanana 15 years 16 years wana a sale 16 15 ke se bo 12 ke sanana ya eng ha sale sanana ona le botso fumana tsa bitse ngwana sanana ngwana ba 18 years a ntse go sanana me ke sanana a o hle nyunyunu ke ntho ena batswadi ba qoqang ha ngwana a tla mahlotso dijana ya qoqo e tshwarelwa meeting ngwana a hlatswe dijana e tla mo tshwara kopano ngwana a hlatswe dijana ka tlhu go dule commission o moyeng khotso le sedi dumela le kae
5: re ke ntate le kae
3: a mona ati mhlombe
5: re mo tsaka cross house bo tlhoko kwa tse
3: ntate se ya ruta kere
5: ntate
3: ke re se ya ruta kere
5: se cross house bo tlhoko ntwe re o buang ka yona ke ntwe go tsara ke bulela bana ba ka kere le hudile di thute go itshwarella le skala le bella gore nna ke letsetse nthongwe le wengwe la le se le le bomme le le bontate go ba di ha ke no phela le lona ka o sa feli ha se ke le siyo ke le etsetsa nthongwe le wengwe ha se ke le siyo le tlo phela bo phelo bulwa hola jwale ke bua le wena tji ke sile ka hara ntlo ya ka ya RDP ke ka mokhukhu ke dula le ngwana ya tlotseng dilemo tse 40 o bona gore nna nka mpaka ya tronkong a re ka mona ke gagae o dutse ka gara dintho tsaka tse ke di sebeleditseng le maemae o hlokagetse ke bohloko ke leka go ba tlhalosetsa ebe e nngwe gape mozake o tseba gore re godisa bana re le babedi ngwana wa tloa o ya go nne wa gae o fitlhe a kopa tšhelete mme o gae ga re hee ga re na tšhelete o mo romela go ntate ntate ga re hee ga ke na tšhelete bonne ba bangwe mare se bomme kao fela a re ee yena wa tla wa mare o tlhola fela kore a fe ngwana le ga e le 50 rand a o ithabisa le bana ba bangwe wa utlwa a re ngwane o re mo kopanetse wena ga re o beya ngwana ka mong yena o mo beya ka mona jele ngwana o dula a nka gore ntate ke serra sa gae gona jale nne ke mametse ntate thuso ka 12 and-e kile ka utlwa le ditabeng ngwana o bolaetse ntatae sikarete a tseka sikarete le ntatae ipotsa rena ke pa
3: jwangsesaswaseko
5: ntate ke bitse ka gara mokhukhu mmuso o nkagetse ntlo ke itse kare ke bitsa maloko gore ngwane enwa a o ithela bophelo ba gae ga gona ntho e e lokang gake
3: a o phephi mongaka ke a leboa ke a leboa mongaka ke a leboa ke a leboa golo fetse
6: dumela motshomoratua ke me mamodupi ka Bethlehem motshomoratua wa tsaba re le batswadi e ka gona go hodisetse bana ba gona tsa bonyane tate modimo go tsotlhetsa re tla ba naya ka tsona ba kgone go utlwisisa nako tse gona tse go tseng ka tsone e motsong ratiwa go ne go le boima empa re le ga mamela batswadi go fitlhela re qeta dikolong re kena manyalong re ne re mamela motswadi ana ga a na leto o ne a bolela nnetse ne re le sekolong ka maoto re sa gole dieta ma re ne go utlwisisa o kwa e motsong rati go le thata e le nako apartheid ka sheno tsena re na le malapa go godisa bana ba rona ka tsela e re godisitswe ka yona ba utlwisisa taba fela gore bana ba rona ge ba beye ntate Modimo go a bua le ena ngwana a kgone gore mantswe ao a kenye pelong ya gae a tla kgone gore a mo fe bophelo bo botle nakong e tlang ke a leboe motsho moratu ke mo ya modupi ka Bethlehem
3: ke a leboa mme a dupi lesedi FM dumela ntate
7: lebaya
3: a monate le ka mohlomphei
7: amnate
3: ntate
7: o bua le mofikeng ka dipolaseng tsa mašhai mona mzwake
3: mohlomphei
7: mzwake bana ba ona jale ba batla go phela ga ke tse bophelo bo bang mzwake ne ba tlhiwa ba tsamaya dikilomitara tse go ya ko lesome le metso mohlano go tsamaya ka maoto ka ya sekolo and-e a ka nako ya makeia o ne o tla thola gore go a bata go tsamaya jalo ga ona le a le thobopo bathong maara o tlo ya sekolong o bo gotle ga o fitlhe gae mona o tlo shebana le diphoofolo tsa heno go etseng tsotlhe tseo mosebetsiwa ga o ke sengwe wa etsa jalo fela ke thupa fela mantsi bua mtswake so bana ba ona jale ga lengwe ile wa ba shapui ke bana ba batlang go phela batswae ba tsubang ba le banyenyana ba etsang tšhelete ke yona ntho e tlang pele go bone
3: ke a lebo mohlompei lesadi dumela
8: ela kwete
3: ntate le kae
8: legodi nthwana mo lebogolocation wa lesanda wana
3: mohlompei
8: kwete bana ba rona matsatsing ana ga ba sa batla go mamela bothata ngwana tla bitswa boki kapa a bitswe pongololo go fitlhela ba le 25 years ntse le pongololo ga a na le bitso kale ha le pongololo ka matsomotse a re ntse le lesena ga batle go sebetsa ka harantlo go tlatswa dikotlolo tshwanetse o lwantshane le ene kwetse kapa o gara ka jarata tshwanetse o lwantshane le ene kapa motlhomong o mo reke o reke tla go fa 5 ranta motlhomong o garaka e seng ntho e lekileng kwete ka re ga ne bana ba tswile ba o mamele kwete mpane tswelela kwete o hae South Africa e tla re tswela molemo ka nako nngwe ntho e buang tanke kwete ke iteboya ke bokhutswana
3: ke a leboa ntate nthwana
8: tanke kwete
3: lesedi dumela kgotso
9: eken le kae ntate wasele
3: a monate le kae motlhompe e phela tle ke phele moeta pele
9: a phela ke se ke phese ngwaneso lenane o le ntse bua ka lona le botlhoko le mbetsa pelo ke dutse fatshe gona jware batho ba ngwaneso tse ding dintho routlise o dietsiwa ke batswadi ke ratile setlhoo sa gago
3: ntate
9: bana bana ga ba tloa fela ba iketsetsa ntho o tshwa go thwe tlhompha e monnyane a kgone go tlhompha e mogolo ke right mogolwane
3: ntate
9: apa go na le ore o re e mogolo a tlhomphe monnyane o tlameya e tlale e mogolo a tlhomphe monnyane monnyane a tlo tseba go gotlisa tlhompho ya na e rutiweng a ke re ntate
3: e jalo motlhompheng
9: ea o bua le trick
3: ke a leboa lesedi
8: le kae modimolo
3: ga monate kae motlhompheng waka
8: re teng ntate wake
3: phela kwete
8: ee wa tseba modimogolo nthonana e qala e senywa ke gona wa batswadi gobane o tla utlwa ga ke qala ke re ga ke bate ngwana ka a tla go leka tsele nna ke go tseng ka yone fela ga o thola go sheba batswadi ba gona ba ntse dikwakwagile go gona monana mara gona o tsoa fela se gore ga ke bate bana ba ka ba go leka tsela yeo nna ke go tseng ka yona phoso e qala e tlwa ganagana mono modimogolo a o ka thola wa she
3: moeta pele o ine pele
8: ka nnete ntate waka ke botlhoko a golo ke setlhogo tsena sa gago ntate ko go efile mona go bua ka nna ka boteng
3: ao ke a leboa kwete
8: keiteboetse modimogolo
3: abere ya tshebeletso ya lesedi šome le motsometsotso re oreng ya bone ge thebo dikelaneng go lesadi FM la bone bekeng ke mzwake kachela re sotlha taba tsa botlhokwa tse agang tse phedisang mme ke kgothatso le tlhokomediso re ka nnete ge le batswadi tlhagetse dintho ka tsela e nepaetseng bakeng sa molemo le godiso ya ngwana ntumelela ke ge thelethele ka dilomong ke ya gotla
10: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
11: Master V, ke hloka tile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
12: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
11: Master, ke fumana ho kae dile ena?
12: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
11: Ke tla etsa jwalo.
12: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
13: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

Ibile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka din ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Babira tsebeletso ya lesedi le shuma metsotso ka morara ya bone ke nako gore ke tle go fa monyetla tsebeletso ngene ra twa mbakeng sa uru tlotsetse ba ra twa boletsatsi ka jeno e motso ra twa go potso sa letsela mofokeng cable mmutsi gaute mavuso le lungi Johannes Mahlamba ba tswa ke le go ratwa ke ndenzi chaka Brandford Tokyo lebuwa morning mzwakhe happy birthday umusebetsi moho hle yena o le fapeng la traffic ke one Eric Baba tsatsi le monate ke tsose number 2 ausi Bushi ka dels wa ke tsebe ke delswa ausi motsedisi mo futsana dinoheng ke nna mabinda le epo ke a leboa ngwane so re tle ka mona gotswe motsebo ga tuwa ke a hula ka jeno mme ke ikopela mahlono no modimo wa mphetse dingtsengata se ka motho pofolo happy birthday se ka motho pofolo hula o bone mahlono lwa mangata go neso ke tsosa mampe go we thabantsho tomoki go we le Senegal e palesa go we Brandford ke nna mme wa banana sana khuwe ka majuma swi uki a leboa thank you ma banana mafifi ke rata go tsosa bana ba latela mphoshia tlatla buka moso mokwena gale tlatla ba tsoswa ke mme wa bona pontsho mokwena ka petsana ritse le sa di fa dipela khotso
4: o motho mo ratiwa
3: le ka manana
4: ke tsantsa mo emotsi mo ratiwa ke tsosa na ni tshiba ka botlhabile se lo mogele this school matumani ne ri pakisika deben ke a lebo
3: le seri dumela
5: good morning mzathe
3: le kae popi
5: tshuto ne kae
3: amona timanana
5: ke kopa ho tsetsa batho ba ba latelang le tsatsi nda tete se tete ke teka ma plesim a me a tumi ne ma sma ma ka fusion school ni tete se lo mxele ka tlo kole ne ke mo le bo ntima ka tlo le parisi o le sisi mino o mo nna ke lebo tsatsi le mnate ho wena
3: ke a lebo le seri
6: hashtag abaso ba batho
3: ndate
6: ke ka tsalo ka bona mme
3: ba mona ati mhlompe
6: eh mfiri ke amtsike plasi ya betle jo ka go ja ke mathela ka plasi ya tshile ka malantu sa sebedi mole na ke jo mo mokwena ke tewo mo fuke le ndate ngoso ke ga le ndate ke mna tata go pala kana kwa tshedi ke le bo mo tswake
3: le seri
7: allo mo tswake
3: ba mona ati le ka manana
7: re tinga tsona ka ndate
3: thank you popi
7: enda dake ke ya mane vetle me ke ke tsuse mo shinyana mo so dimuno ke kwa kwa ke mo kwena ke shinyana mo khutshano mane ndo ndo go ke ke batle me mono ape o tinga mo dilele ke mo rena wa ha matla ke re mane le fazela le ntli o tinga mo dilele le yena ke wa ha au ke mo shinyana ntate di horo se ke re kwa makhanya ntate ke bana ba ngwane so ano batsosa ke nkhone mahlahlo mokwena mona motongwana ledi o prathawa ke re batswe ba be monate ntate tsona seletsa ha monate
3: thank you popile sedi
8: e ba ngwana mme
3: pila mo tapile
8: thank you modimo hore ga ke mathela ka mane ka bela go mo ke re khaitedi ya ka mono de ba monetsa ke mo seletsi wa ka mane ka yuele le ya ba seletsi mo ka yuele ka mona ga tsweng ga o fela tshaide bana ke se ke a itewela ngwana mme
3: ntate tsa tsile khanyanga ke re
8: Tanki ndatwa.
3: Lesedi FM khotso.
9: Ka tshela. Tsone lo dine.
3: Popi.
9: Nenni ni mona mauke.
3: Tanki popi nyana.
9: Tsiko pa tso sana ba latela nga ke re moeta pele wa ka kireke nne ma gampong le ka mona ka kwekwe. Ke re sa ba tsa thodi mo mo ya ke. Ke ka tella ka koko mthundo ni mane khale ba tsikele bo ha ka tsela ka tsela
3: Jangi popi le seri
10: le kai
3: ha mona tile ga ntate
10: ntate mzwa ke u bua le murutile kate Ntate.
11: Ke kopa sala go batsosa fela.
10: Eke.
11: Ke tsosa Moruti Semi Teletsane. Ke tsose mohlanke mong wa modimo e le Moruti Pesa. Ke qetelle ka go tsosa Moruti Moilwa. Bana bohle ba tsoswa ke Moruti Lekate. Mara ba state moshate kuro state.
10: Ke a lebo le seri. Dumela.
12: Eh, dumela.
10: Ntate phila tle ke phile mo tapile.
12: Le ga e kwete.
10: Ha monate le kae?
12: Ke ntate ke mo se sa le se lo ga le so tumo tse ngwa di fotile ntate. Ha je je ga mane ga na mpa e di a falrisi. Ke re ntate no kwa tsuwe a phatsine. Ke ga sa sa le thuma ene. Ke re kae kae a tsuwe a phatsine. Ke mmale ba thone ke re ntate le le se a tsuwa phatsine. Bo ntate ba bolelle ntate o re tshaila so go ka lo go ntate ke le buile tebele.
10: Ke a le ntate. E motsumoratuwa ke rata go tsosa ntate Rampaitsimbile ka Van Rooy, Mamorena Malokase, Morena Maria Majwang ka Melodin Virginia, ke ntibi Ntibi Moranyatsi ka Melodin Virginia. Ga ba tsowe batho e motsumoratuwa ke rata gore ka jeno le nna ke tle ke tsose bana ba latelang. Mama Sia Mokwena o a hola ena o kamane ka wadene, ke tsose batswadi ba ka e le Mme Makabelo Phohlo, o Makhuaneng, ntate Tswenyane Phohlo Makhuaneng, Mama Fupu Matela Boksburg e Holomisa lapeng, ke bane Makhuaneng. Ke a leboatlhengwaneso. Dumela motshomogatua, ke tsosa ba latelang Ngiwe Monga, Dikela Ditladi, Lepuleng Modipa, ba tswa ke Emele Njamene Ndenzi, Extension 11 ka Gempo Chiefstroom. Ke a leboatlhe e motshomogatua kgotso ngwaneso. Happy birthday ho abuti Bobo Zwane o dula Zone 12 Sebokeng, o kopelwa ke ausi Mabale Mokwena, Mama Fubedu. Mozwake ke tsosa family ya The Brain ya Ntshala le ya Mthetwa, ba tsoswa ke Abina The Brain. Danki ke a leboa Abina. Ke tsosa Mpho Mabote, Boithabiso Mabote, Bohlale Mabote, ke Maruping Makeleketla Winberg. Ke a leboa ngwaneso. E motsho moratuwa, ke tsosa Nkgono Mantume Mahapi, ke tsose Nkgono Ma Tito, ke qetelle ka Nkgono Mamokopu Mojaki, ba tsoswa ke Nkgono Mamojalefa jalan le shopping. Ha ke bona Winberg tjena ka bakopola ngwaneso e mong a la nthumelela molaetsa be ke tse fetileng mona re hey e motshomogatuwa ke ao se mong wa kamane ka botshabela otho ke ao Simpho ke ra ke mang bitso la Simpho banne es fane ya hae. Ke moleleki ke Mpho moleleki ke sa ga ke moleleki Mpho o Simpho moleleki constable ya o Simpho moleleki ya re e motshomogatuwa ke hopola nako tse fetileng ga mamela lesedi FM ga mamela dipitsa ba fu a re hey a ga beke ne sa fete o sa utlwe o tla bolokela setsheng sa bafu sa Makeleketla Winberg a ge beke le beke a ge he entwene tsala Winberg ene se ne se ka mone motshomogatuwa ge ha o notlwa fela o tla bolokela setsheng sa bafu Makeleketla entwene tsala Makeleketla ene le kutsi.
13: Dumela ntate Majabaja, me so ntshina ga ke tsosa bana ba latela ke tsosa Letlotlo Pupane, Thabiso Ganotsi, Pule Mooka, batsoswa ke nna Tsitso Mooka, Tanazaa.
14: E motsho morati wa dumela, ke Mpa Imabitla ka mona ka George Ola West.
15: Dumela e motsho morati wa le kae letsatsing la kajeko? Re teng. Ke kopa o tsosa mme wa ka Mme Violet Seisa, o a hola ebile letsatsi la kajeko ke mo kopela letsatsi le monate le tletseng sentle fela, e leboele ntate Modimo ha ntse a phela. Ke kopa o tsosa le moradi wa ka Diteboho, ke tsose le botlhe ba mametseng ke letsatsi le monate. Ke Gift Seisa ka mona ka Vanderbijl ka mosebetsi, ke a leboha
16: ntate Majabajaba. Ke tsosa Beri Mofokeng ka Comete, kopano kgothatso ka Comete, ditšhabe ka mona ka ntho ka Phame, ke Magobulang Dladla ka mona ka Telside.
17: Dumela e motshomoratuwa, ke rata go tsosa bana ba latelang. Ke rata go tsosa bašwanyana ba ka ba babedi e leng Remi le Hlomi le Nkgono a bona Mamorateng. Ke rata gore ba tsowe ba phatsime, ba tsebe ba dutse hantle pelong yaka, ba tsoswa ke nkgotlise mazeboko ka petsana retse.

se besin gatilele ka fuma na aina le munna yemu ka hopola seo mmele moruti ba ne mampolela sona ha ba ne ba re

0: ke ya o dumedisa mo mamedi wa ka ye motle le ho seng ha le satlena a re fumane palo ya lengtswe bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya boraro temana ya borobedi tshenolo kgaolo ya boraro temana ya borobedi ke tseba mesebetsi ya hao bona ke butse monyako pela hao o kikeng wa kwalwa ke motho gobane o na le matlanyana mme o bolokile lengtswe la ka mme ga o wa ka wa latola lebitso la ka mme momamedi o seng gona ke rata o bua le wena ka setlhogotaba bophelo ke monyako o bulegileng buka ya tshenolo e ne ngolotse go kgothaletsa badumedi go ena go ema ba tile nakong ya ditlhogiso nakong ya mathata le hoja mahlo a mongodi wa buka yena ya tshenolo e leng Johane a ile go nngwa ka lebaka la go tlhogiswa o ile a bona ka mahlo a kelello esitana le mahlo a moya Jesu Kriste eo a mo bitsang mora wa motho ya emeng gara kereke e tlhogiswang gore Johane le setšhaba sa gabo ba swelle evangedi ka lebaka la go dumela gobane gona go etsagala ka metlha gore batho ga ba etsa se nepagetseng ga ba fumane tlhola ebile ga ba rate go utlwa ditaba tse molemo ka metlha momamedi jolo ka dikereke tseo Johane a di ngwaletseng ka dinako tse dingwe le rona jolo ka batho re tshaba tse ka nnang tsa re tlagela kapa go ema ka pele go rona go re sitisa rapela modimo ka metlha go sebeletsa modimo ka boitelo momametsi bona Johane o iteletse go sebeletsa modimo go phatlhalatsa evangedi a re botlhokong le boimeng ke tla bolela Jesu ya phelang maemong ana Johane o re go ka tla sefe kapa sefe ke tla dula ke bolela Kresete ya tlhagisitsweng mo re badileng teng Johane o re kgothaletsa gore go sa tsotelege maemo kapa re iphumana re le boimeng bofe kapa bofe gwa tlhokagala gore re iphe maatla re etse ka senna gobane modimo re file bophelo momamedi bophelo ke mpho ya botlhokwa e o seng motho ya ka fanang ka yona go nna le go wena ke modimo fela ya tsebang go fa motho bophelo leetong la bophelo tseba ngwaneso monyako o butswe ga modimo a ena le wena motho a ka o etsang mathata a ka o etsang ga o tshepa o rapela modimo ka metlha mathata ke kebe a o etsa letho o tla kena le mo go thweng o keke wa kena ga o ena le tshepo o tla bula menyako e sa bulegeng o seng ga letsatsi lena dumela fela go Kresete e tswe o bolokile ga modimo a sa o bolokile a o file bophelo dumela o seng ga letsatsi lena gore monke maatla go tswa go ya maatla otlhe mme o ye ka lefatshe lotlhe o ntse gore nka etsa tsotlhe ka Kresete ya mphang maatla mamella mamella momamedi go se o setse ga nnyane gore lemati le bulege le o seng ga letsatsi lena a modimo a o tlhonolofatse a o yekeletse modimo a o ruise molemo o sa feleng gobane monyako o bulegile o modimo a o butseng o seng ga letsatsi lena ka Kriste Morena amen.
1: Mamelo ya tshebeletso ya lesedi go rra ke ya botlhano ga e dutse mo o na ntumelele ke tleketeane le ngwane e sona ka molo ile moifo wa makhumane ya mona le male thapo ke tseo.

feta hore ba etse dikopo tsa di-smart ID hore ba tsebe ho ingodisetsa ho vouta. Moelelo wa lefapha ha o athentaba o re nakong ena eo baahi ba naha ba itokisetsang ho leba dikgethong tsa makgotla a metse ka kgwedi ya Pudungwana. Mananeo wa dikolo a dithuto tsa demokrasi a tla etsa bonnete ba hore barutwana ha ba salle morao.

0: hare le bohe rabasana madie he ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano o tla khutla ka tsela telang roja hore nya botshelela ha le na la makumane a mona le mane le tla be le fihla philetsong ka jeno ke la bone la latshelela go di ke a phato selemo ke sa 2026 hare le koletse ka sehlohong seng hona ditho tsa komiti e lekolang boitshwaro ba moporesidente Ramaphosa boshodung ba tšhelete e ileng ya utswiwa polaseng ya hae ya Phalaphala di tlhoka keletso ya molao gore e be moporesidente o tla ba le monyetla go kopana le maqweta a hae nakong eo a tla beng a tlhelela ka pele go ditho tsa komiti. Metapele wa DA Georgine Hill Lewis o re ha ya ngongoreya gore mohato wa bona wa molao wa go ba kgatlhano le molao wa gape ya mobu ntle le ditlhapiso o tla ba le kgatlhamelo MP pusong ya kopanelo kapotšhe. Go tsaya dipapadi tsa setlhopha sa naga sa basadi papading ya bolo e leng Banyana Banyana di re di ilo ilwana go mamela go etsa bonete ba gore toro ya bona ya go ya bapala dipapading tsa mapo lefatshe tsa selemo se e tlang tse ileng bapalwa nageng ya Brazil e ya phethagala. Re boetse re go tshwaretse ditaba tsa moruo. Go ntlhakgolo letsatsi ka jeno mamedi re tla lekola dikgetho tsa betapele ba mokgatlho wa naga o laolang papadi ya bolo SAFA tse ileng go ba kgweding e tlang. Motlhophisi wa la ka jeno ke dimakatso motshweneng motlhagisi karapeo Mokwena malepantsi jobo o laola kgaso nna la ka lebitso ke na ka moloi ka o kere ga re be mmogo go tlwa ona jwale go fitlha gore nnyane ya botshelela. Dumela mamedi. Hopola makumane wa tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere e re he pele re kena tsona ka botebo re fetele ho Ramatheula.
1: Major League birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Diselong tse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty Toothpaste. Ka 28 randa. Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea Body Lotion kapa Cream. Ka 54.99 fela. Disolo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 sa August 2026. Ha Shoprite fela.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong.

0: Hopola he mamedi ho raro khutla mabenkeleng re tla bua ka ditaba tsa bana le seboka sa Safa sa ho kgeta betapele bo botjha se ile ho bakala le shumele metsumedi kgweding e tlang ya Lwetse. O tla hopola he hore monga setlhopha sa AmaZulu Sandile Zungu ke mong wa batho ba ikitelang setulo seo mmoho le Danny Jordan moporesidente wa jwale wa Safa o ikitela setulo seo sa boporesidente lekgetho la bone, mme ho ile ba le maikutlo a hore e ka ho Safa mona ba dibapadi tsa mehleng ka ba tsona tse etelelang pele mokgatlho ona. Mme mabitso a mang a ileng a nna tlhoma ke lebitso la monghadi Lucas Gatebe, mokapotene wa mehleng wa setlhopha sa Bafana Bafana le Leeds United. Mme re ile ra bona he gore Lucas Gatebe e ka o tshehetsa Zungu dikgethong tsena. Nakong e fetileng batho ba tshwana le mme Riyale Dwaba le bona ba lana ba iketela setulo sena, mme dikgetho tseo he mamedi di tla bakala leshome le metso mmedi kgweding ena e tlang. Ha re kgutlela mabenkeleng re bua ka taba ena.
1: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di sulung tse jolo ka 9 pack ya di toilet rolls tsa di 2 plates of baby soft fresh white ka $69.99. Le 100 ml ya Bremley tissue oil ka theko e tlase ya $24.99. Di sulu di fumana ofihlela ka di 10 August 2026. Ke ka Major League birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
2: Na kontsa tahlelo bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabedi metsotso ke le shume le na le metso e robong le sekoto pele ho ra ya botshelela o mametse makumane a mona le mane tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM. Na o dumelana le maikutlo a reng bo ga dipolitiki le bo ra kgwebe ba tswetsa misonya sa fa me etsa miso ke di bapadi tsa mehleng. Dina hentse di mamedi tso jolo ka Cameroon mo president wa mokgatlo o lalang papadi ya bolomono ke Samuel Eto ke makapitano setlhopha seno wa mehleng sa naha sa Cameroon. O bietsa pala ditlhopha tse jalo ka bo Barcelona. Athena henyane ya Zambia re ile ka bona batho ba tshwana le bo Kalusha Balwa mohlaba dintlha wa mehleng wa sehlopha seno sa naha ebile e le mokapitene le yena o ileng a sebetsa e le metapele wa mokgatlo o lalwang papadi ya bolo naheng eno. Re bua tjena ka ha Safa le yona ya sebokeng sa ho kgetha betapele bo botjha se ileng ho bakala leshome le metso mmedi kgweding ena e tlang. Ha re utlwe maikutlo a hao nomorong ya mahala ya 086-3000-384,
3: 071-846-0740 ke nomoro ya WhatsApp. Maikutlo a latelang
0: ke a mamedi, Mmele Sedi FM kapa SABC News ha ena kabelo. Mamedi wa pele ke mo amhelang ho oletsa a le Rosendal. Kgotso ntate.
4: Kgotso le kae ntate waka?
0: Re a phela ntate, maikutlo a hao.
4: I'm not. I know you're in the building, Jordan Lena. I got to win the underdog. Okay, Toma Hadrama and a cafe. A sky to wake up President Bon was Africa who see it again. I've ever to have one chance to get a woman.
0: That's solo.
4: Daddy.
0: Pilu Lebuha, the Makatuana Mara right, let's say Pilu Safa, Obana Sabitis Ramon had Jordan.
4: A jo se be di tsamaga mafolo fo bona ntamata dinyeo la ana jwa le ntetwa ka tabutsa bo shot ba di challenge ha ba do thewa ke tsona ntutseng ya le bo
0: ndate tsholo ha le bowe ndate sekolo nya ne ka tlokoleng khotso ndate
5: ndate sekolo nya ka tlokoleng
0: ndate me kutlwa ha
5: eh wa ke mana a ka fuwa di ba pantsa ni tsheng ndate ke be bona ba tsamang ka parni ho tsamaisa sa fa di nomore ka se le ita mongadi Jordan ona tsoka na ka phomole eh hala le mo ke le bo
0: fela ho ba neng ona na hore di bapatsa mehleng tsa bolo ha ile bona ba eteletseng pele ba tla sebetsa ka bogabane
5: ke na na hore ka hore ba bapaletse tsoka and then hona le tshimo tsa nna ba tlo re ba ka thusa ka tsona abai ka di se din ba di shopa ka le le di ba tla tsama ke nna na go ikara ka re se le
0: ha re le buen re se kolanya ne ka tloko len re le ba Kimberley ho ntate Rantheba go tso le Rantheba
5: a ja ka le tlo
0: re pela ntate
5: ha mo di bonete ba ke ba tsola le bo ka tsatele ba ba tla la ka re o tsafa ke ne ya gore ke di le ba mo tsumo ba ke ka re papa ja bolo ka ka ro sa sa ke le nna di bana ka tsela bona wa botso a se ba ke politiki go se ba ka ba tsana le talent ke ba se ba ona se ka di tsaka le ijwa ke ba go rata o se di ke bonnete e ba ke malema fodisa o a feletsa ka mona go rata roba ntse roba ke no ke nna ka ke nna a dela ka ba ke patwa ka le bo meria ke tla go re tsoma ba bana ba le di tsopa sa bo a ba se di ke go hola gore o tate go rata ntse ke bo ka sa le meria a ntse a di ga go tsapa di a tsana e le nai a tse tsapa pe le le ke ke ba ka politiki ba le ka tuko ba ba ba tete bolo ke bona ba tsabisa sa ba de bo le ka le bo
0: ntate ga ntse ba Kimberley ga le bo ntate Kronstadt te le nqape khotso
6: khotso ntate ga
0: rapi ntate ga mo ha wena
6: a i tshintshe ntate yo le ba tsadebe ke nqape Kronstadt ga ne ta ga phumule di do tsana thank you ntate
0: ntate pule mabena o le tsa ale botsabelo te le nqape ga le bo ntate pule
7: re tele ga papa
0: rapi la papa
7: ege nna bonde sala e rena nigre e dini e ate e a tswe hanyane nyana e ate a tswe ba bantsa kuri nna ke prefera ntho David Khadebe ne hore e tsitsinyana le khono go bona diphetho a ke ba pala ile a ba pala le squad sa Africa brokande nna ke prefera nna ke le bo e papa
0: tata mabena o re Lucas Khadebe e se David Khadebe ne
7: Lucas Khadebe.
0: Eh, bona David Khadebe ba pala Chiefs. Oh, ha ga le ba.
7: Oh, eh, Lucas Khadebe.
0: Ga le bona tate. Ndare skema ke meka tuile, go tsonda. Le
8: kae tate na ka mloi?
0: Re pila ntate, ka mo hau.
8: A dite go re sigirisa ka. Ntate na ka wa tsiba ntwaso yeng tsena go dilile a holo. O tla tsena so se ntse ntse ntse go di yimse. Na me ke ntate Deni Jordan, a ka siele ba bang, a se poso siele ba bang, a ke ntate wa ka. Go bana sa yentse mo yentse teng ra fumana thotsentse ka yena jwale ntse so itshwere na go tlilela go ba tsena so yentse ka go ya o nna fele ya hao fela ka khutshwane fela ne ke ntse ke teng yo ga a ka se ba bang mo hlomong he dipetho ba ka ke tsoma dipetho se a di yentse ntate wa ka ke yona e ke ka mogolo ke bona nka ding ha se phoso o fa batho ba bang gore ke tlo mo bona ka ba etelle pele ha ke le bo se dipisa ka re ntse ka tanki ka tena ye ke bola ngone
0: ha re le boeta tsa skeme ke meka tueleng ha re le be melaitseng o romeletseng ka WhatsApp
9: dumela se budi sa ga semoyi ke ka mona ka ngwa 13ville o bua le se buti mtao ntaba nyina na ya safa ke hopola hantle le ka dilemo tse ding tse fitileng ba ntse ba lla ka ntate Deni Jordan ba lekile bo mme Ronaldo ba ba hlotswe le yena metapelona mazulu ntse to leka a hlole le yena ha ba tlolle ntate Jordan nna ke supportana le yena bano jwale ba dula ba supatse mpe fela ka yena empa tse ntle tsona ga ba di bone tswa di entseng go la kgetha mokwetlisi mo e le ntate Hugo Bros ba reng ka Hugo Bros ba go kgethile mothatsatse ntse ba tsaya tlhannaheng efeng efeng ko ona o sebeditse Hugo Bros ga ona motho a bolela next ka Deni Jordan ka go fela ba bua ka mosebetsi o motlho Hugo Bros a o entseng ga ba sa bua ka mosebetsi o motlho Jordan a o entseng ba go kgetha ntate Hugo Bros
10: ya ntate ke letse ka mona ka sebokeng ke dumela le lore papa tsa mehleng tsa be tsona tsa mehsan papa dia bolo ba Deni Jordan a sumeta pele o di goka ha tsebe tsa mehsa bolo ha tswa a bile a ile tsa etse le sekolo re se re etsa dipolitiki re se misa ka ka tsela ya dipolitiki
11: melanda tena ka le ba mere ba hao ho ya ka nna ene ka ntate Deni Jordan a ka emela ka thokwanyane go kene dikelelonyana tse fresh empa bothata ba ka gore why di ba padisa mehleng le batho ba tumeng ka football ba sa mo pepetse ho ya ka nna ntate Zungu chairman a mazulu ha se motho ka motsepela motsamaisa safa ke motseba ka business jwala ke bona go tla o be sa utuke thank you ntate fera makong koma ke lebitso laka
9: ke tsebe lo re ntate Jordan e Jordan ke ga tlhono sa fa o sa o ntse le fala a Jordan na ho ne na iketa ntate eo ha bone le phetwantsa yetsa nna man tsa risa titich ha se ke ka ke tsa South Africa e tla be ye kae
0: mamedi ke metso tswana fela pele hora pele re ya ho ramatheola me re khutla ramatheola he ge tla tswela pele ka tabena re ya gilwe phethela e re hlegete
12: When it OK starts.
13: Reka se jai sa safe kapa safe senkang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng o ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longgrain Pure Boiled White Rice ka 29.99. Le di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 rand. Di solo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha di Money OK Express le OK Urban OK beng ba le benke le bao ka batsapang
14: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
15: Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolotse jwalo ka di 400 gram di pika pa di fetse pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Speckle Longgrain Parboiled White Rice ka 139.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
16: Mampara week e ya pelatsong me o bohlwa ka re tshate ha o yo sebeletse matsiso ke o ka motsama o bohlale go ile le hore o le fetse go ya pelatseng ya borotho ka FNB le pa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din tshotading ha le tla sa gatello ena ke tsela ya o fula molemo batla tinya ha
17: swipe FNB easy aspire le prime life card ya ha o e qualifyang go re go no re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetse di ntotsohle bona le dipehelo melaona ya putso le itikanyetso ha stoko sa leding FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua se meletsa tshelete le dikadimo a semolao
0: e robedi mamedi metsotso pele hora ya botshelela monghadi Sandile Zungu mo presidente no wa AmaZulu o sebeditse botonya PSL na konyana ya mamedi a biela hape a sebetsa ho safa komiti ya tlhapiso tlo selemo sa 2013 ho fihla 2020 ke ne ke re ke arabele ntate Nkomo hore e se le nako a le teng papading ena ya bolo ntate Choma ka okeni kgotso ntate
18: snakanaka
0: ntate
18: ke ntse ke phela mokgotsi wa ka ka mohoba Jehova
0: le nna ka phela mokgotsi
18: jaanong nna he maikutlo ngaka ko gore ntate Denis Jordan a ka phonyolo bane lo ho lofa o dile ke nnete o sebeditse mafa a sebeditse ntate a ka feba ba ntshantsi bonta pili kwa fate ba teng le bo mmeria le tloba ba teng go go be le motho a mme a laola safa e bile ke go ja bo mme ka nnete nka thaba ma ke nene bonta te ba laola safa ntate na ka mole ha go ke ne motho a mme mo a ka tshwara ka bohaleng re bone go na fa re be a ka ise
0: Dr. Choma ha re le bua ka moka okne ge le ba zone 12 se bokeng ho mme maskeleme khotso mme
19: Dr. le ka mogatwa ka
0: re a phela mme ka mohau
19: ke ko nna yo ba ta utlisisa nda ta ho khetwa motho go to 5 years o tata ba ho ka mara 5 years motho a thewe ke bofeng a to ba bantse ba khetha motho o thuleng 5 years o tswantse a thewe ba sa thewe o nna ntse ke sa itlisisa tata jo ka nna khala le bolong tatwa ka and ona na ba le dikase tse dintse tse di tlatse felletseng fela moyeng ne ra ka thewa fa batho ba bantjani e sa jile haholo pa
0: ha re le boeme maskereme ka zone 12 re le ba Kronstadt ho mema mbene membene khotso
20: khotso se buile le kae
0: re apela me ka utlwa lona
20: ka mo ha nna le ke ka nnete nnete ntate Deni Jordan ke nako a ntse mo go ka batho ba tla ba tsofale ba ba kule ba kene manyofo nyofo ha ka se ba ba ntse ba ka ha phepetswe Lucas Khatere ha kene mo o tsena le o na le experience engata ha ntse Lucas Khatere o tla ba hantle mo ke a le bo a tsibudisa ka segabane ke nne nnile
0: a le bo membe ne ka mo ka Kronstadt ntate nyele le o letsa le Botterville go tsonda le
21: ya le nna ke ne ba tla lutsa a tsebe le yena a ka kenela mo mare mpa ntate de di go dana le na o se di tsa o le ke le
0: a le bo ntate re mamele melaetsa e rometsweng le maikutlo ka WhatsApp
22: dumela ntate wa ka dumela ntate wa ka bua le skala ga tika fantsane ka meeting ka mona text rank a je di Jordan a tshewe ntate a tshewe a tshewe ke motho wa politiki ha tsi bo bua le batho ke motho a sna khatello ha na development a etsa ho ha ho ha ana development a etsa ntate tshete di a nyamela bana ba tletse mona makeshini mona ha ona mo le ka ho thontsitse tshelete fela ho ka tswe ke fela dithapo dikolo mona ko hana ntha yetsa ntate ho teng fela tshelete ke na pa kutunya media di bua le yena o ipula de wa batlang ka teng ba sana na sa fa ke ha matha dikhoto ntate ha tshewe
23: le kholo go ne mo ifoka le dumedisa botata ba maqhuku ana a dipolitiki ng Africa boro ha ba batlwa ditulong jalo ka ntate Deni tjena o sebeditse ho lekana ha ka suthele kelelo tse fresh tse ka ntsa bo Lucas Khatebe rata mara mo solutsane mo na fiyeng sone ke ane bo
24: khotsonda dena ka khotsonda dena ka bua le matshwelega mo na ndape hai hai gona ande ka luka mo wa le prodigi tsa maga ga bodo khono me din siyo ha no sna prodigi bo lo mo South Africa ga bo lo ai ke re khale mo na mo lo ikwetse mo ntori a chenja ena ntate tsho ma hai go
0: hari amohele ntate Khumalo ka Vanderbilt Park khotsontse Khumalo ntate Khumalo
25: mmela le kae ntate
0: re teng ntate maikutlo hao
25: e ke Khumalo ka mona ka Vanderbilt Park yo mo wa batho ntate ke re le nna a ntate Jordan ha ka choose to be ene ho dima mo e kare sa pa lona ka tshintsha molao wa tswana le molao wa government o go dipela motho e o fuwa dikemetse pedi tshela gore a rane sana ene bontate ba tshwana le bo ntate Lucas Khatebe ke bona bontate ke fumana ngwe ba bo tlhoka gore ba ka gona go rana sapa go ya ka experience eo ba le yona ba ba petseng bolo ba tsebang bolo re e ba petsiwang go sokala di tlhoko tsa bolo ke e so ka bo khutshanya lona motswadi wa ka e ka re le di bo di ka fela tse bo di ntse tse di bua ka le bitso la ntate Khatebe e ka re ba di ntse ba ka inkela ba inkela go go ene ntate a tshwana le ntate Zulu le yena ntse ke mo fa le tso gore ka nna a tswa support hore yena ke re bone bogodi ba gae gore na bo kae batho ba tshwana le ena le ntate Lucas Khatebe ga ba tle ba zame ba le access to lo seno re mohlomong bolo ya South Africa go tla bana le dithuto tse golo ka bokhutshwanya le motswadi ke a lebo
0: ha re debe ka botshabelo go ntate Mphuphutha go tsona re
26: le rona ga bala ditulo tsa safa motho a ka theowe yeno a too be utlwela ga motho a wine ha ka theowe ntate eno ntate le na ko utlwile jena
0: a re leboe ntate mamedi ka mo re fitlhang pheletsong ka teng ka ntlha golo letsatsi o seng go nang
3: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo
0: ntate Deni Jordan bolo ba batho ba re o sebeditse AFCON di tlile lapeng go tla mogope wa lefatshe o sebeditse fela he barafe ba bantse baka ba bang ba re dibapadi tsa mehleng batsamaisi ba papadi ya bolo le bomme ba papading ya bolo le bona ba fuwe monyetla mamedi ke ka mo re fitlang peletsong ka teng go lenala ka jeno e le la makhumane a mona le mane mohlophisi wa lona e bile dimakatso motshweneng rape o mokwena ya ba mahlaisi malepantse jobo a re lalela gaso nna la ka lebitso ke naka moloi ke sentse ke re ga re kopane gape nakong e tlang.

فوق. Breakfast.

0: se ka itheka morwalo letsa go palwe hara ba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: morning morning Tsel Batukara ke dimakatso molaetsa Monasbukeng sana go ba tere ene ke kopa le ntsusetseng mme wa ka ke Osma Khotso re mtsaba ka Osma Khotso ke mme mpuse molaetsa ha jalo santsana re kwana mahising kwana wa fatafata ba ga se kwana ke kopa le mkhwatshele yena le mjotsa ga mogata ha ho re le bana ba haye o bana o go hodisitse jwalo a ntse le kwana mahising ke mthoro sa pilang dena na go etelela ha ho empa o etsa shoyo ga ha le teng ka tlung ka mona haye ho tlo boteng ba haye ke molabo ha ho lo nkhono nkhono wa Thembiso nkhono a mpontshitseng lerato le ngwanaka ke go yena a tsowe ka pina ya Mete Pra Fraser di khokhele
2: are le ke o bona ore na re a mo fumana nkhono ma tso tse ba shoba ba bela ba se ba ro fela fela tso ra ya botshelela ke gwatha motho o le seria fa me rutlo re na re a mo fumana molaetsa o tswa ka mona ka Sebokeng ho di makatso molaetsa hulima katso kamana ka Sebokeng hlile ona kopela jwalo o gwatha jwalo mempuse molaetsa
3: a mme re ke bo mola ke ba hamola
2: ba hamola etsa
3: ehe
2: ba hamola etsa
3: e ne ke batla ehla
2: ke ba hamola etsa
3: ke ba hamola
2: etsa
3: Abra tsela tso ya le seri mashuma mabeda na le metsumena metsotso ka mara hora ya botshelela butle re bone hore na re ya mofumana mempuse na mempuse molaetsa e le bitso le sefane sa bona se bona teng
2: ya ke ba hamolaetsa
3: ba hamolaetsa ke batho ba message
2: ya arbo
4: nena
3: khotsa mempuse le kae
4: re teng le kae bomme
3: tsela ya hantle ha molaetsa mo
4: Antsogela
3: hantle. Ah tshe re a leboa ka nnete. O bua le monono mona le nyaka lorre le sedie FM.
4: Ke tabe tso o tle bana ke mamedi.
3: Ba tso mamedi.
2: O utlile molaetsa. Le ntsile wa le tseba leo.
4: Ke di makatso.
2: Ah o bana. O ikutlile jwang fela ha o tla di makatso a bua ha mona teje ka wena.
4: A kutlwa ke thabile go feta ha ke thabile ntse ke dira ke ba thabetse ka mene.
2: Eh.
3: A o sebetsa mona ti mempuse wa o rata.
4: Ke tlo sebetsa mona ti ka mo rata le ba bang ke ba rata kutlwa le Thembiso ka mo.
2: Ah o tabatse ba ke a utlwa ma heisi.
4: Eh ke ma heisi ga ba gaji ka mona.
2: Ntse ba hona le matlo ba ba re di dog song. Ma heisi. Thank you for putting the dog song.
4: Hey, what's that, Karo?
2: Thank you, Baba. Let's have some lemonade.
4: Hello, Luna. Let's have some lemonade.
3: Hello.
4: Thank you, Ma.

0: Mamela umonotonal I deserve. Akhela bona kashelo kona to weekend tempo epoy. Yeah no. Station ke sona sabachawo tshela le Serie FM. Hey. Mathata a Ntate Julius Mukhwana zi amangata ka nnete ka nnete.
1: Yo butitsa amanga. Amanga. Ga ha o khutla mafelo ga be.
0: Hai tswa samangata. Ke kala o bona motho a. Motho ya tswarwa magetlo a mangata tjena na konye khutshwanyane. Ka dikoso
1: tse
0: fapane tse ngata tse fapane nakong e kgutshwanyane fela e sele ya bone e ne re buang ka yona ke ya bone gaetsedi ya ka e nang kuang ka yona mme mpi ena obane jwale ke polao a qoswang ka yona le baqosiwa le ena ke bone baqosiwa le ena ba ipatile ka mahlomma obane a yena kapa o sa tlwaetse
1: bane
0: a ithawela a thawa ka beneng ka mane ke bone a sapata sefatlhe o hanka ga e bila tsogele go ya e nngwe ya di shop e baba baba nge monate
1: morning khane
0: he
1: ah
0: o sa tla etso go ba ya
1: tse sa tla etso
0: sa tla di fo ah ai ke se ke se dira ka bolawa ke tlala ba ga pa marao
1: ai fela kana ba go nuse go pa
0: tsasa na jwale be ke ipotsa ke re ei na molao ne neng ke na lo ipotsa o sebetsa jwang ya bone gaitsedi ya ka mme o tsa fumana bail ke bua tjena ke shebile bona ka fela he bona shebe ho thata jwang ufumana bona ho thata jwang gaitse le maobane o hloile maobane
1: ba ikeditse dikoso
0: ke sa se di le bo 21
1: ha e thata wa bona ke kopa ke re thwala ntate majalo nna ntho ke batlang ho
0: ha e ka re se di le bo 21 tsa shebe
1: ha ho lokata ba ena ya ho tshwarwa hangata kada au tswa
0: ha wa tswa ro fuwa beili o tswa ro yena na fuwa beili
1: ka paketse ko seng hola
0: ka paketse ko so tse fapaneng
1: huluki ha re re ke ko so tse fapaneng
0: eh
1: ha itse ya ka o so ntshitse di beili tse thabo
0: eh
1: tshelete o etswa kae
0: o na le yo
1: ho tho etswa kae
0: o na le yona o na le metswalle o na le batho ba magatang ba tla mokadile
1: jwale ha o so o kopa beili ghetlo le la bone wa khona hore uri a e se fedile fenetso tsane
0: ai
1: ne ke kopa hore bona ka nnete le gotla
0: a ke o ikopela o dula ha o tsholwalo he
1: ya
0: ke khone ho patala ke o ikope ke o tsholwalo re ha ke khone ho patala ke kopa o dula ke se ka fumana be
1: ha ke tswile ka 20,000 be ya pe ka tswa ka 50 be ya bo 77 ka tswa ka 60
0: eh o bolela ngona le yona gaitsedi ya ka se le 130
1: ke ka tla bona ah e khada a ke re ke ntsitse
0: eh
1: ha e swile ha e sale
0: se papa ni le yena o go shebane le yo
1: pele le ya bona bana
0: ai nna ka history ya Africa bo qala ho tsama motho ya tswarang magatlo a bangata tjena go nye go tswane ha ka go so se papaneng
1: hai nna ja le khona ke bona metsi a nana anwa
0: ka go so se papaneng thotsenga tjhe
1: ai khona khada
0: ne ya tsosa ka nnete le haibe motho no ntso re ana se ke bona kotse fela ba ai khona u tatem
1: ke na ka nnete ba tla motho no ya manga
0: ai ba tla metsi ka nna se ke bona kotse gore le haile gore ga ile ya boraro le ka ya boraro fela ke ntate mokhwana zi ba nna ha di feeling thotsa jwale se le ya bone a ke bone gaitsedi ya ka ntate mokhwana zi me ha ba ka ha ka ba le bothata o tswa kae ke bona e tla ba botle ke bona ka go tla ba e trailing ya tsona ka o felantsa le ka
1: e se ampa itlela nna se ke nahanela pokotho ya hae
0: ba lo tsala le khotlela dingwe ka jepe
1: o tshanela o lefa o tshanela o lefa maqwetha gaitsedi ya
0: aba ka mogamo aba ka hana thwasa ai ke bona ka e lo qalantsa le ka hare di trail tsena tsa diqoso tsenne tse fapane ka qalantsa le ka hare ke mathata ka nnete re tla e bona ba be di refete rutwe tsa spedifete di mentsha di buso marumo ka bana ka banga o metro a re fetsa no se buseng ho re ke banga o metro di tsama jwa kha tsire ya ka
2: a se bona ke di metsi tsa tsara ke di metsa ba mamedi ba tsa kwa breakfast show se pete di sana ka bana ka manga o blue fountain se pete di se phahane ka bana ka church lebe o wa tambo ke ne ke ya fetela ka mana ka tsuru e leng ka tsi ha o ya ka toropong ka mila wa monument fort he welcome mole roads mila wa hadi le henga go fika kwa nna se mandela drive se ke dipetse pa la ka matla ka mona jo le ha go ba ka ga rona ba se bitse le mo ka mona ba re pelo skopelo a tshe se tsona le tshipi se tsani bila se ntse tsela pele ka mana ka president brand thank you president brand thank you Charlotte matweke mire makera le Charles go ba ga rona ha go gona hala ba se bitse le mo fetamo ntse se phala hante ke le ba se ka lokares
0: are le boe ga tsela ka rutlo city of joburg ka bo sa ba khale mo teng o sposa city of joburg ke di tsama jwang a o sposa
3: Oh, but Tara Kid Mesa had to Bama Midiba Bachelor City FM, Haratro Pertan Stack, Mane Masia, Strictly Hans, Piro, Kamo Pruma, the Robert Adisabet, Mutana Lee, JG Straight on Road, Leakem Steak, the 9th Avenue, Kamo Velde, Freedom Park, Dumat, Le Rodiport, Boulevard, Le Milestone, Le Milestockers Road, Kamo Rodiport, Kinsexosabet, Hapele Linden, Le Daisy Street, Kamo Sandtown. Ronale Colos, near Hilemo M1 South Africa, Feta Parking Interchange, Millionaire TV, Zora. Ebileng e ba ka sephetho phetho se be le matla haholo ho mahareng a Alandale le Baclue Interchange. Hantle sephetho phetho sona sephetetswane Soweto Motorway le N17, Chris Hani le Nicola Street ka Orlando Soweto, N1 North Malibongwe ho ya ho Winnie Mandela Drive, M1 North mahareng a Kilani Bend. M1 North Mahareng a Kilani Bend le Grainston, Hendrik Potgieter le 14th Avenue, gape le ka mo N1 South Olifant Fontein. Mme re kopa bakgani ba be le mamello hle go feta mo tsotlhe di tsamaya gantle. Re leboetse NPD le GRA ka tlalego ena.
1: Ke lebile wena ngwane sobe le letsatsi le monate butla o le tsena re kopane le Kobedi Mogiseng re utlwe gore horeng ena ka bona ka ikurulene se phalla jwang se phetepete. Kobedi kgaitsedi yaka ha re boela re o amoele tlhe horeng ena ho etsa lang ka moo ka ikurulene.
4: Ke a leboga kgaitsedi yaka. Mothating wa jale le o re ebile morwalo wa disepe ka gara ga tsela mane sebakeng sa Boksburg mo na ke mateanong a Pretoria le Rondebelt e leng Thomas Nkobi tlhokomela mokganning mo mabone a laolang sephetephete a tshileng taolong e ba letshwaolo o ema ebile a re faneng sebaka. A re buisane ka le tlhagamang re leboga EMPG ka tlalegwena.
1: Re lebile wena ngwane.
0: Are go tla fela ga itsira ka ke Dr. Lucas se ke la bone ka channel router re tsa kgwebo DM Jean Dr. Lucas Moloi ke na mo itwa rena tsholo ka lapo.

0: Kananelo ya kopa ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
1: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
0: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
2: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chipsi tse kgolo tse pedi le mini loafu tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ho fasa le rona, mohlanong lena fela KFC fela, ho na le melawana le dipehelo.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

7975580666 re bua ka tabena di betsa bana ba rona ba fumano ka di betsa tse tshosang dikolong fela ba tswa ka ba tswa ho

0: batukara le twas e ke di bone dilo tse mo TV le nna ei ke la ka go ke tshogile le nna ka nnete a ke bona dibetsa tsempe jwalo tse leng go di tsamaya ka bana ba tswa ka tu ke sa tsebe go ngwana o tshwere ntho tse jwalo a fitla go sekolong go ona go hlaelang go tshwere ntho tse jwalo a khona le nna ke le motswadi ke nagana go ke tlamaile ke nka gato motsotso le motsotso ga fela a le teng le before a tswa ebe ke tsebile gore ke ntho tsaye ke di check-ile sekolobe ke saye ke shebile go na leng ga onang ka moo tseba motlholongwong ba dipata mo tseleng gobane ba se ba tlhokometse gore tla ba searchela gona ka le batswadi ka tlong ke teng mo go sa tlo tseba he mo bathokala yo ke di bone nta
1: kgotsa thwatsa le kada hei e thata tabene le buang ka yona hei go ba ka nakong o tla bo mosearchile ngwana ka tlong a tloa go wena matsogong o mmone gore kiti ga ena letho gathe ntho e patiwe ka ntle kapo e kaekae bagotsing ke mme makabelo ka mone ka Eastern Cape
2: bathokara bathokara le thwatsa le kae bana beso le kae le kae batswadi um le bua le boe mekuung ka mona ka fana bill paka ka mone bathokara ga ona mo o senyeileng bana bana fela ba batla go shatsiwa mana gona next ntho eno rona go tse re shatsiwa rona wa tseba re go tse re shatsiwa gona next bana bana ba shatswe fele bentho e fela mane ga ba shatswe ke yone ntharololo fela gona ntho nngwe e tla phekola bana bana ntate nna ke bona polane yaka ke yone eno fela bana bana ga ba shatswe sentle ba papadi ntate gona re teng ne re shatsiwa ga bagolo ga tseba se re tlamayang re setse bana bana ba tla phafa fela gona next ntho e tlame e tsiwe
3: ee karas ee tho sa dumelang bana beso ee ke mathatane le buang ka ona ke mathatane le buang ka ona gobaneng bana bana le ga o ka re motho wa mo tlhokomela kapo mo beya leitlho gore a se ka a tsamaya a tshwere sebetsa ba fana ka tsona mona mo ba kopanang teng strateng jwale e se le taba ya gore molao o tie mane dikolong o tie mane dikolong gore ngwane e mong le e mong ga a kena ka gare go jarete ya sekolo e be o a setšhwa o a setšhwa o a setšhwa gore na ga a tla a tshwere sebetsana ke bona tharololo e ka ba eno bana beso ke a leboa ntate dieta ka fojibile tanki
4: ntate dieta o e tlosa matsong ae latlhela
5: matsongo
4: agelela o
5: matšhebatswadi a se yona ntho e bakileng bothata yona e
4: a e tlosa o yena re kwana ga ba tiise kwana mo lapeng mo re tiisaneng
5: sekolong ba tseba eng ka ngwana e seng wa bona e tlholang motswadi
4: ke yona ntho bothata ke bona bona gaetse
5: dibothata
4: ke bona bona gore ke bona ka re batswadi se re itloeletse sekolong mane tate ke yone
5: oqeaimetso ke tichere e fe ene re he le tla nagana gore se re sebeletsa bogolo fela re le matichere le gona re imetswe
4: ntate a re ga o tiswe kwana
5: ka tlong ga o tiswe keng gobaneng re sa etse e mong le mongwe a etse karolo ya gae motswadi a etse ya gae tichere etse motswadi o tseba tichere na
4: le gore ngwana ba le o patela ntho tse ke ya jwang ke ngwana jwang
5: kada ga gona ngwana e motswadi wa gae a nang le kabelo thutong ga re bue nnetetlhe bana motswadi a dulang a gwala dieta le o utlwa gorena ngwana o sa tlholwa ke mmetse ngwana o sa tlholwa ke a dulang a gwala dieta e be ngwana ga o moetsa ntho tse tse
4: amatla
5: motswadi
4: o ko re letsetse mabele 086 3003084 re tlotlameya re thusaneng bana e ntate ke eno wena o e latlhela matitšhereng tho ene ntse re bua ka yona ka kwano gore e ka re jwale le rona re le batswadi nenneng jwale se re phuthile batsoo le sedi a fam dumelang
6: ethoasele batho kada
4: le kae
6: nna ke sebetsa ka community ke di c p f ge gathetse batswadi o founela o jetsa go ngwana o motlotse
5: ha
6: ntho e re experiencean ele e tlhagang di-tv rona re experiencea life
4: he banna
6: life ngwana wa 13 years o nka thipa ke bua ka banyana ba bashimane a re sa bua gobane base ba entse degree sa bana le diploma le degree tsa tsona ntho tse ke bua ba banana wa 13 years o nka thipa o tlhaba e mong wa 15 years
4: fela re a di bona ke tsena di a etsagala re ithibela jwang gobane ngwana yo wa 13 years o ntse a dula lelapeng le batho ba baholo ka ba batswadi ba hae ka ba o na le mo atswang teng
6: ke nnete
4: eh
6: go re bitsa motswadi a dula le yena ka tlo e sa sa dule le mme le ntate a dula le kgone re bitsa motswadi a dula le yena ka tlo re dule fatshe le yena a tsa ha o thetao motho motswadi a o je ka bohale.
5: Batswadi ba bana ba etsa ntse
6: batswadi ba protector bana ba notla o jotsa rena ngwana ka ha jwalo ka nthong mara strateng ha o phuthula ngwana ha ikena ankileng sebetsa ene se tswa ka ga mokotla wa hae wa dibuka
4: jwale le hlokometse hore batswadi e ka re ke bona ba ntho e ya o buella bana ke yone e qetelang etsa bana ba bone hore nka yetsa nthwena ba tlatla ba tlong kemela lapeng
6: 100% ntate ene ke sa ene la bana ha sa a tiketse yena motswadi ka tlong khona a tlang ho rona a matha o bana nako e ka ofela ga ba bitsa batswadi batswadi descended ga batswadi bana ba lena ba etsa tsena le tsena ha sa dumele ga motlohela re mo foster ga dumele go ngwana ha o tshwara thipa go ngwana ha o hlabile nako a sa motiketse ka tlong o tloka matha ho rona ga tseba
4: ngwana a tshwara
6: matha re mo botsa ga mothusa
4: ngwana yo a tshwara dibetsa ngwana yo a tshwarang dibetsa ha le jwetsa batswadi le lebelletse go batswadi ba etse jwang mohlomong gore motswadi a hlatsebe gore le nke laka tsore ka re ho kaetsa hala eng
6: o na esa CPF ntate ha re bitsa motswadi ge re motswadi ge teng ha re thusane go godisa ngwana hao go lukisa ngwana hao bane ke government ya ka o sane gona se re le mekhehla so ke batla go rona le batswadi ge thusane ge kenye le sephodisa hare ge thusane go ngwana a tlohele ntwe bana bana ba tlohele ntwe tsa ba dietsa ba focus thutong ya bona gore e tlebe government e ntle ka o sane se ka la go ditsimola parlamente o bo re nna ne ke le tsotsi o ruta setšhaba sa ka o sane eng
5: wa tseba ke a leba o ruroletsetse o re fatlholle ntho ena go tlakile batswadi go na le ntho e tshwantseng e fetiwe ka mogoreetsang dintho ka teng re le boetse nako ya gago gagolo
6: botswadi ke bona sesosa sa ntho tsena
5: molato wa ka
4: re a leboga gagolo
5: bana ba neng ba emelwa nna location le ke go letseng go lona boholo ba bona ba neng ba emelwa batswadi ba balwana boholo ba bona ba sa phela
4: jwale re reng ha tshwara kwane ke le motswadi wa
5: kada nna ke la ka letsetswa o thungwana ke yona ga motshwarana ka ga motshwareng hobane nka akampa a galemelwa ka ena enyane a tla bona re na le ditlamorao hona lo re jwale be ke emele monna matineng jwale ke se ke lwantshana le tlowe ke sa tsebeng gona ke tloe
4: hobane jwale le dikolo le tsone ha ba tshwere bana ba ba motshwere ka dipetsa tseitseng ha ba motebela kapa ba mmella ka thokona ko itseng mmuso lo ona le lefapala thuto le ya balwantsa
5: ke yona bothata
4: go tuma le nona le tokelo ya hore ya kena bana ba tibelwa ntate dikolo monana ba nkuwe sekolo seo se nkuwe siswe
5: magotleng a dinyewe
4: jale re yetsa thata ka nnete ma teacher bana ba ha ba fungwana ka dibetsa dikolong
5: kwetswe
4: di tswa kae betsa tsena ngwane no o tswa kae aru
7: e jumela ba tukara le thwasa le ba mamedi re diyo taba kgolo ke batswadi ke sebetsa sekolong batswadi ha ngwana a ka ya hae a re teacher ka bomme mamang o itseng batswadi ba ya sekolong ba lolwana ha batle ba tlo lukisa ha ba botse le ngwana hore mme mamang ka pontate mamang eo sekolong hore ya buetse ka pao yetse tse wena o ne ntseng a batswadi ga ya re lolwana ntate re lwane bana ba nou tjena ha ba mamele ka baka la rona batswadi re buelela bana ba rona ba ma 2000 that is why nna ke reng ha ka ha ona le 2k dango
8: dumela tshosa le batho hi watsa bana ba nna ha ke tsebe hore e le hore ba ho etsa la eng ka bona hobane ra ba leka nna waka batho kata ona sa tswile tseleng haholo bekeleke ke mo isa disciplinary camp mara ha hutla mo come back is a happy victory. I the very same thing I came with in a disciplinary camp. Kai is a happy so. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, generation no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
9: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kana go engwe ka fihlela gore ngwana wa tshusetsa tseleng e yang sekolong and then e le gore ka tlo wa utlwana le lapala hae ba buisana hantle mara o tshaba go bua e le gore ba motshuseditse tseleng mo gore ha o ka bua re tlo o yetsa ntho itseng e be ba taba ya gore sekolong e sa lenkuwa molao o wa gore ngwana ha shapuwe ba tshusetsa le batho bana ba emang di-gating ba ba tshusetsa gore ga o tlo mpolelela ke itseng ga o mazali wa ka kapa ga o mme wa ka jale taba ye e ka matlhakoreng a mangata tanki
4: hei mmamedi e re rutlwe mong ka kwano le sedia fa dumelang reteleka
10: oh hello come on what if I need to go what do I got as a generation for the one is oh boy ila sura sera na bana bana wa kwa di tukelo tsenga tate ya ba u chinchile tshwengwe le ngwa ni ho pula ne re sha puwa di kolompi ho no tsina thotse tsene di tsala ne ga la ka ba go lo kompinya la motho a di tshega ho sha pili o no khutswa ka phapa go tlela sekolo ka ne di tukelo ke tsala tsela ile mmara bana ngwa ni hey
5: o tsebe ke hlolea o itsetsa ena ya thupa ba nna ke tswa sekolong sene re sa sha puwa me hono sena bothata ba boitshwao nna ke botsa potso ena ya hore ntho ya rona ge le batswadi ya gore ge batla o hudisa bana ka mo gore hudisitsweng ha se yona e re kenyantsietsing ho baneng ha re sa bui ka taba ya hore na re ithuta joang hudisa bana maemong a amacha ho bana ha ba re tlo sebedisa maano a neng a sebetsa pele ho ba le technology pele ho ba le di eng di tlo sebetsa joang matsatsinga
10: hal e tlo ba tsaba thata ngwane so stop
5: esele rona ha re batle ho ithuta gele batswadi esele rona ha re batle ho ithuta gele batswadi hore mehla e fetuile bana bana jwa le tsena ba o jwetsa o ntse mo go mangata ba o jwetsa o botswa ke eng na mme wa ka ka jeno ha o iketse ke ke
10: ene ke ne dog tswasa ile go rona ne re sa jetse ntse o pele
5: ne re sa yetse mpane re na hana ne re tsaba o ibua
10: eh ke nnete
5: wa bona vale hai ntate ke a le bo ngwaneso
4: hey. Chapat. Okay, lagi. Lagi. Bulamom. Hey, Chapat, you are in a tata ina. Ina ya. Kuntsebua kabana bana belungori. How na mutswadi aka tabela mbona wana ya mutswadi panga. Fela kibana ba fukona katona di kolo.
11: Ha kinnete wa tsaba bana bana le bona ba stoto mohlo mothola o eng ka lape mono le sabone le sa hlokomela
5: eh wa bona hana mo ke go pa o tletsena tsa dipapadi ke batla o to o botsa ka morago
11: o
5: thank you nda
4: thank you chapati
12: dipapadi le seria fe la ditia pat
11: ako le boe ka mono the disco dancer ko le boe comrade my comrade jonito is ka tsana le khaitsire na ka lengwe to ke bua ka DJ Thwasa mabile ya ke di lokole ho khutlela papading ka morao se bapale ka le baka la dikotsi kwa kwa ri tsena tse thago tsa di Springbok di tla khutla di khutlele papading ka hanyane ka hanyane ke bua ka monnaena ko kolisi Elizabeth le Diaga bana bana ba le ba raro tsena ba o ke ba badile mamedi di kepe tsa bona ka mantswe mang ho ba palla se hlopa sana ha ba kopane ba le ba raro di feta magolo a mararo jwale mokotliso wa bona Rasi Rasmus o re ha le bela hore ba tla ba pala papa di ka ofela ka mokgabelo tla hopola hore Afrika Borwa ka mokgabelo e ka mane ka Argentina mo teng e tlo ba pala jwale le Los Pumas jwale ha re tsebe mamedi wa ka gona ho tla etsala jwale ire ka mora mono he ke ba tlo bapala le tlhopha sa le segatwang ke tholwana moletsane the All Blacks mpa he re tla ba ruta o phela le batho ga go utlwa ona o reng mokwetlise Rasi
13: But he hasn't played and he won't last 80 minutes. So when he gets tired, Ben Jason will go to four. And the same with Luat. And Luat hasn't played for a long time. And we'll see how long they last in the game. And then Kobus, who's also a line-out caller, has got a basic difference in the two for us. For our team, how we operate, the four is normally not the guy called. Evan doesn't call lineouts, and then Jason doesn't call lineouts. So, and his name, Corbis does. So, it'll be straight swaps for four and five.
11: Ke ka mogodi beleng ka teng mokotlisi Rasi Erasmus. Ha re tlwela tseno tsa mokotlisi Rasi re kirele kole he hanyane fela ka mona ka Wafcon ele ka jeno mo teng fumana hore papadi diteng mo Cape Verde e bapalang jwalo le Cameroon. Mamedi papadi ena le ha se sa bapale ho tshwana. Cameroon e phunyeleditse Cape Verde la ka hlola Cameroon ka dinhlatse skete. E tla dula le maemong ana a ho qetela. Papadi she bueng ka mahlo a mafubedu ke ya Mali le Ghana hobane se tla hlola mono he se tla be se ya ka mane ka ho di quarter final. Mehe ho fitla mothating ona di hlopa tse seng di fumane sebaka se o bane ho a re sheba re fumana hore yona di quarter final tsena di batla dintse ding ka sebopeho ka ha ho bane sentse o setse papadinyana e lengwe tla etsa ha di phethelwe. Ivory Coast e tlo bapala le Algeria, Morocco e thulane jwalo le South Africa, ha ile Cameroon e nkana le Nigeria, Malawi e semetse papa e semetse hlopa se le seng hore na e tla ba Mali kapa e tla ba Ghana na tse tla kena sephunyeletse. A ke re shebe ntse re lo tsena tsa Cape Horna ebe di ranking di eme jwang, dipalopalo di eme jwang ho bana ho tloetswa lotho yena ya Cape Confederations. Jwale ha re sheba di ranking tsa Confederations, maemong a pele ke Al Ahly. Al Ahly mo America jeno ha iyo ka mane ka ho Champions League, e bapala ka mona ka ho Confederations le bo Kaizer Chiefs. Ka mane ka ho Champions League o setse dikakapa ka mono, o setse dikakapa ha ke batle ho di bitsa empa he Al Ahly e di hula pele ka ntlha tse 66 le metso e tsheletseng bobeding ke USM Alger ka 55 le metso e mmedi. Maemong a boraro ke AS FAR ka 40 ana le motso le mong. Maemong a bone ke tlhopha sane sa CR Belouizdad, ho wa bohlano ke Raja Club Athletic. Maemong a botshelela ke AS Otoho, ho wa bosupa ke Azam FS. Zingita Black Stars e tla maemong a borobedi. Maemong a borobong ke Kaizer Chiefs. Maemong a leshome ke Joaneng Galaxy. Ke ka mokgwa o dileng ka teng he tsena tse e le gore di eme go bona gore na ga di tlo bapala ka mono ka Cape Confederations, number one fela go number 10 ga re di lekola di eme jwang. Jwale mamedi wa makatsa, empa he monna enwa e mong a ile a ka bua ditaba mona tse monnate ke Sasha Feinberg Mkomezulu ka morago gore a dule nako e telele gore na ga ntse a dutse a sa bapale ka go tswa kotsi na seo se ile sa mosebeletsa na o le a gotla a re Sasha.
14: I just kind of use the time to look at the game from a more technical aspect and develop areas of my game that I probably didn't have time to do before. So obviously it was disastrous when it happened and it wasn't enjoyable, but I just made the most of the time off.
11: Ke ka mogodi be ile nkate monena Sasha Mkomezulu mamiri wa tshebeletswa le Serie FM ke tsona tseno tsena ile ka go gantlela tsona heka jeno ke a tshepa lona o dumela go tla bela ntse re tla tsa mo kotla hape o sane ka o tshwela ke na ka gore ke re mahase qhano la tsa ha o di fule monna ntwa boholo o boele o e hlaba ke ho sane ge ntse re felletse re le bana empa he tla boela go bua le wena ka mogametso tswane medi e mogago hang ka moramona
15: na go ntse ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Hwa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Shobala ba tsoro ba fela betsotso re lebile jalo re jane ya bo robong re a betse re nga bo robong re tswa tsenana re ngane ya bo robong hey chapat
5: e ya ne ke batla utlwa ka yenwa nka nsebetsa lapeng ke sa mambe tsa se a seng kang ka tlung
11: betsa se a seng kang ka tlung ka tloa thola ho switsitse kae kae le metswalle ya ha
5: fela se ka tlung habo
11: hantle ka lapeng
5: motswadi ha tsebe go na le sebetsa ka tlo ha hai
11: e wa na ha ke re jwa lo tseba ha a tlile a se mokotse o tlo sepata a sepatela ntate ka poma lome ka poma nge ba ngudula le
5: go ya ka nna mathata a qala hana mo chepata nna ke dumela gore re le batswadi ha re etse selekaneng boholo ba nako ha ke re ka mehla
11: e
5: ke dumela gore boholo ba batswadi ke a ipotsa ke batswadi ba ba kae ka nnete nnete ba tsebang bana ba bona
11: wa tsaba ntho o ibuang tšhe ga dira ka ke a dumela gobane ntho o ibuang ga se kao fela o ka ipotsa fela ke bobebe gona ke mathata a makae motswadi a kileng a nka mokotlana wa ngwana gae wa dibuka a batla o bona gore na ke eng ka mo
5: kapa motswadi a ka iphe nako ya go qoqa le ngwana ka ntho tse ratwang ke ngwana batswadi ba bangata ga ba kgone go mamelela mekoqo ya bana ya ba boga
11: ko ga re ba fe ga re ba fe nako re iphe nako le rona ya bona le ga fela ke bona my friend wa hana mona wa
4: gao tlileng tate mong are o bone gore nenneng jwale re tlosa boikarabelo bona matsong a rona re bolatlhela o matitšhego o motlwile gore dikolong kwana o tshwanetse ba tise lape mo re tisa melaoneng
11: ke phoso o tlamehile ngwanena o tla le wena o tlo a tlhaga o tlamehile wena o tlhomofe o tlo a tlhaga o fitlhela ba o lo mo nneletsa motswadi e leng titšhego
4: ee gore mane a se ka ba fana ka bothata ba rutiwe gantle go tloga mona
11: My friend,
5: my friend, the Atlequano, Rotobua Mona, Felazazi, Walla, Lena, Batswadi, Chile, Hangata, Babuaka, Halimela, Fellow Musadu Cadillo, Halimela, Ning. Wabona, Tauriki, Buaka, Rotsabang, and Hakai. Na, Nabo, Halimela, Husso Singi. O Cadillo, Ahabu, Sarobo, Batlang, Bobona, one Ning. Hobana, so Halimela, Joson, and Tessin,
4: tonight, Tate, Tuli.
16: Bana ba se dumela.
4: O ware, ware, ware tholwana.
16: Ke petse le petse antle.
4: Tholwana moletsane. Le tholwana moletsane.
5: Le o le gagadi mona o le ka o galema, o thijwa ke mmangwana, o thijwa ke ntata
4: ngwana.
5: Bana bana bebe.
4: E thata.
16: Ha ba tshiki dumelana le wena e thata. Ha ona motswadi a rata go bona ngwana ha ya tsuletseleng.
4: Hai.
16: E o yona ke a itisa. Ha hona motswadi a batla go bona ngwana ha ya tsuletseleng. Ha hona motswadi a dutseng fela putile matso a shebelletse.
5: Ha ba bangata thulana ka o
16: shepile mbangwana.
5: Ha ba tsisa bona. Ba putile matso. Ha ba bangata.
11: Ha no shojwala ha ke batla mmona tsuletsile empa ke tsa ha ke yona e mo.
5: Ke ketso tsa ha e wa di bona motswadi o hatso teng.
11: Ha o khalemela ngwana jwala ka letsho. Ba ga.
4: O bane jwala ena lo mmakatsa mona mo fumana ngwe.
16: Ha se ka ofela.
11: Ha se ka ofela.
16: Ha se ka ofela. Ba ba balika ba hloleile. Motswadi e motla o jetsa gore ke mo a ke tsebe ke mo itse di rehab ha kae.
5: Fela le yona e o thulwana ya hore o hloleile. O hloleile jwang a sa phela le wena o sa phela.
16: Eh thosa.
5: Hobane o tshwanela o dule o ntse o fuputsa gore ke eng hape ke eng hape ke eng hape
16: thosa ngwane se tshwanetse re ikenye di etentsa bona kana ko nngwe
5: ke ha e mona
16: ha se o kene batswadi mona ba bua tsa bona o tla utlwa gore ha iketse motho ena o likile
5: ke ena CPF tholwana ore ba bitse motswadi motswadi be yena hanang a phoqwe ke ngwana motswadi ha sa peteditswe e se le yena dumelang go e yentse motswadi ne le yena ana molwanela re reng ka ba
16: ke ka ho ke tshwang ke re ba ha ntetsane ha di tshwane di a fapana ha holo ya ka malapa ke ka ho ke reng ba bang batswadi ka nnete ba leka bana ke bona ba o ileng hore ka nnete motho hlapa matso ga ke hlapile matso ke likile ha ona mo ke sa mo isa nteng ha ona thuso e ke sa mo batlelang yona
5: Untlotse
11: e ba mang bagatsa mo le mo fatitshege batho khara le mistress sipati
16: ba tla bua
4: le o ba le jona ha re bua ka yona tena e makatsa hona mo chepatore ba bang o fumana hore ngwaneno ha tshwane ho hang le batswadi ba bona ho hang gore ha tshwane le batswadi ba hae batswadi ke batho ba hantle ba be leng gore ntho ene ngwaneno a etsang ya barona
16: wena batho re tseba bana ba tswang malapeng a mo e leng tate moruti le mmema moruti e be ngwana ke yena fela a tsulentseleng a ya kwa a ga se nna moruti batswadi ba ka ke bona baruti a se nna moruti
5: wa bona enong ka ngola buka ka yona gobane bana ba baruti ntho e ba llang ka yona ke gore hangata batswadi ba tsepamisa maikutlo o diphutheo e seng kgodisong ya bona Gora jwa la re ka rabotsa bana jwa le se ba bua nnete. Nna ba mmalwa benkile ka ka bua le bona gore ho baneng ha o le tjena ba. Are ai, e re fela ho kene ba ena.
4: Ba ga ba bolaiswa bebe.
5: Ha di tloa fela di jotsena tsa gona sedia ho ba ena. rona ha re na letho
4: ke pesane ba after pesane pesane
16: ona le bong e ha bo kereke ne kenela habo
4: wa utlwe ai kena watse
16: jale ore ke batho ne re ha kereke tlo kena batse empa nenne mbatswadi ba ba modudisa fatshe ba mokopa gore re kopa o be karolo ya kereke hobane ho snacks ha batho ba kena
4: wena wa
16: le kerekeng wena mwana mona wa a re ka mamela ka kena kerekeng a re empa ka utlwa thero tsa teng mehlena sontal se se le se seng thero tsena e ka re dikobisa nna a re ya ba ke ba jwetsa ke ga ebe ne le mpitsetsa go le tlong kobisa sontal se se le se seng ga ke sa e kene ya ba go utlwa ga gae o fitlhela ka jeno le
5: fela wa e bona ntho e re
4: batswadi wa bona ba molemaditse
5: wa e bona bana ke setshwantsho sa ntho engwe e sa tsamaeng e itseng la se ka ofela hangata ha o ka ifuputsa ngwana a iketse hleng
4: ai mabedi re letse 0860003084 ke mathata ke mathata gore a fela he ha re boneng gore mathata ke ya re lukisa jwang thuli die me jwang
16: ke le baba nebe so ka jeno ho itlabolle re tla qoqa le momamedi pesalimeng ya ta fita hona le mantsi ya reng le hankatsa magohlong ya moriti wa lefung ke ke ka tswa bobe le a bole bong jale re tlo bua ka gohlo ena e o kileng wa feta ho yona le hore o ile a ba le wena jwang tle mo nhe ke me rapelo re tla rapella basadi kgodinye na ya basadi ke le boile bana beso
4: are le boya holo wena thuli mtwana le shoma la motsomeri fela betsotso re bile tsholo re ga bro mamedi ene re buang ka yona e thata ka nete fela ha re bontsha leng re lekeng o thusana a re nke fela a le bompele re lo rekisa le sedi dubelang
17: ke tsa tsira thuka
4: ke tele kae le kae me
5: ya khao
4: ya khao le sedi dubelang
17: e mkaka
4: yes sir
17: hey I want to hear you talking for man
4: yeah
17: hane pele re kopana le maponisa no khona ho hle dikolo
4: ntse ba tlala na
5: jwa ntse ba
17: a class ha se go bolo ka hane pele le ka fela bo phiro to sekolo se ke tla kena fela maponisa a fihla le mangata ha o sheba no tlana le tlhokeo ya mesebetsi maponisa metsi a hola di generation di dula di le bo 4 bo 5 ka motho ka jarete maponisa ha o ya station ke maponisa mabedi a mararo shifting e
4: iwane.
5: Fela maponisa ha ho di se bana kgaitsedi yaka. Ha re thiba ka maponiseng e se le hole boitshwago se botswa puile. Bothata ba boitshwago
17: re boetse. Ke tsiya bona ene lengata. Batsha bana ba le mahloka ba tsapa ntwana ya maponisa go maponisa ke ena mashanditi. Tsena se se tsetsa mona mo go kopaniteng shopong. E ba phoso.
5: Jwale a se yana bothata ntwa ho hudisa bana ka letswalo hona le ba hudisa ka go betla boitshwago.
17: Go nna go betla botswao ke ho ne mo loreng CPS 20 di tshelele bo dikolong di gone o kenya thuto nyane nno le thupela presentation ha re sheba ha holo hona le tseding tse sa tshelele thuto tsa ka bophelo
4: botswa ka tsane re ka bua ho feta mona jwale sentse re rekisa re a le bo ha holo le shoba fela betsotso pele ho ra borobo
15: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Sentse ke rapella batswadi be leng hore bana ke mathata ba ba sukudisa ka re ditholi ka tsa mahantle. Bana ba bang bona ba hola hantle ka nnete. Ebe batswadi ba ba bona bona ba etsa eng? Ka re ditholi ka tsa mahantle. Ei batswadi ba bang ba ba ngata ba lla. Karas bana ka wa hola ka jeno ke Leano Magetha. Wa hola o etsa dilo tse supile go fela ke tatuai ka boelo Sylvester Magetha. Are a hole boy boy. A hole mona o tlhomo hudiseo ya ka tsela ona na ngore ka nnete ena e tla motswela molemo e bile a ka susu kudise o sane. Hey tse di dutlisa botlhoko thwasa o itse. Wa neno ha ona litho la le hlokang habo fela a sukudisa ka tsela e je bana.
1: Nna ke dumela gore batswadi ba hloka ho hlahlelwa ka mahlala ya matsha. Ke a e bona discipline campaign ho ya ka nna. Ha e sebetse ha e ba ngwane no khutlela lapeng lona la ne la tsuleng ho lona. Hobane hona le ntho tshwanelang e fetu he mo. E tla mothusa go boitshwara bona bo botsha bo gona hore bo mo manana. Nna ho ya ka nna e se ka e ka re ho ka ba le kampo. E thusa matswadi. Hobane ha e ba e teng batho be ke bona ka e ka re ba ikutlwa ba felletswe ke matla, ba ikutlwa ba nketswe le matla ke ditokelo, ba ikutlwa ba se ba sa tsebe ba ka etsang ke batswadi. Mme ke dumela gore ha batswadi ba ka ba matlafatswa go tloba le bothata ba bana ho ya ka nna.
0: Africa Borwa a re bore go sala re ga botselelo fitlhelo re ga bore the biggest one tribe. So Mandla, Pumi, Epelo Bolo. Samantha James, Rai, so tsol nam kaka ke kara boy 76 bits. Twitter.
1: Aba tsabela tsala se dia fam nna ke monono ke o sola khaza le nna ke tshujalo ke re ei malapenga leng o re hulwa ka thata pepping ka nete. Fela ke kopa o ska ba lahla tshepo le yana ngwana eno ha wa tswapile ntseleng. O ntsa ka gutla tshepo yona e dula e le teng o ska ba ba e lahla. Ha re kopana o sane ona kwa no se ya le moyeng. Goodbye.

0: lele nyas ai fa bidu mo tlhakitse e ka reng ka bina jalo o tloske wa nna wa re joang ke tsholo a ke qala ka re ka reng ka bina jalo ke tla nne ke diqetelle jalo he ha di fitla mogatleng mona Mami de mohle sebele se o ke ha o ya le sedi ene le pina ya joyous celebration Oscar Ncheba wa Nyatsa pijana ho mono ke le ka ofa le jwe la motheo babua ka wena me mo mami de mohle ka manta nka hla ka re mafelo ngana beke bomme ba tla be ba kopane dibakeng tse fapaneng ba keteka letsatsi la bomme ke mafelo a beke a bomme Riketika kgwedi ya basadi riketika letsatsi la basadi mekete tla be le mengatangata fela hona le diboka ho hlophisitse basadi ba hlophisitse basadi ba itukisa ntate e molemo ona le mokete a yang hona jwale le rona sebele song ena ya lesedi lenane o lena la itlhabolle ka manta ke letsatsi la phomolo rena le seo re batlang ho sietsa le wena me le morati e rena le mokitjana o re batlang ho yetsa ka mona ka phapusing ya gaso me le morati ka pa wena morati le mme jwale re kopa bohle banang le thahaselo re tlonka ba le shume ba tla re letsetsa hobane re batla nomoro e be mashume a mabedi ya baiti bana ba rona Jwale ha o le mme o na le moradi e bile o tla ba le monyetla wa ho tla ba le rona ka kwano ka phapusing ya gaso studio sa rona se secha ho pula hle o batla o tlo se bona o batla hore o tlo utlwa monate ka kwano jwale ka manta le tsa sinlena la phomolo le nana o lena la itlhabolle re o mema wena moradi re o mema le mme wa hao wena mme re o mema le moradi wa hao jwale se o lokelang ho sietsa ke ho beheletsa sebaka sa hore thuli ke na le thaselo go utlwa ke rata o ba le lona ka phapusing ya gaso ke tsa male moradi wa ka kapa ke tsa male mme wa ka ka manta ha lenane o lena la itlhabolle le kekela tshwana le la matsatsi a mang hobane re tla be re qoqa le lona ka tsela yeo o hodisa moradi wa hao ka yona le tsela yeo mohlamong le yena a tla qoqa ditaba tsa hae hore o meya jwang ntho tseno ka ofela jwale re batla letle ka kwano empa le ingodisa hona jwale Nomoro eo le iletsetsang hona jwale ke 086-000-3084 Letsang hona jwale ka ba wena mme o letsa o fana ka lebitso la hao le moradi wa hao e ka ba wena moradi o letsa o fana ka lebitso la hao le mme wa hao jwale le tlatla he mona phapusing ya gaso ka manta ha me re tla nne re le fe dintlhaka ofela ka botlalo hantse le letsa ka mona ha hona le thaselo empa o be shosho hore o tla fihla o tsama le ngwana ha o moradi wa hao ka pa o tsama le mme wa hao wena moradi o be shosho jale re tlonka he mehala ya lona ho 086-000-3084 letle le apere hantle mohlomo ibile le ka apaka ka o tshwana wena le mogadi wa hao mebalanyana e batlangetswa ka tswaka le bona halo go mona ke mmele mogadi ho tswa fela go na le itreka ka tsela ifing ha letla mona ka manta empa ho itreka teng re tlo itreka re tlo ja lesila ka manta me le moradi ke a potela
1: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di sulung tse jolo ka 5 kg ya Goldi kapa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. E bofuwa airtime ya 100 rand ya Connect mahala. Le 900 gram ya Pocomo Weetbix ka 52.99 fela. Di sulu di fumana ofisela ka di 10 sa August 2026. Keti ka Major League birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pama tsitsiwa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so hlokometse, pina e tshetsang etswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sane. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mmino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ha hona jwale. Bakeng sa busiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
4: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
0: Mamedi kemisoso e mashimama beti le metso e miraro ka morahora ena ya borobong e mihala ya panyapanya mihala ya panya ke manga sa batleng o tlo ba le sibudi se tshwanang le tholsiji e le tsang ka nete re le bua ka nete hey ya panyapanya mihala ntate mo le mo batla o ba mona mo le mo beletsa studio sa hai monato mo kalo e le sela lona re tla le ja he ka manta ka nete manta ke le tloetse wa para di uniform tsa mo le sebetsang teng ha a manta ona le ke le itreke o be uniform ya mo sebetsang ko e belle ka thoko e ko e belle ka thoko o ko utle o itrekile ke o itrekile ntate ke kgodi ya rona basadi ha re itrekeng ha re itrekeng ka nete ka manta ke batla basadi ba itlang ba itrekile le bagadi ba bona mona bagadi rekelang bo mme mona le tle le itrekile le bona mona ho tlo ba bonate ka nete ho tlo ba bonate ho tlo ba monate hobane ha se hangata ka nnete re ke re ba le mo re reng bo mme fela le baradi tlohong ke a hopola hore ba le bua monna mo bo ntate ba neng ba tlile ba kopane ka nnete bua buti ba le teng jwale le rona re re ke re kopanye bo mme le baradi ba bona re ke re tlo qoqa le bona ho be monate re utlwe dipale tsa bona. Ho tla ba monate ha kakang re a leboha ka nnete re a leboha. Mamedi motle re tlo kena senolong sa tumelo ke metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya borobong. Mono he ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng wa kamana ka Sasolburg. Kajeno he mo mamedi motle o bala bukeng ya Isaiah kgaolo ke mashome a mane le metso e meraro temana ke a leshome le metso e robong. Wa bona Isaiah 43 lona basadi kgweding ena ya basadi. Le ke le bale ditemana tsa Isaiah 43. Ake le di baleng ditemana tseno di bua le rona basadi. Jwale ka jeno he o qotsitse Isaiah 43 a qotsa temana ya leshume le metso e robong. Ke ditemana tse buang le rona basadi kgweding ena ya basadi. Mme molaetsa wa hae ke o reng mosadi o seke wa thetswa. Ke molaetsa o ntate Moruti Thabiso Ntlatseng a tsamayang ka ona kgwedi ena kaofela ya basadi a re mosadi o seke wa thetswa. Athe ka mora senwelo sa tumelo he re tla ke re shebe re buisane le mme he mme enwa ba tshwere ka thata o na le mokgatlo o bitswang The Healing Mama Circle. Re tlo utlwa ke mothei wa mokgatlo ona jwalo ka re itse basadi ba ketekwa kgweding ena e hodimo. Ho na le diketsahalo tse ngata tse tlabeng di etsahala re tla ne re utlwisetse tsona ho lena la itlhabolle mme wena mo mamedi motle tla re mane he metsotsong e leshome le metso mehlano ka pele hora ya leshome re tlabe re kena metsoleng ya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka ntho e ke e tshabang jwang tjohle man ra ga dipulane man wa ntsho sa man ba bua ka ditweba jo hey ha hona ntho ke tshabang jwa loka yeno wa bona tweba e tla o tshonetsa ka lebelo la yona tla o tshonetsa tweba ntate o tla pala madita full ke tshaba tweba ke tlo utlwa gona ba reng ka ditweba Jole antsusa nna ka jeno le ayaye ka ba ka qamaka ka bona ka re sekini ka mona ka studio ma bitse botle re konkele pina re se nelong a satimelo ke spirit of praise ba tsama le dumi mo kokstart asiko izikahle.

Ke a o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona la kgwedi ena le tswella pele le reng mosadi o seke wa thetswa. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka lengodilwe buka ya moprofeta Isaiah kgaolo ya 43 temana ya 19. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena, bonang ke a hlahisa ditaba tse ntjha di se di a hlaha, na le keke la ditsebana. Ke tla phunya tsela naheng e tshehla le dinoka naheng e omelletseng. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mosadi o seke wa thetswa. Hobane Modimo o etsa ntho e ntjha. Moo re badileng teng, moprofeta Isaiah o ngola mantswe ana ho kgothatsa Iseraele e neng e tlamuwe, mme o tshepisa Iseraele hore Modimo o tla tlisa tsoseletso, tsosoloso le bophelo bo botjha. Mme momamedi wa ka a ratehang, Modimo o tla etsa ntho e ntjha, a bule tsela moo senang tsela le dinoka naheng e omelletseng. Mme kajeno lena ke kopana le wena, basadi ba bangata ba nahana hore ka lebaka la tahlehelo, ka lebaka la tlhalo, ka lebaka la ho hloka mosebetsi, kapa ka lebaka la bohloko ba bophelo, ba nahane hore bokamoso ba bona bo fedile. Empa Modimo re o seng ona, mosadi o seke wa thetswa. Modimo o etsa ntho e ntjha. E re ke o hopotse momamedi, Sara o ile a tswala a se a tsofetse. Naomi o ile a tsosoloswa ka mora nako ya tahlehelo. Maria Magdalena o ile a fetolwa ke Jesu. Ha Modimo a sebetsa, ha hona boemo bo thata bo kekeng ba fetoha. Le ha e ka ba kajeno o le felleng, Modimo o ntse a bula tsela e cha mo senang tsela. E ka nna ba ha o bonahale hore tsela e a bulwa, empa ke mona hore Modimo o etsa ntho e ntjha. Mekopo ya ka ke ena, mosadi o seng ona, tlohella ho phela ka bohloko ba maobane. Tshepa Modimo hore o sebetsa le ha o sa bone. Rapela ka tumelo bakeng la qalo e ntjha. Maobane ya hao e keke ya kwala tsela ya kajeno. Ka mantswe a mang, tsa maobane di fetile, di bohloko, di na le dianathema, di na le dimantswe a bohloko. Empa ha ebe thuto ho wena, mme ha eba thuto, dumella hore sera se seke sa o thetsa. Hobane leshano leo sera se ka se etsang ho wena ke ho hopotsa hore maobane o no le eng, maobane o no etsang. Kajeno e kekebe ya ba maobane. Jesu wa o bitsa hore a qale ntho e ntjha ka wena. Kutlo a ebeketso. Amen.

0: Ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebo.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tsi wena mmago.
0: Le nna ke iphiletse bana ba ka. Le ka jeno he, ho sana le pale e nngwe e monate e o ketlang le phetela yona.
2: Ke a gola hore pale ya ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse ding tse ngata tse fitileng mme Mathebo.
1: Ebe di makatso tsa pale ya ka jeno ke di fe mme Mathebo.
0: O lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka ditweba tsa mogabo.
1: Mme Mathebo.
0: He?
1: Ke a ipotsa hore na jwale tsena ditweba ke tsa mofuta ofeng.
2: Nna ditweba tseo ke di tsebang ke tse bona tse kenang malapeng a bo rona hore senyetsa mme Mathebo.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Jwale ke nako ya hore re mameleng pale ena he. Hobane yona e ya qala. Ga ke tla o ne a rata ho phela bophelo bo monate. O ne a dula ho o mong wa meaho e metle haufi le motse moholo. Ntlo ya hae e ne e le ya sejwalejwale. E le ntle, ebile dikhabothe tsa hae di ne di tletse diaparo tse ntle haholo. Seaparo se seng le se seng se ne se kgethuwe ka makgethe. Ho ya ka boleng le tjhebahalo ya sona. Empa morao tjena he, ho na le ntho e nngwe e makatsang e ileng ya etsahala ka dikausu tsa hae le diaparo tsa hae tsa ka hare. Hoseng ho hong, ha le ka ho fumana para e nngwe ya dikausu tsa hae, o ile a fumana kausu e le nngwe fela e neng e hlile e hloname e setse fela ka hara lae. Ga ke tla o ne a hlola a beha dikausu tsa hae ka makgethe pele a ka di beha moo di dulang teng. Jwale sena se neng se etsahala, sena se sa tlwaeleya. O ile a batla kausu ena e lahlehileng hohle, empa se ke a e fumana. Jwale ke ha masoba a qala ho hlaha seaparong sa hae se ka hare. Ga ke tla o ne a ferekane e le ka nnete. O ne a lokela ho rarolla mohlolo ona o etsahalang.
2: Ga ke tla o hlokomele dijo tsa hao, mohlomong ditoba di se di fihlile le ho tsona.
0: Ka ne butle hle ngwanaka. Re ke tswele pele ka pale. Ditweba tseo re buang ka tsona mona paleng ena. Ke tse ratang diaparo. Le ha o le jwalo he bana ba ka. Re nke tswele pele ka pale ena. Ga ke tla o ila lwa le ya. Bosiu bo bontsena o ila ipata ka moramonyako. A emetse ho fumana hore na ho etsahala eng mona lapeng la hae. Tshupa nako e sa kgakgatha jwalo harampa ya bosiu. Monyako o monyane wa lekunutu o ile wa hlaha ka tlasa tafole eo a ballang ho yona. Mme wa bulela. Yaba ho kena sehlopha sa ditweba tsa ditlokotsebe ka mona ka phaposing ya hae. Di ile tsa potlaka ho leba khabotheng ya hae. Mme se neng ke ha di se di tshwere dikausu le seaparo se seng sa hae sa ka hare. Di ne di ntse di seba-seba ka thao. Ka hobane di ne di ananela masala ana a matla. Ga ke tla o ile a qhoma mane moo a neng a ipatile teng. A ntse a isa torche ya hae hodimo le tlase jwalo ka ha e ka ke sebetsa.
3: Aha! Ke le fumane le sa lebella.
0: Ditweba tsena di ile tsa hoeletsa ke ho makala. Tsa tona mahlo ke letswalo, ha di elellwa hore ga ke tla o di fumane. Tweba e nngwe e kgolo e ile ya re.
1: O batlang ho rona?
3: Ke batla dikarabo la ditlhoko tsa beti. Ke ho baneng ha di utswa dikausu tsa ka, ebile le phunya seaparo sa ka sa ka hare masoba.
4: Re hloka, re di hloka bakeng sa kgwebo. Ya rona ya moaparo wa mogabo tle.
3: Mohlomo ga ke a utlwa gantle o re kgwebo ya lona ya moaparo wa mogabo. Ka diaparo tsaka?
4: Ee, diaparo tsa gago ke tsa maemo a godimo. Mohlomo ngwana ga o so elelwe seo. Mme ke tsona tse e loketseng go etsa diaparo tsa ditweba tsa theko ya godimo tse batlwang ke mang le mang. Toba e nngwe le nngwe e batla go bona e shebahala gantle. Le bareki ba rona ga ba tswafe go lefa gaolwanyane e bakeng sa tsona.
3: Banna go ka metlholo empa gobane mabenkeleng jalo ka batho ba bang
4: helang
3: ditweba ke
4: ga go kgone o ya mabenkeleng o reretse bo ithekela masela batho ba ka tlhanya ga ba ka bona ditweba ka ga lebenkele ntle le moo he o tsebe gore diaparo tsa gago ke tsa maemo a godimo lena ke lesela le letle
3: golokile ga e ba re utswa di ka usa motho bonyana nka dikausiono le dipedi le nagana gore ke etse nka dikausu tse sa tshwaneng mpolelele
4: se ka galefakana
3: lekwatisa
1: re batla dintho tse fapaneng ga o mang kapa mang ya batlang go apara mmala o le mong le phetheni le nngwe tsatsi leng le leng
3: wa tseba ke botlhanya bona ba lona bo emisa gona ka jeng lena jale he ke kopa le ntefa bakeng sa dikausu tsotlhe tsaka tseo le di utswitseng mme la tlala senya diaparo tsaka gape tsaka gage
1: ga ketla ka tshenyego e se e tsaetse di le se di tsamaye empa o di bolelela gore di se tlhole di gotlhela mo gago gape
0: hei tlhone ngwanaka ga ketla o batla go beya melao ya gae ga re leseng tsotlhe go ena le ga o le jalo ge bana ba kapa le yone e sa tswela pele ditweba tse na di ile tsangangisana le ga ketla bakeng sa dintho tseo di dinkang le ga o le jalo ga di aka tsa dumela gore di tla lesa go nka diaparo tsa gae
4: mamela mona he gona ge rata o shaba-shaba ka mona ka gare ka bote ya gago gagolo
3: e banna gona ngwana ke botlhajantša bone ga e ba le nagana gore le tseba tse ngata ka diaparo tsa mogapo golokile ga re etseng dipontsho tsa moaparo ga ke retse le mmametse ehe ga ke tlola le lokela go emisa go utswa diaparo tsaka ga lona le tlola le ka nnelanka tse dintsi tsa diaparo tsaka ke relang kutlwa rona kere
4: golokileela
1: ke
3: tumelelano tlilegoano
0: ka go he phephetso ena e ile ya qala ga ke tla o ile a kgetha diaparo tsa gae tse ntlegadi mme a di kenya ka gara suitcase ya ba o latela ditweba go ya moagong o mongwe o tlhokileng ka tlase go mokato o mongwe o nyatlhaditsweng gona mona motsemogolo ditweba le ditadi di ne di phathagane di ya godimo le tlase bakeng sa go tlhophisetsa dipontsho tsa diaparo tsa mogago
3: he ho tla wa tseba empa mpoleleng mona he ga le tshabe dikatse tse phela moagong
4: ga metseletsoleo moagong ona wa rona
0: dipontsho tsena tsa moaparo e ne e le pono eo mang kapa mang a ka batlang go e bona ga ke tla o ile apara diaparo tsa gae tse ntle ga di tse ikgethang mme o ne a tlhile a apere gantle jalo ka motlara ditweba di ne di sa kgone go emela senang.

0: qetellong ditweba di ile tsa amoela gore di hlotswe. Di ile tsa matha di potela di bokeletsa tšhelete ya o lefa ga ke tla bakeng sa dikausu tsohle tseo di di nkileng mo le tsone diaparo tsa ka gare tseo di di sentseng. Di ile tsa boela gape tsa tshepisa gore dikeke tsa hlola di tshwenyana le khabothe ya ga ke tla gape.
1: Ka nnete ke a leboga ga botlhanya bona ba ditweba bo fitlhile pheletsong. Ke a kgola gore le ga ke tla o tla bohlotha ka diaparo tsa gae.
0: Le rona re a leboga ka nanelo ngwanaka ga re qetelleng pale ena ya rona. Ya ba ga ke tla o gutlela lapeng mme a lokisa lenane la dintho tseo a di etsang letsatsi le leng le le leng. Jwale dikausu tsa hae di ne di se di dula ka bobedi ka bobedi. Le diaparo tsa hae tsa ka gare di ne di se di se masoba. Empa e se neng ke ha utlwa baaisane ba hae ba tletleba ka ho nyamela ha dikausu tsa bona mmogo le diaparo tsa ka gare tse nang le masoba. Na wena mohlomong o ke o latlhelwe ke dikausu? Metswalle, ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le hlolo. Ke mang ya neng a senyetswa ke ditweba?
1: Ke ga ke tla mmatshepi.
0: Ha e le hantle ditweba tse di ne di etsang?
2: Di ne di nka ka use le nngwe le saparo se ka gare tsa hae mmatshepi.
0: O ile ha tla jwang gore ga ke tla a tsebe ka ditweba tse?
1: O ile ipata ka mora le mati a tla bana sehlopha sa ditweba se re phoa monyakong wa lekunutu o neng o le ka tlasa tafole eo a balang ho yona mmatshepi.
0: Ke tumelano efe eo ga ke tla mmoho le ditweba tse ba ileng ba etsa?
2: Ba ile ba etsa tumellano ya gore ba etse dipontsho mme matshepi. Mme mohlodi wa dipontsho o tla etsa ho ya ka tumellano ya bona. E leng hore ha eba ga ke tla a ka hlola ditweba di tla lokela ho lefa diaparo tsa hae tsa ka hare mmoho le dikausu tsa hae mme matshepi.
1: Ha ditweba di ka hlola di tla fumana diaparo tse ding tsa ga ke tla mme matshepi.
0: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme matshepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona ka boela thomela imamela seding hape ana ko tlabele hora ya leshome le motso o mong mme sona o tla bo dibalelwa ke tsietsi mohaladi mokgatlhele kwa bobedi wa itlhabolole le thule baby
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo

0: ne ke di qetelle jwalo jwalo jwalo ke boya o re ke bine moya ka jodile o re ke bine jale ke itse mane mo di fitlha mohatle mane ke tla nne ke qetelele le tsona bobabedi botlhe dumela gapetlhe o ntse o mametse lenaneo la itlhabolole tshebeletso ke ya gago ya lesedi ke la bone bekeng le mmino kwa sedumedi mo mamedi ke na le taba eo ke lakatsang go e tshotlha le wena me ga o sheba dipesaleme pesaleme ya tafita pesaleme ya 23 o sheba verse 4 Iri le hanka tsamaya gohlong ya moriti wa lefu nkeke ka tswa bobe le ha bolebong. Hona le di gohlo tseo batho re fetang ka hara tsona. Emong a lahlehelwe ke tshepo, a fellwe ke tshepo, o fellwe ke matla. O bone hantle hore ha ke notswa ka hara gohlo ena. Empa a fihle ya matla. A fihle ya matla a bine jalo ka kgaitsedi ya ka qeta o bina mona Thami Mantsho are ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba ku utlwile kgaitsedi ya ka wena Thami Mantsho ku utlwile hantle are ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba mo mabedi bua le nna ho itlhabolle re ke re utlwe hore na ke gohlo efeng e wile ngwa feta ka hara yona wa fellwa ke matla wa fellwa ke tshepo wa fellwa ke nthotsohle tsa utsietsa empa a fihla ya matla a fihla ya matla a fihla ka mantsi a reng gohlong ha hudulwe o tla feta 086-000-3084. Ke bua le wena mo mamedi. Ya fetang kapa ya ileng a feta ka hara gohlo. 086-000-3086. O mametse le Sedi FM mo mamedi dumela. Hello?
1: Dumela nne tsholwana le kae?
0: Ke a phela mme o phela hantle.
1: Ke phela hantle mme.
0: Mme.
1: Mme selemong se fetileng ke le ka tsamaya ka gara gohlo. E tlo ba letsatsi la Christmas-e mme tholwana mora a kula a ya sepatala ka nyosa ke tlhosa mme tholwana bophelo ba baba fela ba hae empa morena le modimo wa ka ya ba o na le nna morena mme wa ka ke gohlo eo motho ke reng go nna ke ile ka tsamaya go yona empa modimo ya ba o teng ka pele go nna ntate mme wa ka ya motle ke a leboa mme tholwana ka ditlhogo tsa gago tse ntle lebitsong le letlhela mokane wa gona jeso ke a leboa leboa amen ke nkgone maselo sewatlhe
0: nkgone maselo ke leboile mme wa ka ke leboile golo
1: anke mme wa ka
0: ga se mohem mametse lesedi dumela
2: kgotsa mamane tholwana
0: kgotsa ntate
2: Mwede mwen sampo le gerite mwen mwen nituwan.
0: Ndade.
2: Mwen nituwan nou wale tsepe di tema karata ba chizon fo. Mama ane, kini kena lo buti, ewe kini kema karata. Ale hau filipe le yaka. Ene rekade 15 yon kodisa. Se kodisa ane. E yi kweta or hasa soka hit. Kite e chajwan. Oka ho anam mangwan. Kwedi e fe la. Ke sabone le tata ba di isho. Nga fana kama baka man ata. A pesele mwen ale afita. A ke febo avansi baka mwan ki alebo.
0: Kajte daka ki lebi la holo.
2: Mwan.
0: Hasi mwahem. Mamiti ke metsotso e leshome le metso e robong. A kamara hora ena ya leshome ntimele fela ke fete mabenkeleng. Ha ke kgutla re tlo tswela pele le wena kataba ena. Hopola hle nomora ka mohala ke 086-000-3084. Re feta ka hara dikgohlo. Wena ke kgohlo e fenya o fetang ka hara yona. Kapa e uleng wa feta ka hara yona. A fihla. Ya matla a fitla o tshwara ka letso a re le maemong ana ke ntse ke le modimo
3: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke nako e telele basadi.

0: Tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: 0860003084 mametse itlabolle dumela mametse dumela le study fm dumela
2: metlona le kae
1: ke phela ntate o phela handle
2: ka mo home wa ka
1: ntate
2: o bua le moramo tso le di brand
1: eh
2: metlona le mo tsona sa ke tipedi mashuma go di metse tseleng ke le ka feta ka re khotlo ya di colleague khotlo ya ba seletse mmogo go le thata go le boima empa modimo a re honna o tla nka pesa ka matla a go pona se fela fela se re nka pesa nka pesa modimo a nka pesa ka matla le tlo bana modimo a tsheleletsa le tlo bana kona ka tsa ka tlhono mahlomo le botlhomo ba thank you ma
1: thank you daddy le sa di fm dumela
3: Hello, Metla.
1: Do you mean me open a handle?
3: Handle me open a jar.
1: Yeah, le buam ratu.
3: Hey, it's funny. Get well a look again.
1: Ah, really buu hareo. Amu hela holi seri FM rita vile.
3: Hey, abe, we are lese panyabute. Ke kamo na kati kundebe ni hai kima ni ni mahalishu kimpa kuhole zikuti na bume wak. Hey, Metla. Aki tibi na ngare. Dingata ha holo kore nka ngwala buka wa tsaba pina eo yo katang ho eletsa hona ga letse ha ke bulela radio ke ha ke kopana le yona ke ne ke tantsha ka tlhoka mona kutlwa ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba langa ka uvetsa le hona tsena ntse ke fetang ka go tsona fela go tswe ke nang le yona nne wa ka go uvetse modimo ha le teng ha ke tsebe nang ka reng ha ke tsebe na ke dula ke o mametse letsatsi le letsatsi kore le ke fetiwe ke nako ke a belaela ka nnete metlwana ke a leboa ke lerata gagolo lesedi kaofela dibodi tsa lesedi ntate modimo a leetse gantle e le bapala ka golo e kgolo maphelong a go
1: go leboile rona mme go leboile rona re a leboa a se mohem lesedi mo mamedi kgotso lesedi FM dumela. Hello.
4: Bella Tuli.
1: Dumela mme.
4: Eh ngwanetse o o bua taba tse di ma tse ga fitile mo tsona. Ke le tla ha ke u pula o ke la ka hloka halwa ke bana ba tsa ma ka line ba tsa ma le bana be se ke na le bona hana wa le ke leng khono se ke le mokana kana. Ke sa kholo ke tla be hana ke di tsi ka ga mafura ka ga bana ba ka ke ba hudiseng ke le mong. A ke be ka lebala modimo a go tla feta go hlonyena. O ska gwa ka modimo o ska gwa bala o sa gapela o gapela ke re thapelo ha ke le bale ke re le no wa u ka u si
1: ke u mametse mme wa ka
4: ha ke ba tene se ka thapelo ka nnete ke mpa sepela se sa khone mangwela o le bo fukuntse ke totoba ke tsama ke dula ka tunga mona ntse ke tlina ntse ke dula mara se ke itse ka mo modimo a lang a ntsha ma magulong a madala ka teng a ke ba tene se ka modimo ntate
1: Mme.
4: Lebo.
1: Ke ule buile mogatuwa.
4: Eh ke mkhono ma mogami ka ga thanda.
1: Thank you mme wa ka ka mo ka Heidelberg dumelang. Ke a lebo ha hle dumela mo mabedi.
5: Ha mna tlo ka e mama ntshili.
1: Ha mna tlo ngane suki phetse.
5: Eh mo tlo ka 2007 ke le ka ba ka ha ga khoso. Ke sa sebetse ke tsa na bana ba tlo ja eng. Ha ba tsa sekolong. Ha tsa ha le nne. Ke o sa se dithu thata ka tlhomo. Impane ka ba mahau wa modimo ke kotse ka kae. Ke la ka fumana mosebetsi ka gona o bea dijo ka flow. Le hona jwale ke ntse ke sebetsa mama mthuli. Ke kentse bana ba ka sekolo ke le mong. Ba qetile ba neng. Se se la tate modimo. Ha se se le motho ke ke go hela. Ke nna sana go
1: se sita modimo. Se sita modimo. Ah, ha se sita modimo.
5: Ke nna tsana go ke tebe.
1: Ko le buile mo gato o tla.
5: Ko rata.
1: O rata ke nna hle wena.
5: O ke le buile. Ba bana na.
1: Bye bye. Mami di khotso.
6: Tsini ha mna tle ka ene.
1: Ke pila pila hantle mme.
6: Eh metli o bua le Medipoko Beltfontein.
1: Eh ya ma.
6: Eh metli ke o mamela ka mehla ka labone le tsini na khotso. sentile nka feta ka hare ho tsona ka 2011 ka hlokalwa ke first born ono le maemo a le thathanyana impanta tona le teng ka 2023 methuli wa hlokahala ntate ka sala ka bana methuli ka ipotsa dipotso gore aba ana ke go etsa jwang ke le nne ke sa sebetse impatuli ke le go amoha ho ntate Modimo ka re ho khoro wa setwa ha o dumuri le hona jwa methuli ha so sebetse ntse ke dutse ha empa botso bo ba teng mo di matafole ka baka la moha ho no Modimo gore ngwa ho ha o dumuri ho a setwa methuli ke mo hlolo hadi ke tsone ke o mametse ka nehla le ha o bua hape le ba hlolo hadi methuli ka ha re khoso ho a setwa methuli ke fitile le nna ke maketse fela moha ho na e sale o mphihlela methuli ke maketse fela methuli ke a leboga
1: ke lebile mme
6: ke a leboga methuli ke o rata haholo le nna methuli ke dula ke o mamela ka nehla le matsatsi
1: thank you
6: methuli ke o mamela le methuli ntate o la hlokahala motho ya neng a nketsetsa ntho tsohle ke ipotsa ntate Modimo ha o monka e be go etsagalang bophelong ba ka empa methuli ka nnete le nna ke paki ya gotlhong go a fetiwa ke fetilo ka gare gotlho methuli la o le thata o le o bima go dialo go leba le maemo a na empa ga o ntse o tsowa o nne go fela Modimo ga o ona ga e sale mphitlhele ke maketse fela ke tsoile ka baka la moga o ona methuli ke leboga methuli
1: o lebile nna mme ke a leboga
6: okay thank you methuli
1: le sa DFM mo mabedi kgotsa
7: o methulwana
1: dumela tlhe mme le kae
7: methulwana le o seoona ga o bua mina sefela o a nkutlwisa botlhoko bane ke tsamaya ka gare go kgotlho e sale ke kula ntate a bantsia ke ntse ke kula empane ga ke soka ke wa moya gobane ke utlwisisa mantswe ao a renge ga nka ka tsamaya ka gare go kgotlho ya moretiwa lefu ga ke tshabe letho gobane Jehofa wa ka o na le nna mme thobana ke mme ya ntseng a ikulela e seng e le motlholwane empane ya re tshepisitseng ke ntse ke re wa tshepagana le ona maemong ao ke mme Mamojalefa go tswa go la kutlwanong ke a leboga
1: ke lebile mme Mamojalefa ke a leboga mme le sadi FM mo mamedi kgotso
8: thole maithole
1: dumela gaetsedeka
8: thole bua le thuso mothobi ka Tikwana Hoopstad
1: ke a leboga
8: thuli thuli baby ka tsamo sa 2021 ha di 14 mphitlhela ke re ke a bona gore gotlong ha o dule mo dimote ke kopa ka lefu la ntate thuli ke le bohloko ntate a hlokaetse ke ipotsa go modimo ba neng yena empa modimo wa mpha mata mpontsha go gotlong thuli ha o dule thuli nna ha ke le tsala ke mathata ke ho pesa mena en 20 pesa mena en 20 e re se fela se o bolelang mata a modimo ha motho a mo sireletsa nakong ya ditokotsi thuli baby ga ke bala ke mane kutlwa bophelo ba ka bokgutha ke ba gantle thuli baby matla Modimo ke a bone go gotlong ga o dule ga Modimo a le teng o ya feta thuli baby ke a tseba one le mme ana ka mane o sile ke moradi wa beke tse fetileng gotlong ga o dule o a tseba gore Modimo tle Modimo tsa mo sireletsa thuli baby ke a leboga gaitsa motho gotlong ga o dule Modimo teng ke yena a re fetisa mo amen
1: amen le sa DFM dumela
9: antle kae manthuli
1: ke teng o kae ngwaneso
9: hamonate ke re ka go khotlo wa fitwa o dulumi le nna ba 2003 ke la ka kula ke tsa setene sena ke ke ra o sena ke tso o se o ke so se se empa le ka tsa tshile ke ntse ke tsira ka lebaka fela la o bane ha o dulumi ka go khotlo wa tsa mo mao wa Modimo ke go itsa ndenze no itebohela manthuli
1: thank you ngwaneso le sedi dumela Hello.
10: Hello.
1: Dumela mme. Mme dumela.
10: Ke le mama mthuli.
1: O phela hantle.
10: Ke tlhola le ka mme.
1: Ke phela mme. Dumela mme.
10: O bua le mmakolong.
1: Eh.
10: Ya mme thuli ke mantse go mametse ha o bua o re le go tsong ha o dulo wa fitua. Mm. ke mametse le nna ke ka kuba ka selemo sa 19 ka 1910
1: ka 1910. Oh, he ne se ke mogotsung tso phela e salutse ka 1910 o kula. Okay.
10: Yo. A ke le la mama ni tsini tsina wana mo tsau ka la jana ya le tsini ke a ke a utlwa ke
1: putulo putulo wa wana ngwane se putulo.
10: Eh ka 2010 mama ni tsini le ka kula le nna ne tsa gole ka ga ntse ke phela le mo tsi. Empa mo ha wa ntate modimo. Ke kwe tsa ntse ke phela ke le bua ntate modimo a mpulukileng a nna mphile le batswadi. Ha ntse ba phela ba ntse ba ngrapella nna ke sa tsebo ngrapella mama le thuli nna ga ke ke ke ke ne ke mamela mme ba ka ha ga phela ke ra nna mme ba ka tsang ngrapella a dula ntse go khothatsa gore e thute mo ngrapella ha re ye ke ke le mamela le ntse lanta ke mdi le ke nka ha nya le ntse empa itse se ke kula se ke mo holo ke se ke nyetse ka bona bo bolu ba ntate mdi ka tsamaya ka ha le ntate wa lapeng mona ga kena kereke teng kereke mare ga ke mo tsa ditso ga ke se ka botsa ntse ke le bue na ga kena kereke ga fumana askis
1: e tsola pele taba tsa ha mme e
10: ga fumana ntate mobuti a e wa kereke e re kena gona jwale mobuti a re ngapela ka kereke mo a ngapela mama ni tlile ke dilo ke ne ke tsama motho tswana sele go dikadi shapa mabalang go sele ne ke dula ke kwala na sefuba ke sa tsebe gona ke tshwere keng ke tsamaye motsotswana fela se ke itshwere theke mamane thule ka re keng kgone mpa ke santsaneng ke le monyana empa isa go fitlha kerekeng eo re fumana mogau ntate modimo a bula mamati ntate modimo a mphodisa mamane thule ona ke a le tenana ke phete ke nna ke a itsere ga ntse ke tla ke le monyane ke gola ke fodile gona jale mamane thule ke leboa mogau wa ntate modimo ke mane tsa go khotlong ha o dilo go a fitlwa a wa nne ka ke modimo se le se seng o re ya ithepela modimo le go tshepe ba bona a ka hlabula ka khotso a ga tshutsa mfuti mme nna nna go nne ke a le bua ke le go mo haula ka ke modimo nka ke nka ke modimo a nka nka di ma ke motshwere ke bile ke ntshwarela ntse kana ke go tele bana ba ka gore ntate modimo o teng wa phela ha fela ga motshepile re be ile matshilo a rona matsong a hai
1: mme wa ka ke lebile utlwa thank you ngwaneso metsotso e mashome a mabedi le metso supileng ka mora pele go hora ya leshome le motso mong mabedi motle re a leboga gore o tlo arolelana pelo pale ya gago le rona kwano tshebeletsong ya lesedi batho go na le ntho tse ngata ka nnete tse teteditseng meya rona maikutlo a rona a tletse matetetso mmele ya rona e tletse matetetso me hopola fela gore ya re tshepisitseng wa tshepagala mme o hopole gape gore mo matla a gago a felelang teng matla a modimo a qala teng mo matla a gago a felelang teng matla a modimo a qala teng re kung ke le pina mo mamede motle ha re tlokena merapelong ya rona itaka snezi izulu

0: Lokolla bokhetse ke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka $92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka $79.99 fela e le nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng, spa fela. Ho na le dipehelo.
1: O ka ba lehlatsipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le seria fan. A ke mo le.

0: Mameki re kenke sebaka sena ke sefe me mameki maphanga me mameki sebaka ke sa ha o mewaka
1: ha go dumedise le tshwana le ba mamedi ba le sedi le muifo o manetse mona bo hlekele dumedisa ka le bitso la Kriste morena amen ka le tsilena re fumane palo ya lentswe re ba le tsinge tshwana e tswa go tsenya luka go mo efang gedi luka ebe re fumana le palo ya Johanne mona re kopana le mosadi ya neng a ina le palo ya madi eo kana go tsohle bohloko ba hae bonong botota kana go eo bohloko bona bo motshwereng bibele e re balang e bua ka gore o na tshwere ke bohloko bona dine motse ka ba ntho fo ka ofela ke rata go bane ha bua o re ya ba mosadi Mateo yena ha luka uri jwale musaji empa mareka yena yena ha bua uri jwale musaji yaneng a ina le phalo ya madi empa ka letsatsi lena re tlotla rapela re ratedise basaji ka kgwedi ya basaji gobane ha re kgathatswa ke phalo ya madi go tlhokala re ka rapedisana ge le basaji ka letsatsi lena musadi wa phalo ya madi yaneng a se asina identity ya fuen lebitso la motsadi wa phalo ya madi motseng o aneng a jula bona ere bibele o la anka sengata sa hai ya ba o kena dingakeng a sebedisa tsohle tsa nan le tsona empa bohloko ba hai banna ba eketsea a se a fola o re jole mareka a re jole motsadi a nan le phalo ya madi yaneng a utlwile bohloko tsengata ka dingaka tsengata a tetile dintho tsohle tsa hae empa fela a sa ka a thuswa empa o le a re ka gare o pelo ya hae ha Mateo a bua a re ka gare o pelo ya hae a re fela gantle ka tshwara kola ya kobo gobane mosadi enwa ga re botsa dipotso tsa gore na ebe o na sena bana na ebe o na sena molekane na empa bibele e re ka nako e a na santse a rejectiwe go ne go etsagala gore ka sejuda gore mosadi ya phalo ya madi tshwale ka ga bile le phalo ka choice ya sekao fela o ne a bonagana a sa tlhoeka gobane le motseng a ne a dula go wena o ne a bonagala a sa tlhoeka le ka gare o kerekena rapela ka go yona o ne a bonagala a sa tlhoeka empa e sa qeta o tshwara kola ya kobo ya ba Jesu o utlwa matlha a gae a tswile ebe o a retile a o a botsa a re matlhake a tswile ebe ke manyang ka mmeng barutwa ba gae ba re go yena batho ba bangata ba tletse ka gare o tempele re tla tseba jwang empa mosadi eno o le a bona gore ga a patega ya ba o bolelela botlhe ka eo a fodisitsweng ka yona lebaka le a fodisitsweng ka lona ke rata gobane Jesu Kriste ga a bua le yena a bone tumelo ya gae o re go yena a re moradi ya ka kgotso gobane tumelo ya gago di utholotsentse mme botlhoko ba gago bo fele ka letsatsi lena matlhoko a teng a re tshwereng re le bomme ba a rapelang gobane matlhoko a re tshwereng ga re kgone go rapedisa bomme ba bangwe matlhoko a re tshwereng ga re tshwere lo ba le communication le bomme ba bangwe empa ka letsatsi lena re tlo rapedisa bomme ba lefatshe lotlhe gore re tsebe gore o teng Jesu ya emeng ya batlang gore rona re tlo tshwara kolo ya kobo empa bibele e re Jesu ka nako eo a bonang mosadi enwa go na sa bone mosadi ya a nang le ditshila kapa mosadi ya a nang le phalo ya madi empa o ne a bona mosadi ya a tsometseng pela Modimo mosadi ya a tlhokang gore a fodiswe gobane Jesu Kriste go na sa bone mosadi enwa fele ka gaba motseng ba gae ba neng ba mmona ka yona gobane ba motsogae ba nne ba mmona ba ne le motho a tshela fetseng ya tshwanetse gore a dule ka ntle le kerekeng a seke ga kena gobane o ne sa tshwanela gore ebe o ama e mongwe wa bona gobane ba bona ba bona gore ba tla silafala empa ke rata gore Jesu Kriste e tsa ga utlwa gore mosadi yona o mo amme ga ka ba utlwisisa gore mosadi yona o sela fetse tsone ka ga lefatshe le mo bona e ka re ka le bona le basadi ba bangwe ka leitlhonegeng ga re tshwanetse gore basadi ba tlhokofetse moyeng ba tshwanetse gore ba rapediswe empa Kriste gore ga re ya ka kgotsa moradi wa ka gobane lefu la gago le phekotswe gobane gore mosadi yona a re katlhaka fola gang gobane ke amme kola ya kobo gobane ka nako ena keresete o na gogisa dignity ya mosadi yona o na mofa tumelo e neng o se latlheile o na gogisa le boyena ba gae gobane ka nako ya mo attendang a bona gore e ka tshwanela gore mosadi yona acha a thekule he ho bani le fulena le nne ana le lona tsholfo di tsene le ngata haholo ho bani kana go eno go ne sina motho ya motsotellang he bo nne ba tshapelo go nne ba le fatshe go nne ba kodi ya malla ha re lo rapenna nang re jarela na diphatso ho bani di fule re tshwereng ke lefu le botlhoko haholo gobane ke leseng gore batho bao rejected gobane e re le molekane wa hae ga e bonana le yena o tinne a mo tlogela ka baka la go lefu lena ke lefu le sa tlwaelegang empa ka lesetsi lena johanna ga a bua o re e itse bokgaitsedi ba nazaro ga ba utlwa go morena o sa a le teng ba ditsane gore morena o teng moruti o o bisa ka letsatsi lena re a ditswa bomme ba tshapelo re a ditswa bomme ba south africa bomme ba kodi ya malla gobane moruti o teng re ka o phekolanang gobane ka nako tsotlhe go tlhoka re phekolane re rapelelane re jarelene diphatlho re se ke ga makana gore mosadi enwa ke mosadi a nang le phalo ya madi gobane ka nako eno ga o supa mosadi e mong gore o na le phalo ya madi ga o tsebe wena rona phalo ya gao ya madi ke se gobane basadi ge dula ge na le maqeba gobane mosadi wena o ne a na le leqeba for 12 years kao fela e ka re modimo wa kgotso a ka logetse gantle re le o bitsana ke ka go mmina thoko a reng ga o tlile se tlhabosegang tsa mo o bitsa ba bang gobane go tlo o tshwana gore ge gobokane ge somed e thasasase gore re rapele goba bointercessor bo a tlhokagala ga re le bomme wa tshapelo ge le go bitsa moruti ge ditsetse bana ba rona malapa a rona a kopakopaneng lefatshe la rona le a ferekane gona jale empa o tlhokagala ge lo bitsana ge le bomme ge re bomme tlhogong moruti o teng wa re bitsa
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng

0: Mamete Rek amohele Moruti Sien Lehlo Moruti Sebaka ke sa hao.
1: Rek o dumedise Tholwana Moletsane. Ke dumedise le ba mamedi bohle ba le CD FM. Kgweding ya basadi la boneng la merapelo ya bomme mo re rapelang basadi tumelong ya bona gore ba tsebe gore tumelo ya bona e na le maatla. Letsatsing la kajeno Tholwana kgweding ena ya basadi re tlo ba bolelela ka gara tumelo maatla a teng, ba seke ba kgathala, ba seke ba nyaganiswa ke tseo ba kopana le tsona, empa ba tsebe tumelo ya bona ke yona e tla ba pholosa gobane tumelo e na le maatla. Ke utlwile hantle Mema Maphanda ga a bua ka mosadi wa phallo ya madi lengolong leo re le butseng o seng gona gona moo mosadi a elelwang gore taba yana ya e entseng e a tsejwa ga a qeta go ama tobo ya kobo ya Jesu. Ga Jesu a qeta go botsa gore ke mang ya nkamileng, ya ba potso e saga go bona ba re o tsebile jwang go na le motho ya o amileng, a re ke utlwile ka mataka a fokola. A ke mosadi o eleletse gore taba ena e bonwe e a tseba seo ke se ratang sa mosadi ena a ikokobetsa go Jesu, a itiela maotong a gage, a tla a ikokobeditse a bolela pontsheng ya batho botlhe ba na ba le teng gore gobaneng a amile kobo ya Jesu le ka moo a phakisitseng a fola ka teng. Mosadi e o la tlhalosa baemo a gae gore a qeteletse a tshwere kolo ya kobo ya Jesu gobane o kutse nako e telele le maemo a gae o ne a sa fumana le ditlhapa tse tswang bathong ba bang, a tlhalosetsa pontsheng ya batho botlhe le gore ebile ke phakisitse ke fodile gang. Tumelo ya gago e na le maatla mosadi, tumelo ya gago e tla o fetisa ka gare go maemo wa bophelo. Mosadi yona itse ga ba tlhalosetsa gore ebile ke phakisitse ke fodile gang go bontsha tumelo itse ga bona Jesu a kitimela go yena gobane o ne a tseba gore tumelo ya gae e na le maatla gore tumelo e tla mo pholosa. Ka baka gopola mosadi emo ya ne a fulelwa ke ngwana itse ga utlwa letshwele le tla le mo atamela a tseba gore ke Jesu a sala letshwele morago ba neng ba tsamaya le Jesu e leng baruti wa bagae ba bolelela Jesu gore go na le mosadi ya tlang ka morago ebile o etsa lerata o re sete ka morago itse ga Jesu a utlwa mantsweo a ema hanghang a kadima mosadi a bitsa mosadi gore a atamele ga mosadi a atamela o jwetsa Jesu gore maemo a ngwana gae o kulelwa ke ngwana. Jesu a bua lentswe le le leng mosadi tumelo ya gago e o pholositse, tumelo ya gago e na le maatla. A bua lentswe le le leng ngwana ntsa le seo a re moradi wa gago o fodile. Mamandedi wa lesedi basadi botlhe le na le tumelo, le tumelo ya lona e na le maatla. Mme a nna maemo a nna le penina a ne a sa tshwane gobane a nna ena o ne a na le maemo a o batla mo Jesu mo a leng teng gore a tla tsebe o fumana sa sebatsang itse ga a dutse a tswela ntle. Mongodi wa baebele o bua mantswareng ya ba a nna o tswela ka ntle a ya ka bornakebeng ke nako ya gore basadi ga maemo a lona a sa le dumelele ba lehela ka bornakebeng go Jesu gobane
0: Hora ke a le shumele mosomong sabeletso ke a le sedu SABC ditaba di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: ditopo tse le shumele motso mong ditlolo busetswa lapeng Zimbabwe hang ha bemba tsona ba qeta o di hlwaya mmosharengwa mmuso Bloemfontein ena ke ntla e bile nka sehlong hore ena ya le shumele motso mong mamela ditaba tseding hore nya le shumele metso imedi tools
1: Amiti re renke sebaka sena re suthele Bishop Khuduga le ena o phethela molaetsa wa rona wa merapelo ka jeno Bishop sebaka ke sa haunted.
2: Me tulona mletsane re go dumedise ha mmoho le ba mamedi ba lesedi FM botlhe mo ifitlhang teng. Kgweding ya bafumahadi, kgweding ya basadi, re kopana go lengolo ngaka Luka mo o badileng teng re tsamaya re fula ka dikgomo tse pedi. Re kopana le ngaka Luka re bona go na le mme ya neng a fetotswe lebitso la gae a se a bitswa lebitso la gore ke mosadi wa phallo ya madi. Jwale re kopana le mosadi eno ya phallo ya madi lefatshe ne le suthile pela gae ebile le batho ba ne basa ba mo recognize gore o ntse a phela ka gara lefatshe lena ka lebaka la gobane siki eneng e mo tshwere e ne etsa gore a ikwalle ka gara lelapa la gae. Jwale ka letsatsi le leng mokgakgoli wa bibele kapo mokgakgoli o sampolelela lebitso la mosadi enwa o re ke Veronica. Jwale re kopana le mosadi yona wa phallo ya madi a kutsing ka nako e telele ka lebaka la phallo fela ya madi ebile batho ba se ba suthile pela gae. Jwale re kopana le bongata ba batho ba feta ka tsela mosadi enwa itse a bona batho ba feta ka tsela Jesu o na tsamaya le barutwa ba gae le bongata ba batho ba mosetse morago. Mosadi enwa ka lebaka la gobane a eleletse gore o na le phallo ya madi ka lebaka la gobane a neng a ikwaletse ka tlhong ya gae a tswa a fitlha a tshwara kobo nkobo ya Jesu ha qeta o tshwara kobo ya Jesu Jesu itse ha elelwa gore go na le maatla a gae a tswileng go yena o a ema o bua mantswe a reng ke mang a nkamileng jwale mosadi eno ga elelwa gore go na le taba ya gae

na go ntsa tlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lefifing mantsong o solateng gana jwale e teng.
2: Kgotso.
1: Lesedi FM ke molelwa.
3: Pamedi ke le ka bapala pina ya Tshepisompotle ha le mpona ka bapala Dumi Mokokstad abina le Tina Zungu Ribineng Hosana Mesosu e le shume le metso robong pele ho ra ya le shume le metso e medi re ntse re le mo ke la bone ka jeno bomme ba bangata ba itlhophisa kana kwena ba bang ba bona ba ya di conferencing ke a bona wa lukisa ngwaneso o ya conferencing ya kereke tsamaya hantle o lo beya bomme ba bang hantle ke botle ka nnete me le wena ya dutseng moriting wa tebalo ngwaneso re o phamisa re tsa tsena ka difela tsena tsa moya re o phamisa ha re tsebe se o dudisitseng fatshe empa rona mosebetsi wa rona ke hore re o phamise moyeng mohlomong e ka re ha lenane o lena le fihla pheletsong ya ba le entse mosebetsi kapi ka hara pelo ya hao ka hara maikutlo a hao ya ba o tshwarela bohle ba entseng hore ebe ka jeno o so dutse fela tlasa moriti ona wa tebalo ha o sa ya kerekeng ka lebaka la bona. Mohlomong e tla re haere 12 o'clock ebe o ba tshwaretse moyeng wa hao pelong ya hao. Ha hona ntho e monate jwalo ka o tshwarela hobane e imolla wena. Wa bona ha o se motho ya tshwarelang. O le motho ya dulang ka segupi nako e telele. Bophelo ba hao ba kgutsufala. O kgutsufatsa ditshiu tsa hao. Hobane udula ngongo reile ka batho bana ba o yentseng hampe mo mamedi motle iketsetse molemo tshwarela bophelo ba hao botle botsebe ho tsola pele Tshwane Gospel Choir imeqhile

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: di thori o mametse tholwana moletsane le nane on la itlhabolle
1: Amiti ho bile monate ho ba lwana ka jeno ho sane ke le bohlano tla kopana le sports ke se bongile sonopo ho lena la itlhabolle tholwana moletsane maletsatsi se jake moho le DJ Lovers re sentse re e ba le mafelo a beke a monate bo mmele ba radi ha re kopaneng ka manta ha ka letsatsi la phomolo ke sentse ke la ka letsa basadi bohle mafelo ana a beke ya mekete ya basadi Kitikang hantlehle kitikang hamonadi tsamayang le lo fumana le sedi tsamayang le lo ithabisa ho be monate le kopane le basadi babang le network e bonus ka khutla moketeng o sa tsebile hore na hono hona le bomang le ya ka di diary mono le ngole ditaba tsa bohlokwa le ngole batho ba bohlokwa bao e ka reng ka mora mokete o bo u ikamahanya le bona o utla hore na ke utlile qoqa ka mane le bua dipale tsa lona ebe mona teng le lela etsa jwang mona teng le lela etsa jwang seke wa tshaba ho kopana le batho ba ka nang ba uthusa letong le o letsamayang e batho ba banka nete ya moketeng o be ditlontsa o botsa fela le motho a pela ha ho rena wena o mamme o etsang jale ya moketeng o tle ho na le seo o se phuthetseng se tla ntshetsa bophelo ba haolo wena pele o tlo ba mme wa sibele o tlo ba mme ya sa tshabeng letho bomme kitikang hamonati real rata ke se ke tla kopana le bomme le baradi ba bona ka mantaha letle le apere hantle bomme letle le apere hantle ska itreka haholo a ska bo so bitsa di 2 piece apare fela hantle smart casual fela o be motle wena mmele moradi wa hao kana ko ngwe ba bang ba kare ai ke a metshisa le mme wa ka re tlo apara mebala e itseng ho ka ba monate ho ba monate mane ebe ebe letsatsi le monate le hore kekeng ra le lebala ha bonolo ire he mo mamedi motle ha re itukisetsa o kena lenana lena la imatlafatse ke etse tsena fela
2: ke nako e telele basadi ba sa ana

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Hora ya leshome le metse medi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
2: Tlona re le buila holo re le moifo wa imatlafatse re dumedise mo mamedi tsedintsa ditaba tse re tla fatsona ka jeno. Eskom e khothaletsa malapa le dikgwebo tse sebedisa mogwa wa motlakase wa letsatsi marulelong eleng sola hore ba etse bonnete bore ba ngodisa disola tseo ka molao, mme e boetse gape e le mosa gore ba sa etseng jalo ba tla lefisiwa kotlo. Ena mamedi ke engwe dintlha tse re tlang buisana le wena ka yona ka jeno go lena la imatlafatse. Fela pele re ke na o tsena tsotlhe ka botebo ga re balwe ditaba tsa hora ya 12 re di balwa ke tsietsi mogwaladi.

0: re lebuile tsietsi mohala di mamedi ha re dumedi se o lena la imatlafatse mo hlaisi wa lona he ke di bone matshela ya ra lang khaso etsa bonne de ba re fihla wena ntle le tsitiso ke malepantsi jo bona la ka le bitso ke tisetso mo kwene re hema mmile re hle ro fedi taba tso ro tsaretse tsona o lena la imatlafatse ka jeno SABC news ba ahi ba derby maspaleng wa le ha ye wa getleng re fire province of west ba re ba qetile nako e fetang dikgwedi ba sna metsi ba hlalosa ba qobeleha ho emela ditanka tsa metsi tse tliswang ke spala tseo le tsona di sa tshepagaleng ga re ke re utlwedi ntlha tse e feleletseng tabeng ena ka sentle eng le hehe
1: baagi ba derby gaufi le Rustenburg ba ntse sebaka se feta kgwedi ba sena metsi ba ntse ba patelesega go ema ka dikgamelo ka tsholofelo ya gore ba tla bona metsi go tswa mo diloring tsa metsi fa go padile ba patelesega go tsamaya sekgala se se leele go bona metsi
2: tsokolo ya tsatsi le letsatsi e re sekolang ka metsi ya re ama ka gore rona gantsi re na le batho ba ba tona mo malapeng nako ngwe kry-a go sena metsi ya gore re ka motho o motona motsadi a kopa metsi a ka kgone wa kry-a ka gore go sekgala gape go tlakafa ditanka tsa metsi ya ka gara tlisetso yaka gara tlisetswa ga re kgone o lekana rorotlhe gore re ka kgone go gelela ka gore mo gongwe kry a felela ka strata se sengwe di-strata tse dingwe ba sa kgone gore ba ka fitlha mo rona
3: kgale re sena metsi yaka lereile dikoputseyana sa le ditsile maabane mantsi ba re a di busetsa phakela re a dintsha re di ba gape fa gore ga lelo re ditla re kgone re kry-e metsi nako nngwe re na le go a batla mo dipompong utlwa go tla tswa ko pompong e kwa ele e be go tshwanetse go phakelwe re o tlhomaga nako gore tiste ga re ka kry-a go apaa
1: Madeleine.

0: Eskom e timile motlakase wa dingwe tsa dipompo di le 10 masepala o tseregantse.
1: Masepala o na le madi ao o santseng wa kolota Eskom. Fela gara ke ranna fela re kgonne re tsenye kopo ya madi a tlaleletso mo projecting e ko Derby. Gore re kgone go tsenya mafaratlhatlha a mangwe a alternative source of energy e leng a solar, a dipanele le di-battery.
0: Le fa go le jalo, sebueledi sa Eskom mo profenseng, Ezekiel Baruti, o tlhalosa fa Eskom e ipaakanyeditse go ka tshubela motlakase kwa di-borehole tseno ga masepala o ka duela bontlha bongwe jwa sekoloto seno.
2: Eno mamedi ke tlale o ka sentle eng le hihi a le profenseng yane yano First re ya mabenkeleng.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla go ba motsotso wa o hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse agang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betšha hona jwale. Go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: When it okay
5: start. Reka sehlaiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ikgapela e nngwe ya di-holiday tse 10 tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho di 500 gram tse 2 tsa spaghetti kapa macaroni tsa 50 cent monies ka 30 randa. Di 1.5 liter tsa mefutafuta ya Clover Crush 100% fruit juice ka 39.99. Le di 2 kg tsa mefutafuta ya Sunlight 5-in-1 hand washing powder ka 54.99. Di solo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Fumanei OK Express le OK Urban. OK, beng ba le bengele ba o ka batsa bang.
6: He skok, ba House TV subscription yaka. Ena majitatla, hape ke dabi ka jini.
7: Theola moya skoko, jwale o ka gona o lefa dipili tsa hao. Tse kang TV subscription ka wotloloa, ka e-wallet ya hao.
6: Ho lefa dipili, ke sebedisa e-wallet.
7: Ee, sebedisa bill payment, ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tse kang account ya diaparo, di-traffic fine, le tse ding tse ngata. WhatsApp a hi, ho 087-392-5538, ebe wa lefa.
6: Hey, ke a lebowa weso.
8: Dula o le gaming, lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e wallet encha ena le ntsohle. FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle bona le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited, moago wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
9: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgoho, di chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ho fasa le rona. Mohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
10: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. E be lekunutu la o ke lefe?
11: Lekunutu la ka ke Prosaidin. Sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwa ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka gona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
10: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosaidin, o tla utlwa phapang.
11: Ke nnete, Prosaidin e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara.
10: Prosaidin, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
11: Ha e sa re Prosaidin.
2: Rebela ro amohela mo mamedi hulena la imatlafatse shebana kometsotso ile 13 ka mra ho raja le 13 re tswela pele ka ditabatsireng le fapa la thuto ya motheo le amohetse ka hlolo ya legotla la dinyewe e laelang hore basebetsi botlhe ba ha jwale dikolong tsohle tsa mmuso ba lokela hore ba hlahlojwe le ho lekola tsa tshebetso ya bona ya nako e fetileng le hore na naleneng ya bona ya bophelo ke dintlha difeng tse etsaetseng haholo ho amana jwalo le tseleo ba ileng ba itshwara ka teng tabeng tsa tshebetso. Mme sena se sebediswa kgahlano le kapa se tla sebediswa e le lenaneo la ngodiso ya naha ya tshireletso ya bana, National Child Protection Register, pele ho la 30 kgweding ya Hlakubele selemong sa 2027. Mohato ona he o reretswe ho matlafatsa tshireletso ya bana dikolong le ho netefatsa hore batho ba sa lokelang ho sebetsa le bana ha ba kgone hore ba tswele pele mme ba thibela hore ba kene dikolo le ho sebetsa le bana. Re buisana ka tabena he le mmuela lefapha la thuto ya motheo.

a tsimo he mo tshe mo tle ke la bona beking ka tsheno re bua ka mesebetsi re bua le ka dikolo tse lo ke la ngore di thuse bana bana ba khone o iketsetsa mesebetsi e ma shoma mabedi le metso e supile metso tso pele ho horam ye ya pele khotso mo mamedi Steve ke kana ke kena ka yena ga mata ka tsheno lena ke mathamathangana maoba le maoba

0: mo letlakile o phodile. Northern Cape le tlakile ka leboya ntle le mo le kwaetse ka o kgetha dibaka. Western Cape le kwaetse o phodile ka mafofatsane a itjadileng a diaduma. Karolong e ka botshabela Eastern Cape le tlakile o phodile. KwaZulu-Natal le tlakile o futumetse. Mamela tse ding horeng ya bobedi.
1: Durban e malala laotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le le leng tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya di-industeri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe, le katleho eo re abelanang.
2: Pina e kofanyona?

0: semoge motho motle leshomane metso e supileng hantle ka mora gore ya pele ke na le ngwanana kwano mona batho ntuntunga male fa o teng kwano male fa dumela ngwanana dumela man
1: sebata dumela o petse
0: oa ke a phela ngwana eso ye mona male fa o tshwere taba tsa botlhokwa tsa ha reni se o tshwere taba tsa botlhokwa golo re fe ka tsene gore na jwalo ka ha ile mona o tshwere me khore medianena ya bo sesotho mpedi taba wena man
1: Sebata ke a leboga hle ntumelele ke dumedi sele mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ho hle makatswang a mametse teng ke a tseba hore radio ena ke radio e kgolo haholo Afrika Borwa mmoho le dinaheng tse ka ntle le mose ho mawatle jwale ke a leboga ka monyetla ona o mpha ngwana letsatsi la kajeno rona re le ba ha reni se sebata le letsatsi la kajeno re ntse re tshwa re hoduma dihlaiswa tse re kileng ra ba le tsona tse fetang tse magolo a supileng sena ke se seng sa dihlaiswa tse matla haholo ke bua ka Clean for Life V2 tonic le ha jwale sebata ke ntse ke bua ka yona hobane ke engwe ntho tse le horeng di bohlokwa haholo sebata ke engwe ithone ke tse le horeng ke ya dimela tsa maemo a hodimo ya theilweng hodima tsebo ya setso empa ha jole fela ba mpa ba entlafaditse haholo maemo a ka jone bakeng sa boleng bo hodimo mmoho le polokeho e etsa ditso haholo bakeng sa ho tshehetsa bophelo bo botle mmoho le tsamaiso entle mmeleng ya rona le hore e ntshe tshila yohle e teng ka hare ho mmele
0: to clean for life ena
1: Hai tshojo lo sebata e ri ya hlwekisa clean for life
0: ya hlwekisa
1: ha ho
0: ye vale mpulele wena jwa lo ka re tshori clean for life na ke yona ka jeno e tshori ngore jwa tsaitswa sena se matla clean for life o tshwere mo
1: sebata
0: ka ngwana
1: sebata re ko fe ditaba tsa bohlokwa tsa singlela ka jeno tsaitswa sena se yentswe haholo e bile ka kila ka hlalosa ka re se itse ditse haholo ka dihlaiswa se yentswe ka tsebo ya miriana ya setso kore taba ena e kgolo haholo bane go tlo ha baholong ba rona dimela ha isalentse le nthwentse sebediswa bakeng sa ophekola jwale se hlaiswa sena se yentswe ho dima lefaleno empa sentla fa ditso le hona hore se yetswe hore se lekane se bile se itikatikanye le maemo a hana jwale tsena a hore lo reng a matla fa ditso bakeng sa ofihlella nako ya bophelo bana ba hana jwale tsena
0: Jwale mpulele hemona na hona le mo re ka bua ntinda re bana motho eno a kieno wa e batla ka pa mo motho a ka letsetsa nteng le a batlang ho reka yana le mabenkele yana le ngore are nna ke batla ho rekisa clean for life emgar nna ke batla ho nwa clean for life nna ke batla ho sebedisa clean for life
1: ke le bua sebata e re ke hle ke thethe ke hle ko fetse ona hore ka ha ra gauta ka mane teng re adile letsoho rona re le ba harenisa re bangata bona bona ba haisale mo le province ya Freestata re ntse re le teng fela re ke ke qale ka mona ka Gauteng ka mona go bana jole ke tlo thethea ka tsona Renis wa ifumana ka mona ka Lens Station Mall shop number 7 ka mona ka Lenasia o boela hape o fumana Renis ka mona ka Signet Terrace shop number 12 ka hona ka Lenasia ka mona me wa refumana hape Jabulani Mall Bolani Road wa refumana mo nuka Soweto Jabulani me le ka mona ka Diepkloof Square eben Kela Dr Diepkloof Zone 3 leteng rona re le ba Renis reteng ka ho ke Renis bata re tletse ho hla ho lugaute mane ka mona ka AA2 Orange Farm Mall le teng wa re fumana sebaka wena sebata le ka mona ka Alberton City Mall shop number U156 moholi U158 wa re fumana ka mona ka Alberton ha tele ka Deep Slot le teng re teng molong wa temono khona number R511 le ka mona ka First Avenue ka Deep Slot re teng ha ti he Renis re boela hape re fumane ha le ka mona ka Phumulani Mall ka Clayville ka Olifants Fontein le teng re ntse le teng taba tsa bona tjoke hore le province ya Freestata mona re se re batla re nama re se re jwale re le ba ha Renis re teng province ya Freestata mona sebata ere ke hlekiletse mo mamedi hore a ska ba tswa bobela bo le bong o tla fumana ho nna ka ho tloloa haholo ha o le bo botshabelo mo ho le dibaka tse lo reng dibatla dile ha ofinyana le botshabelo a ka ntetsetsa a bua le nna ya batlang ho enwa le ya batlang ho ithekisetsa
0: hape kore muriano na ke utlala le ro na ko ngona lo ghatatswa ke bo ruruwa jwalo ha ruruwa jwalo o clean for life e tla uthusa
1: sebata e etsa msebenzi bona ho ruwe mona motho a teng wa fumana botela ntle ha no clean for life
0: clean for life
1: sebata
0: yo ban itlatla ro wena ka mabotlolo mo na itla wena ka mabotlolo a hantle mabotlolo a tinga hlwekile ke a bona
1: mo na bona sebata
0: e ke bona le letle gore ke bona e khore bo hlweki bona ba haisale jwale a go mpolelle na kore mo mamedi wa le CD FM hona le mo akaletsetsa nteng ha ke re hona jwa le o teng nomoro ya mona Gauteng bona le mo wa ka letsetsang teng
1: ke nete se batla re ke hleke yone le se yona mamedi pe o tshwere pene ya ha o ke ya dumela di nomoro ke tsena mabenkeleng o hla renisi letsetsa nomoro ena o tlotse bo fumana taba tsa hao 011 83 02 160 ere ke ipite 011 83 02 160 o ka boela hape wa letsa nomorong ena ya 076 293 7682 076 293 7682
0: clean for life
1: clean for life sebata le bakeng sa motho ya reng e hlile ka mpeng ka mona ha ikutlwa hantle mo ya o tletse ka mpeng ka mona wa tlalelana se hlaiswa sana se tlo mothusa hantle hore tsohle ka mpeng ka mona di tsamaye hantle le motho ya reng nna ntlwaneng ha ke ka tsela ya nepo e hlile ke ka tsela e tshwanetseng e tlotla e mothusa hobane e ntsha ditshila tsohle tse teng mmeleng mmoho le tse teng ka mpeng motho o qeteletsa sa ikutlwa le bobebe le hoja motho a ntsha re e ka kise ke batla ke ikimela e ka mmeleng wa ka o ima o yetsa hore motho a ikutlwa le bobebe ka tsela yeno sebata
0: kore hona jwa le bakae mabenkeleng hona jwa le batla ifumana clean for life mabenkele a bitseng ka ofela bo chablane bo lense bo kae bakae hona jwa le batla ifumana
1: ke o fa ntwe phela
0: iteng clean for life
1: itli iteng clean for life mamedi ha itse bonnete ba hore o iphumanele yona a iphumanele yona bakeng sa hore a tla phile hantle sebata
0: ke a leboa go bane bile ke bona ha e bua ere clean for life kore ya o hlweki sa o hlweke ka hare ka mona e be wena o le mme go be hantle le wena ntate o be hantle clean for tsama o lo e batla o fitla ba jwe tsona o hloka clean for life e go bana o kutla gore jwale ka mo itsebetsang ka teng le tlamatlama tsena tse kentswe mon ke tsona tsa setu ke tsona
1: ni mona neng wa botshelela sebata ha e sa le retsho re re taba ya ditlamatsa rona tsetswa mmung ke ntho e sa le le teng o tlogala mme a soka re be re fosa le ka mohlaolo mong le ka jeno re re hoena clean for life v2 tonic e kentse ditlama e kentse dimela tse tshepahalang tse sa le disebediswa o tlwa dina kwentse fitileng le ha jwa le tjena dintse di sebetsa sebata
0: tsamo re sheba mo mamedi tsamo e batla mabenkeleng clean for life ke utaba
1: sebata ke lebo
0: ke lebo ho mena hane ah ke mo he re manteng hona jwale motho motlem ha ke tlo mona hona le mo ke tla mmelo ke te ke a leboa hle ke a leboa o ah o motlo motlo motlo male fa o motlo motlo motlo motla ka mona ka pa se jwang studio sa rona se se tle
1: ke a te botau nga ke fihla mona ka re jwale ka re ke a lahleya fela ke fihla ka re ka mana ka fumana bo seu ya ka ya ka re ke kenela ho di mong ka re jwale ho etsa le
0: mang
1: e ke ka fumana moya bile o theuwa wa tsaba ke ikutlwa bile ka re ke mo sesane ka ho hotle le sebeditsa le sedi FM ka dilemo tse telele ha e sa lele ka nete la re bontsha hore jwale ke tsela e tshwantseng ke hore inkwe
0: mme na hana le CD FM le tsamaitswa ke batho ba bomme ke basadi ke kgwedi ya
1: basadi ba le mme ba montha ka mane ka thaba ka butla monadi
0: bona o mo
1: le lwa
0: wa mona le manini wa go mona ke basadi bona msebitsi wa basadi motle jwang ke ba tshaba basadi
1: mo basadi ba fitileng teng ta u ntho di batjena
0: mo basadi ba fitileng
1: teng tsa ba di etsa
0: tsa ba basadi wa le fast to track to shapa ka le ba malefa
1: ke le bile se batla hleba letsa se le bete
0: ke le ba ngone tsuka ntshule monnate jwa malefa
1: ke le bua se
0: ba le monnate ka tsela makatsang
1: ke le bua
0: le talente o modimo o feeling ona ya o bua
1: ke le bua
0: re a le bua hona ka lona le ngwanana hona le thaka o ke to buisana le yena Ernesta Nesta ba mitsa mamurusu ba motho Nesta
1: o le nyokunyane
0: o le nyokunyane ke mamurusu o tle tsena ho tshwana tsena dai stop Nestam, nesty, nesty. Dumela hle, Nestam.
2: Dumela hle, ntate wa ka. Le kae, ntate Thuso?
0: Ke teng le kae, nesty, nesty.
2: Ke teng, ntate.
0: Ke bua le Thaka o mona, Nestam, o mona. Wa mutlwa ngwana o bua monate jwang?
2: Ke a mutlwa. Ebile ntse ke tsheha wa tseba ntse le bua. Ntse ke tsheha ke le mo.
0: Ke a leboha, Nestam, ke a leboha. Nestam, tsatsing lena. Jolo ka ngwanana ya itlolakang jolo ka ngwanana ya sebetsang ka thata jolo ka ngwanana ya balang jolo ka ngwanana ya dulang a batla hore a fumane tsebo hona le taba engwe ya bohlokwa jwa Nestam o ile ngwa ifumana mane moteng go ina le ntate moshimane bile le modima shuma mararo le metso e medi ya o taba tsa idile ntsa makatsa Afrika borwa tsa makatsa le lefatshe mona o ile wa hlaka mona ka protea re fe ditaba wena next day
2: ntate thuso jwale ka o sontse o hlalositse hore nna ke a itlolaka ke dula ke le matjato ka nako tsohle rona re sebeletsa setšhaba ntate waka ke tswa hona ka mane ka protea court tsatsing lena court 10 ho tletse ntate waka ho tletse wa tseba ke ka mona ho tletse itse re fihla court 10 ebe le gore ho thore ke re eme hanyane ho ntse ho hlophiswa bo ra di-camera ba teng ka moo ebe le gore jwale ka gobane nna ke sentse ke le teng ebile ke apere le ntho tsa ka tsa lesedi ke ba bontsha gore nna ke ngwana ntate thuso ke sebeletsa radio e kgolo mona Afrika Borwa lesedi FM ke ebile jwale re sentse re dumelwa re kene ya be le gore he ebile ga ya kala hona ka hora ya leshome e qadile ka mora metsotso ka bang ye leshome le metso mehlano go ya go e mashome a mabedi gobane no sontse o hlophiswa ebile ntate wa ka ga ya nka nako empa go ne o tletse ka gara kgotho o bone gore e tlile batho ba batla o tseba gore go etsa galang tsatsing lena gobane taba ena e ntsweng ke wa tseba ke a bute motle jwang jo a bute motle ntate thuso wa tseba ke a ke moshele ke re bathong ba modimo ya batho ba etsa mehlolo ka ntle ka mona ga ka a bua le ntho tse ngata o mmona gore o swabile gagolo ke abe le gore jwale he magistrate taba tsa gae o santse a di beya gore wena wa tseba gore taba tsa gago di eme tsena e leng gore e utlwisa bohloko gobane gula ba le moshanane e leng gore dula ba ipolaya ka baka la yena a bute yona o thing ke I feel msimango ntate wa ka e leng gore o ile a ba ipolaya moshimane ona ka baka la gore o ile a batla tšhelete itsa qeta o ntsha tšhelete moshimane enwa a mo kopa gore ke kopa se ka ba phatlhalatsa taba tsaka tsa gore ga ke apara mona di-social mediang ya be le gore moshimane ona gore ke a kopa gobane ga o ka etsa jalo ke tlo ipolaya a ba re bile ga ke na taba ya be le gore he wa diphatlhalatsena a buti enwa ditaba tsa ngwane enwa wa batho a sa apara di-social mediang a banka bophelo ba gae melaelo a ena ntate wa ka ebile ga se moshimane eno a le mong fela gothe e ka ba ba ka bang 52 under boys yes under age boys worldwide lefatshe ka bophara mme gothe go na le ba ka bang ba babedi kapa ba bararo ba mona nageng ya rona ya Aforika Borwa ntate wa ka ebe le gore jwale ore ebile ga a batle baile gothe jwale o etsa jwang baile kapa jwang ore ga a batle baile ho hang hobane a tseba hore taba tsa gae dimpe ntate wa ka e be le gore he magistrate ore go yena taba ya gao re ikgotlisetsa morago gobane jwale re lo batla go etsa difuputso jwale re tlo etsa thoroughly investigation e re ga re gotla ka di-9 tsa September 2026 e be le gore jwale he taba di tlabe sentse di re bolelela gore o eme kae ntate wa ka o swabile agolo mme wa bona le batho ba ne ba le teng ka mono ba attendileng court ka ebile ka re ne ke dutse pele bagotsi ba ntate thuso hei a ke re wa tseba le rona bonesty ka mona re matšato mo ke re ke batla o bua ke bone mongwe a ntšha ba ntsha re h sister ka re ntshwareletle ntate wa ka e re ke mpe ke suthe pele gago gobane taba tsa gae dimpe gagolo ntate wa ka dimpe ga botlhoko
0: kore ke swabile jwang gobane ore o mmone ke moshimane e motle ba re bana ba ba romelele ditshwantsho tsa maponapona go tloa mona a ba re o batla ditšhelete baneng melaelwa enwa gothe o batla ditšhelete baneng o batla ditšhelete eng enwa o la ba ipolaya wa mose go mawatle a sa nkile over 200,000 yena melaelwa jwalo ka ga ba bua nestam ke a leboa tle ke a leboa jwale mpolelele nestam ga le mosheba gobane ba re o 32 years ga o mosheba wena o moshebile o na kgona go sheba matlhong
2: o na shebile fatshe ntate wake o na shebile fatshe bane wa mmona gore o swabile gape a ke re jwane le di-camera diteng re na le bona borra di-camera ba tswang mafapheng a mang ntate waka ba ne ba le teng moo kore le ga o kenwa tloa hekeng go kenwa di-camera dimo le badi o ne a tsamaya le ba di-hawks ba ne ba le teng bane a ke re ke bona ba mo tshwereng ka mane ka Orlando West ntate waka a butse fela ya motle o tswang ka mona sowe kore ga o moshaba o ka ba rago bathong ba modimo a buti o le motletse hai wa swabisa
0: ke leboa nesti ke leboa gagolo
2: tanki ntate waka
0: nestam bona nestam bona nestam wa bona wena nestam o tlhalefile ampe bona o fumana ditaba kae o na le khoto ka jeno nestam ye ka mona ka protea ke le bo Nestam ke le bo haholo ere ke tla ke fite ka mona ka ho Nestam ha re tlo mona he re tlo kopana le mo premier province ya Afrikaata a go tlo mo shimana motlaka Nestam a romotle 32 years ka banka di tshwantsho ba re bana ba ba romelle di tshwantsho tsa mapona pona bana ba ba shimane go tlo mo ba batle bana tshelata ba nna banna ba ntse jwa mmara banna ba ntse jwa ba batlang ba neng ba banyane ba ba shimane 13 years 14 years 12 years in di tshwantsho tsa mapona pona ehle banna ha re bua motho botwe ai kona ke a swaba man ke a swaba hona jwa le he mo mamidi motle ke tlo kopana le mo primiri du melaste allo me
2: eh tele kai
0: ke a phela hle mo primiri wa ka ke a phela hle o phetsa ntle me
3: la to se
2: phetsa ntle ntate tshwisa mo town hle wena
0: e ke phela hantle ha holo mo premier ha ke re bua ditaba jalo ka o nka maeto ha ke re na kongwe ko thiba o le kai kai ha ke re kutwa ko thibe ba re o kronstadt ha ke re ba re o welcome ha ke re ka thiba ba re o sosolo ha ke re kutlo ba re jalo santsana o ile Gauteng ha nyane no jalo ka jeng ditaba ditaba kitsena di ntatsela Venberge ba bua ka Winberg man a go re kokele ka Winberg go etsa la jwang makelekele
2: a re nta tshutso go ke le boe monyetla o mphangwana me ke re makeleketla mane re ile ga tshola ditlaleho e segale go bane ba a hi ba bang bana le dinomoro tsa ka me ha ngata ba dula ba ntsibisa ka diketsahalo tse tsa la mono Winberg tsa tlhoko ya metsi haholo me ke le ka na ka kopana ka botsa le batho na ba councilor e be go etsa la mono ya batsatsi le leng ha ba le mona ke ka baka la hobane batho ka nako ba tlhokang taba ba tlhokang thuso ka bua le bana ba Val Central gore ga ke santsane ke emetse reporto a ke nne le thusetseng ka moo ka makeleketla le fe batho ba rona metsi mme ka nnete lefapha lena la Val Central le le la nna la kenya letsogo mo nne la etsa intervention jwale ka manta se etsaetseng ka labobedi ke gore ke ile ka thola molaetsa ke ntse ke le dikopanong wa e mongwe wa batho ba ne ba re ke moetele pele wa mokgatlo mono ya ba o kopa gore batho ba se ba ikopanya mona Winberg ba kopa thuso metsi ha ayo metsi ha atse mono ya ba kere ke na le dikopaneng pa ke tla leka gore ke fitlhe ka 3 a re batho ba se ba ikopantse kae kae ba ile le bo police station mme ke tsamaile mona ke tseba ke le kopana le setšhaba and-e ke se ke tshwere gore lefapha lena la rona la cocta le ntse le sebetsa le lefapha la ofisi yaka go etsa bonnete ba gore re bone na re thusana jwang ga jale ga re ke tshwanela ge lo fa baagi karabo ena ya gore go ne se o na le karolo ya disebediswa tse e leng gore go tu di teng mane welcom tse e leng gore service provider e nngwe o na le tsona empa jalo ka o tseba gore ke mmuso go na le ntho e nngwe fela e mmasepala go ka tlasa tataisong tate masithela a kentsweng ke executive council ya rona gore a nna re thuse masilonyana e tshwanetse e etswe gore pipe eo kapa disebediswa tseo di tloe mono di kgona go tlo thusetsa mona makeleketla jale nna ntho e ne ke isitse moo ke o ne lo ba fa gore na jalo ka se lelile ntate ka mona e mongwe wa mokgatlo a sa lela go nna ke tlo jotsa batho re e ga re a dula fela e sale ke ntse ke tseba bothata bona e sale re ntse re leka go bolokisa motlhomong phoso eo batho bao ba lileng ka yona ke gore baetapele ga batla ba dula ba tsebisa setšhaba gona ntse ba etsang e le ntho e ke tlholang ke e bua ka matsatsi otlhe ntate thusa gore setšhaba le a karabo e se e tla ba kgotsofatsa ga re le baetapele ga re duleng re jwetsa setšhaba re ba updatea gore ee re se re le mona moprimiri o kene majoro o kene MEC o kene kapa ministera o kene setšhaba se kgotsofala ga lekala sefa karabo la e se re ka ba kgotsofatsa gobane go na le dintho tse tshwanetseng o di etse pele o ka hira motho a lo sebetsa Winberg a re ke lo lokisa taba ya metsi rona ebile re buile le ntate masithela gore motlhomong re tlo tshwanela gore re ngwolle godimo kwana mo poresidente re kope gore go ka ba jwang ga e ka ditlerwa a disaster taba ena ya metsi mona masilonyana kao fela ke dintho tse ne santsane re buisana ka tsona ka ba ka kopa Val Central
3: gore e ya hape le yona mo e lo etsa assessment gore ha re etsa kopo yena ya intervention ya national e be se rena le ditsebi gobane ke di engineers tsa bona tse tla ya mo di re jwetse gore ho hlokala ho etswe tjena ho hlokala ga ba ga kopa gore ha re etsa project eo re tlo kopa e ska ba ya itswa le ke masipala gempane re isa ho Val Central e be yona e tloetsa project ena gore re tlwele dintho tsena tsa di local tsa malwana gore he ka batla ho kene man di project di emise jalo jalo so le ne re sitse molaetsa o ke ka ona next time lentate masita le me a ke fitla mo ntate thuso ke fumane ka nete maemo a sa thabise empa ka hobane o moeta pele o gethuwe o tla kena le ona maemo ngane ho lona le batho ba emeng ka thoko ba sa lekane le setšhaba se ka holong ka re ke bane ba le bahlano kapa ba le bakae ba nong o bona gore ga ba batle o tlo utlwa gore na go tlo thweng mona ene setšhaba bomme bontate ba dutse ka golong re la ga nka se buela godimo e mongwe wa ba etapele ba mokgatlo ona wa ense o la ge ke ena bitsitseng premier a bua gore ka nnete ke bitsitse premier ke enwa le a sa tla ka nako ke enwa empa mo re leng ga seke ra utlwana ke maane a batla go jalo go bele agenda items a e rane jalo ka mokgatlho wa
0: polotikiga se polotiki mo ke a e gana le nna
3: o entse gantle o mpitse ha ka mehlare re la o le moetelele pele mokgatlhong
0: ya
3: a leader of society yes empa ha government e se le teng ke a leboga boikgathatso ba gago empa goromente e se le teng jale re tshwantse e be rona ba tsamaisang and-e ke di etsa tsena ntate thuso bane ge nakong tsena tsa dikgetho ga ke batle setšhaba se sebediswe ka taba tsa gore ge ntse gopola go na le bo incoming go na le ba emeng gore ba batla go kena ba bangwe ba tswe
0: jale
3: ga batla go kena spacing seno re batla go kena tabeng ya go ba tshabana metsi tsena tsa bona
0: ba
3: tla di bona ka morago ke tletse taba ya metsi ga ke atlela agenda mang a bule mamang a kwale mamang a etse ka re ga ke atlela ntho tseo ke tlile ntate masithela a tlo lo jetsa gore thotse pipe le o sen tjena ntate thuso um ga ke bua le wena tjena ke thotse feedback e bontshang gore ka nnete um mmogo rona le lefapha lena la ntate saki re ikemiseditse gore taba ena ya metsi re e lokise go na le batho ba seng ba tsamaile gobane go itswe go na le batho ba tshwanetse ba ba le gauteng o seng ona gore ba lo sheba gona ba ka selate dintho tsena tse ke buileng ka tsona tse tlo thusang gore tshebetso e kene mono um masepale ebile motho a ile mono o itse ka 12 o'clock o tla ba le gauteng
0: o late ditshinyena tshwaranyane fela premier re fetele mona ganyane fela ganyane
4: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 ranta fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
5: clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di tshekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba, mo primiri ke rata ho leboha ba ntse re tlo ya nakong ya pale. Fela taba ya ka kena e ke ratang ha o buileng ka nako re jwale o ile o tsebisa mo presidente hore Masilonyane ba e shebe ka ihlole matla ho kile ha thwe mo Masilonyane hona le peipi ya metsi ba akitsebela fella ka peipi eno kapa peipi o ile wa kena wa fella kapa peipi akitse ka gola wa itse ba taba ya peipi ya metsi ka Masilonyane ka mo
3: Ntate Thuso ke ding ya dintho tsene ka ha ke kopa batho bana ba Val Central hore baye ba lo retsetsa assessment ke tsene tsa dinthatse tshwantseng ba di shebe mono ba khone hore ba re thusa hore ha re etsa tshitsinyo ye re re epe ipiteng metsi ana ntsa le teng ka pa hoetsa la impa hona jwale tshe ha ke soka ke ba le dintla impa e ke etse bang gore hona le motho ana lo lata yengwe ya disebediswa tse leng hore ha ke tshepa hona jwale tshe o la ba romelwa di picture mo eno nyi palamiswa teng tshwantse ba ba le teng ka makeleketla empa se ke batlang go ikopela sona ke a tseba so ya palenta tetuso ke gore setšhaba batho ba nang le ditabatabelo tse sa tshwaneng le ga batho ba setlae ga re se ke re a sebedisang batho ba ye diholong e be re senya di-meeting gobane re tswile mone go lwantshwana le maponisa le koloi ya ka e shapuwe ka majwe ge se re sa tse gobane go fetsa majwe fela mone ga o finyana tateso empa ntate neo o la kgona bao ba setseng a ba tlhalosetsa o ke ba bitsa batho la re le batla o tlhalosetsa ga le qeta e be le na le morero wa gore lona le tlo kwalela batho ka golong le bitsetse setšhaba a kona gane a mme wa gago a ka felelwa ke bophelo ba mo gatile ka ga meeting o e le gore ko wena o entseng seo kao fela orena o ka ikutlwa jwang ntho engwe lengwe re etsang a ke re etseng ka maikarabelo pain ya batho ba Windberg ke ntate thuso ke utlwa gantle ke tswa sebakeng sa two straight more than 10 years ga re na metsi a bula o seng le mantsibua ga ona ntho e botlhoko jalo ka yo ke ipiletsa batho ba setšhaba sa makeleketla masilonyana kao fela gore re eme ka maoto re batla go le thusa batho ba setšhabe ba sebakeng seno le re tshepe re tlo etsa bonnete ba gore ka nnete metsi la fumana jalo ka se ke ikemiseditse gore re tlo tshwana reo ministera reo poresidente re lo bua taba ena ya Windberg ya metsi ntate thusa
0: ai tona kgolo ke a leboa ke swaba ga ke utlwa gore majwa ile a ba teng mono ga e tsala eng ke swabile gampe mme ntho ena
3: le batho bana ba protecta ntate thuso ke bua le wena tjena ba ile ba lemala gona mono gobane go na le batho ba neng ba le ka tlasa tshusumetso o bona gore ga se batho ba maemong a bone ba neng ba lwantsha maponisa go na le maponisa a lemetse mono empa go sane re se ka ba ga lebala gore tlabe re tlhoka ona maponisa ano le bana ba beketsama le bona ntete thuso go na le ba e leng gore bala ba thekwa ke batho bana ande ka baka la molao o tsebang wa re tsamaisa ntate thuso go botlhoko re be bana ba batho ba na le dibetsa tse e leng gore batho ba tshwanetse ba protecte empa ka baka la molao go lemale bona in the process empa se re itse go lokile ntate thuso motlhomong beng baketso tseno ba tseba go bona ne ba sa batle metsi ebile o tsebe ntate thuso ntho tse tshwanetse re di kenye di-goggles gagolo gobane nakong re lwana tse e be ba bangwe ba na le ditabatabelo tsa
0: bonepale ya kena ke a leboa ke swabile ke a leboa mme ke swabile gagolo tšhaba se setso re ruta bana ba rona go lwana mme ke rata go kopa gona jwale moprimiri jwalo ka se o buisane le bo Pretoria ebile o tlo o buisana le letona la metsi thusang masilo tle thusang masepala ona gore batho ba kgone go fumana metsi e re ko o fepale monyaka

0: tshola go mpilele manyo o tsopetse hantle
1: ke tshabile hona ho ke sa tsebeng hore na wa se ba ka reng ka pala mahudi mathaba ka hweletsa ka ga bathong le fa tshe ka ofela le utlo ngwana ka o tlala peng
0: a o neke
2: le fani le na ka nete o ka thaba hore ngwana wa tlala peng ke nahana jwalo
3: o tla isa jwang a sa thabe ka nete o tla ne lo ga thabe wa tse
2: me ba palisa sa na le ntho e nngwe e tlilengisang tula gamonate
0: a jale ke eng a ebile o senyea le ka matlhong o ne o thabile a kanakana manyo keng
1: wa bona ha fela nka ka bona fane a latile ngwana gae letlhasweng le a ne la ngwanana
0: he
1: aa ke tlabe ke qetile mosebetsi wa ka
3: o nana modi a ka fana ka ngwana gae fela fela jalo o se ipati
1: nnake ke a tseba gore ga o ne ba bonolopele a ka se dumele fela empa ntho seo se ngwanana yeo a ntseng a di etsa o sa qadile go iponagatsa jalo ka mme ya senang maikarabelo man
3: heba sepati ke a o utlwa mosadi empa o nagana go ke botlhale go agoanya ngwana le mmai gona wena o tlo una molemo ofe moo
1: aa
3: o shebile
1: eako se ka bua jalo ka e ka re nna le wena ga re qoqeta ba enana wa tseba ntho ya gore fane o tlameya go dula a ile ga modi e emetlhe motsheyage le masiu ntho eno ga ya ntule ga monate ka nnete nna ee aa wa bona ga ngwana eno a ka tla ka tlong ka mo kore ke tlabe ke gaotse le o dula ga bofane o dula a ntse sala mmathaka ka go modi e mono
3: ke a utlwa jo lebile ke a utlwisisa gona taba ya gao yo kae manyeo
1: wa bona fane mmeapalesa ga a tlwaela go dula le mono go modie go tla qetelela a sa tlhatlhamesitse kapa wena o e bona jwang taba wa mmona le ena ngwananyana eno ga na mothapa wa hee ntse o mona ntho engwe lengwe fela nngwenwe
3: o nana gore le a sata wa tla nna renwenwe jalo ka o bolela
1: ntse o mmona ngwane eno madi a gae
3: ae empa he ke a se utlwa selelo sa mosadi le nna go je ke ne ke le dieteng tsa gago ke ne ke tla e sa jalo ke bolela gore ke ne ke tlanka ngwane eno o thibela gore a bofano a se ka ba tlotsa ya
1: ke rata gobane nna le wena re a
3: dumelelaa dumelelana
1: go tshong ke ntse ke nagana gantle ge mepalese ngwaneno ke batla go mo ruta go tlhompha banna ba batho watsa ke batla go mo ruta go tlhompha banna ba batho le basadi ba batho
3: shepa e go ko jetse o mo kenye motshofong sepati
1: a kere
3: hela kere o seke ba wa leka wa mohemisa ngwanana yo kore ga a bona monna motho a potele a lo ipata ka morathaba kapa itiele ka
1: sekoneo ke temaneng en nagana ke tlo tlankelwa monna ke se ratana seo sa ngwanana
3: o tsebane ke leboa fela obane ka nete ena go dene ke lebolo tsane dena ke ke ba ba moshebano
1: moshebaokotsi
3: modi ya modi o kotsi ngwaneo banneng a itesitse a sa tawa lotawa o tla batata
1: ke a osetsenye ka utlwile monateke
3: utlwa monate jalo batla ke nle seipati ke kopa o se ka nqala wa bona ke kgema le wena ke a se ka nqala heausi
4: she ha e le gantlentle ke bontshwa
5: o ntshwarela tlhemmente baleng ke fumane o sena batho a ke fitlha mona ya ba ke a ipulela ke a kena ke o emela gona mo
4: sebete sa gao mogao ka neto sebete sa o ne o tlola ntlo yaka o be o dule sebete sa se kanakana o seng kaka
5: hei a morena kgotsa ke ntse ke re ke kopa tshwarelo tlhemme yo ga ke itse go ebe ke ntse phoso e kanakana ka o kena ka tlong ebe ke a go emela tlhemme
4: gona o bewa ke eng mona gaka o bana ga o sa dulamo
5: ke kopa o dule fatshe re buetlhe ga ke a tla ka ntwa tlhemme wa ka ke tlile ka boikokobetsotlhe
4: mogao ga ke batle utlwa letho le tswa molomong ono gao o nkgang o ntshutlhile ngwana tuo go lekane
5: ao tlhemmente baleng a ko bele mosa le mogaotlhe
4: ga ke sa batla go iphumana ke ntse ke fana ka mosa kapa ona mogao go batho ba tshwana le wena ga ke bone gabedi tla bakeng ke antle
5: ao tlhemmetlhe ao mme wa ka kore ga ke latlhoko wena ke tla ba wa mang a lefatshe lemphuraleti
4: ke kopa o se ka ntubelatlhela

le sedi FM ke mollelo le sedi FM ke tsebeletse kholmo tema tle a gore ke ke hamba ntlo ya way ba le ko latela the mighty soul brothers ay ay ay ay ay ay ay ay ay ke na tadi ka ka padwale banna Cyril Bongani Kansas City mqhuno na ro kanda kanda ba seni ngizima Afrika when I bitsa jalo potlosa ka nzima ndo na how can I the mighty soul brothers hamba ntombi ngile ka bangolla dipina tsa sesotho banna bana nga

0: Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea Body Lotion kapa Cream ka $54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke o taba mothembotle. Hey! Matsotso e le shoma le metsoro bonga ntle pelo ra ya boraro. Wa gore ke kile ke o fumana me Vuyiswa Victoria Putasa. O na le teng kwa gore mona o theowa ka mane ka Freedom Square. O na le bothata. Mme Mabudasa, ke a o letsetsa ona jwale be e ka o ka tshwara mohala. E be e ka o ka tshwara mohala malao o walla. O na le bothata mme ke la ba ka mo romelela masepaleng gore ke utlwe gore na ba tla mo thusana fela ka kopa gore ke tla kopa karabo ka 2:45 ba mphe karabo gore ba sebeditse jwang le ena. Ke a feta mme wena ngwanaka ke a kgolwa he ntate. Mokete o buisane le wena go na le ngwana e mong hape mona mo mamedi ngwana enwa ha tsebo rena a iketseng bothata ba hae ke idea hae e sebediswa ke motho mong kwano mona gauteng mona go na le motho a sebedisang idea ngwana o lekile o mathile fela ba tlile he ba Home Affairs gore ba tsebe go tla mo thusa. Ke le kare ho ntate ntidi le ka etsa jwang ntate hle gore le thuse masipalo ra batho ba seke ba lwana ba betsa maponisa ka majwe a go utlwe ntho e swabisang hakana ba ne ba betsa le di bodyguard tsa mo primary ka majwe. Ke a le leboha di bodyguard banna ha le le la itshwara wa seka ba le antshang sethunya kapa mefuta a dira folloro eo le e tshwarang. Ke a leboha banna ha le makwala le entse hantle gore le itshware hobane ka jeno e kabe re sa bue ka eng kabe re bua ka gore ba etsa tjena gobane go le tjena jwale gona jwalo ka utlwe re bua hantle jwang ka metsi gore setšhaba seno ba se thuse ka metsi. Ke rata go kopa bana ba rona ba bashimane, ke rata go kopa bo abuti, ke rata go kopa bo ntate, bana beswe ha ho le rona batho ba batsho re a jala ha re etsa jwalo e etsa ntho tseo re di etsang re a jala. Ha ke dumellane le taba gore le tlhoke metsi yeno ke e tlhoile ha ke e batle le tlamehile gore metsi ona le a fumane empa taba ena ya rona ya ho lwana re a jala re itlhokomele. Ntate Motaunga, ke itse ntate a ka shebe mona ntate Tshidiso mme a re go na le mathata mono masepala o tlameha o lokisa mathata water abstraction system, o bua ka non-functional pumpo empa ore masepala ke ntate Ntidi eo le ga o leka o etsa mesebetsi ena go boima gobane mosebetsi ona o batla nako mme seo re lekang go se etsa kore ditanka di be teng tse e tlang go thusa ga o na le bothata ba metsi metseng dikolong dipetlele le ditliniking. Wa hao ka botshepehi Tshidiso Ntidi, Dr. Ntidi. Le masepala ka bona

0: o tlameha hore o shebe bothata bona haholo. Hey. Di masipaleng tsa rona re ya kopa hape le utlwile hore le le monse tlansane maemo a le godimo a tla ba le tjena hirang batho ba na le ntsebo hle hirang batho ba na le ntsebo ba tla tseba hore na ha maemo a le tjena tshwantse ba etseng. Ke utlwile bohloko mo mamedi. Ke utlwile bohloko. Ntho e nngwe e nkutlwisang bohloko ho rona makeisheneng mona. Metsi a se polotiki. Ke ne ke kopa hore batho ba seke ba bapala ka metsi ba etsa polotiki. Ba seke ba bapala ka di-switch tse nkgelang batho tse kudisang bana ba di etsa polotiki. Hobane monko ha o tsebe polotiki. Ho kula bana ha ho tsebe polotiki. Metsi ha tsebe polotiki. Ho nyorwa ha o tsebe polotiki. Ke a kopa ho batho ba rona ba batsho. Haebe re batla ho bapala ka ntho tse amang setjhaba bohloko. Re etsa phoso e kgolo. Kae kapa kae ke bua le momamedi a mmametseng ho tloha Motse Kapa ho ya fihla Limpopo. Ho tloha Limpopo ho ya fihla Thekong Durban. Ha re se ke ra bapalang ka dintho tse re amang ha bohloko. Ho tshwana le ho bapala ka lefu. Ha re se ke ra bapalang ka ntho tseo. Ha re batla ho bapala re rekeng bolo. Re tsamaye re mabaleng re lo bapala bolo. Re lo bapala bolo. Masipala hira motho ya nang le ntsebo. Hira motho ya nang le ntsebo. Ha re hlokomeleng le batho ba senyang thepa ena ya lona ya di masipala. Mhlantse le kenyeditswe metsi, o kentswe dipeipi, o kentswe dintho kaofela. Ho na le e mong ya tla senya mono re setjhaba selwane. Ha re hlokomeleng batho bana ba senyang thepa ya lona. Ha re ba hlokomeleng. Ha re hlokomeleng batho bana ba kenyang le diaparo tsa bafu ba bo bona ka di manholong ke di suriching re suriching stop ba kenyang majwe ka di suriching ba lahlelang kore makotikoti le mobu ka di suriching le utlwile dibakeng tse ngata ke bua le bo masipala ho tloha bo Carltonville ya bo kae ke bua le bo masipala ke bua eng kaofela bothata ho na le batho ba ikemiseditseng ho senya le President Ramaphosa ha na bula sepetlele se Solomon Middelburg o buile ka nthwena ya batho ba senyang ba thibelang hore mosebetsi o se ke wa tswela pele wa setjhaba mme mathata ana kaofela a etsahala metseng ya rona ya batho ba batsho. Di tetefatshe di tletse le makeisheneng mona le ditoropong di teng batho ba di rekisa empa di rekisetswa bomang haholo goba ke rona ba bangata Afrika Borwa bana ba rona ba batho ba batsho. Ngwana ke yane Durban ba mo shapile 19 years ba mo kopanetse ba le bane o hlokaetse hlokaletse hona sekolong ba ile ba mo otla hlohong mona madi a rothela bokong ngwana a hlokala ke ho rona batho ba batsho. Bana ba banana ba tshepisa matitjhere hore ba tla ba bitsetsa disamasama ke dikolong tsa rona tsa batho ba batsho. Mo re fumanang dithipa, re fumanang dibetsa, re fumanang di-vapara, re fumanang dithethefatsi ke ho rona. Dikolong tsa bana ba batho ba batsho. Ho bohloko. Bohloko. Bohloko.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke fumane tlaleho ya ho thusa mme ma Budaza, vuiswa Budaza. Motsamaisi wa masipala ore ntate Motaung dumela, dumela ntate. Mme ma Budaza o tla fumana prepaid meter hosane. Hosane ona hosang mme ma Budaza re tla be re mo kenyetsa prepaid meter. Hosane ona hosang re mo kenyetsa prepaid meter ho rarolla bothata bona bo bokana kana bo ana le mbona. Ke leboa motsamaisi wa masipala. Ke leboa ka tlhompho e o mphileng yona le ka tlhompho eo o e fang mme ma Budaza. Nna ke a ipona fela mme ma Budaza ke ena motho wa bohlokwa haholo jwalo ka na a tlile a tlo kopa thuso hore a sa kgona ho phela tsela eo a patalang metsi ka yona. Bona o entse mosebetsi o motle jwang mm ntate More. Ke a leboa monna, ha o thusitse mme ma Budaza o entse mosebetsi o moholo. Nna ke tla ka morao, nna ke tla ka morao. Ha ko leboe ntate Mokete ka ngwanenwa he ya tswaletsweng ka mona ka Afrika Borwa, batswadi ba e ba ka mona ka Afrika Borwa, empa o na le mo ileng a etsala phoso a fumana gore jwale ba sa banane ka ngwana ha tswe mona. Ke a leboa ntate ha o shebile bothata boo. Le yena o buisaneng le yena e o na le motho a sebedisang nomoro ya hae ya ID kgauteng, ngwana o a sokola. O na le motho a ntseng a nka nomoro ena ngwana a ID a e fa ngwana e mong. Gore na o kgonne jwang ho etsa jwalo Home Affairs ntse e batla etsa diphuputso. Kwetse bophelo ba ngwana, motho e moholo kwetse bophelo ba ngwana mona. Ke a leboa ha le sebetsana le yona. Mangolo a lona a na le mangata ka jene le mangolo a mashome a robong 19, mme hara ona ke kgonne fela ho sebetsana le mangolo a leshome. Le wena ya neng a bua a re o kopa tjhelete ya mobu jwalo ka esale a ile a kenya kopo. Ha esale a kentse kopo ha ba so mo patale bana ba lefatshe. Ke rometse molaetsa ba itse ba tla buisana le wena. O se ka wa lebala he jwale wena ngwaneso ha o ntse o bua ka lefatshe jwalo gore mane Western Cape mekgatlo AfriForum e lwana ntwa ka molao ona gore batho ha ba nketswe lefatshe ha ba patale la e le sente. DA le yona e teng mono le mekgatlo e meng ba lwana ntwa. Fela ke moo wena o ile wa kenya a kopo ya gago e ka taba itla tsamaya hantle. Ke fete ke tlhage ka Graafreinet. Graafreinet se ireletswe ka ntate Robert Sobukwe. Hei ba sentse lebitleng la Robert Sobukwe, ba sentse batho bitleng la Robert Sobukwe. Ke ne ke itse ke tla ke bue le motho ya ngotseng le buka ka Robert Sobukwe Tami ka Plaki gore na ba tla etsa jwang ka tshenyo e kana-kana. Lebitleng la Robert Sobukwe ba ile ba senya kore banna motho yona batho lehloyo lena leo esale a tlouwa ka lona o tlwa nakong yane ya kgethollo o ile ba etsetswa le molao Sobukwe Clause. Letsatsi le a tswang ka lona ba mo lokolla ba mo etsetsa molao Sobukwe Clause ore a se ka lokollwa a dule tšhankaneng. Ba ne ba mo tshaba, ba ntse le ka otlhe gore re seke ra ba le lentswe la gae la e le kgatiso le nya a e ka e tshaba kgethollo. Hona jwale bampa ba sa tsebe rona ba ka etsa jwang ka Bram Fisher Airport. Ha ba tsebe rona ba ka etsa jwang. Ba le Bram Fisher ke mongwa monna. Ba ne ba sa mo batle. Ba ne ba sa mo batle. Ba ne ba mtloile, ba mtloile, ba mtloile. Ba ne ba sa batle mmona Bram Fisher. E le wa ha bo bona. A bua le bona puo ya bona sa Afrikaner. Ba ne ba sa batle mmona jo we. Fela ke no Bram Fisher Airport. Ba ne ba mtloile. Hona, hona, hona. Ari eno banna ile wa habo rona o emela bo Mandela ha ikona bona ntatiki twe bohluko a kalo emehlano metsotso pelora ya boraro ke kgwedi ya basadi ena bo mme re lakaletsa katlao le mahlolono Windbeck ba sadi ba ile ba lwana mo nomman ko re ke a swa ba gutwa Windbeck a ena mbitse ha ke nana ba sadi ba ile ba lwana ke tla le fa e pali ya ba sadi ba ile ba lwana Windbeck man ba lwana ba lwana ba lwana ba lwana makhwa a ye a tsaba tlo ba bona man ba kile mba peswa le mekotla no sa tlame be unbe ke hloka metsi ya kana no sa tlame be Brandfort e bitswa ngweni Mandela le ona ina le botata ba metsi thusa metsi ena no sa tlame be Tennyson ina le botata ba metsi a ke le thuse metsi ena ena le botata bo bokana ba metsi ke ne ke re ke botsa mo premier gore ei mo premier bona metsi a di hlaba a feta a ya Gauteng na no sna hore le kang ka metsi a mang ona temane la tshwara o tloa ka mona ka botlerense la tshwara o tloa ka bo castle metsi ana la Kenya baby a nyoloa jwale le metsi ana ya tlisa ka bo Windbeck ka mona batho ba fumana metsi ka pa la nka metsi ho tloa Gariep Dam ena e fepang Namibia empa ile ka ra Freestata ke 50 kilometers o tloa mo ibe le nka metsi a nmono a feta le a isa a Windbeck a ya bo botshabelo a go le kenye paper a ditsewe tse isa metsi ka mo gore batho ba gone o phela khotso re tlabela re kopana hape o sane salahant topla ma seven o teng tabo mo go ne o teng mura tshabala la o teng Windbeck ke tla dula ke shebile taba ya lona go tloa ka jeno sane ta dula ke kurkinze ke tshwara jwa loke ke letsa hape ke botsa rona go ntse go ya jwang bathong gore le fumane metsi ke ntwe bohlokwe fela ke a kopa melamufatse ha re lukiseng ka dipuisano

0: di tabatsena tsa ra ya boraru di fella mona boela ba mo le tabatseding ha ora e tla beile ya bone re a tella after the drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: When at OK Stars.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ho kgaphela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longkorn Parboiled White Rice ka 29.99. Le di-175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 randa. Disolo di fumane ho fihlela ka di-10 tsa August. Ha di Money OK Express le OK Urban. OK, beng ba le beng ke le bao ka batsapang.
2: O romela molaetsa ha o fihla lapeng. Romela location ya hao. O seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla. E seng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana e ne ka ba boitshepo e seng hore ba dule ba tonne mahlo ha re ne re ka ba ruta tshepo e seng letswalo ba dule ba tshohile kgweding ena ya basadi ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona a sebetse hantle ka bolokolohi mmoho re ka fedisa tlhekefetso o itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
3: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di-chipsi tse kgolo tse pedi le mini loafu tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ho fasa le rona. Mohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Lena leo ke la reatella Afternoon Drive Show.
5: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlahiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlahiswa ho bona. Na mohlomong phutheho di lokela hore di signise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlahisa kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha e batle kereke.
6: O so hlaha o na le ntho le letimona mono o so wa. Ke le bakae? Ke wena ntse a ka re 8. Re se ha se ho sheba mosebetsing re se ho sheba re mmone jona. A tshwanetse sa iketsa.
5: Go thabo ke ba ba ke. Ke nna le motho. Go tshaba ba tsetsa.
6: Ba sale. A ke se.
5: Wa makalo so bitsa. Re itse go ngati. Ha o bua ka wena. Ha o alegelegela bua fela. Ta le botlhabo ba itse. Ha o inkelishwe.

0: Lesedi FM abe dipijana bo tjolo tio go sing kwa tsama jolo zonke ba re thinking about you
1: re kwene ka black hole 10,000 seconds a Santa Patrick Gina Roma Duna ka
2: sebo ke ba fetu ay ay ay ay ay ay ay ba fetu pile ka ye ka yona ba fetu 2000 seconds ay kona ay kona ay kona ay kona ay kona GLB ala chesa ba fetu tibos lewu bongzito ay ba fetu re le mametsi icon ali achisa se EFM wabana samamela se EFM samamela Rachel after me drive how limit ba fetu ay loving the show ba fetu kalabone ay hi la chesa ba fetu ke pedi genaro ka zone tsi bokeng thank you ba fetu
1: u kire di high side ga tsa
0: ay ho la ho la Memo me bitse tsinga le shebele bitse tsana pele go fitla go nyana ya bona ga ba ma 0860003084 ka ba 0797585066 ke hashtag
3: money manager
4: ke nako ya go nka taolo ditšheleteng tsa gago ka money manager ena ke tataiso ya go utlwisisa tsamaiso ya tsa ditšhelete go tloga go dikeletso tsa go budgeta go ya go bogodi ba o tsetela mme re mona go thusa go fitlhelela bokamoso bo atlegileng ba tsa ditšhelete theya tsebe o qalelele go laola ditšhelete tsa gago ka nepo hashtag money manager go re atelela
1: Asimo mamedi hashtag money manager hore sedi FM tolo ka utsiba he kina kwa tenga ke motsero mantsiwa tsebele tsokile sedi retail afternoon drive show la bona che mo mamedi lo ena chopla ma 7 kina ko moteng ho phetiselang haholo malapa mangata a hlophisa ho boloka beng ka bona me ho phetisela huwa o dimole tlase ba bangata ba ya di mosharem ba ilo hlophisa mofu hore ka mokebelo ntho ditle ditsamae hantle ba bang ba sentse ba ho lukiswa di grocery hore hey tsantsi khomo se ntodi lukile tente di lukile re a tseba ha hololo la bone ho ba ho be ha holo jare hona le nthena mo ma media di tseho tse ba nting ha ho hlophisetswa letsatsi leo ka ba sonta ha be neng lifukela sonta ha ka ba moqebelo ha be lifukela moqebelo ba bang ke manta ha be ho bolokwa manta hona le di tseho tse ba nting tse ka tsona o tla fumana hore harabeke o tshwantse mohlomong batho ha ntse ba tla batlo kgothatsa batlo tshedisa ba nne ba fumane dikuku jwale le o phoka teng
0: a bona le yona eo fela re ke tloelele go utlwaile le yona eo ke sentse yang kudisa
1: o go itlwelele eo re tata o yona
0: fela ke a tshata twa ha utlwe ke re ke a itlwaela ke kena ho yena jwale tabo wa tseba hore ke tlhaetswe ke bohloko me wa tseba hore e le ha le bohletswe ke bohloko tjena ke yena tshwereng ka thata ha ka pa ke yena tshwereng ka thata ba ke la bana ba bo ke yena ka nnete leng hore o sebetsa le mola pelleng wa utlwisisa mme le ha nka ba ka lebella ho loka e hore ba nembeso ka pa le lapelle so go tlo thusana entse tlo ba nna leng hore ke iphumana ke tshwere ka thata wa etseba taba eo
1: ditjeho tsetlang ka basebetsi mmoho yo basebetsi mmoho tebello e kgolo ya hore ntho engwe le nngwe ya bona e se ke ya tshwana
0: hela
1: e teng e se ke ya tshwana le a setšhaba
0: helang
1: ha re tla re le basebetsi mmoho ho thwe khumbi ke ena ka a bana ke ba lesedi bana tebello kore re be re tlhophiseditswe tente ya rona mane
0: stress tente
1: le ka mono dijo tsa teng a usiwa ka suka madoda ke go ene o tweng le kana le ke ntse jwang a si ene ke go ene
0: ntsele tse tsa sego
1: ya ka mono
0: ha se ra tse jwang ke batho ba tleng ba tlotsidisa lona le tshwanela lebe le ho le dijo tse fapane ho re kwenku nku ya lona e tshwanela e be stew setsetswe le diwati le diwati empa nku ntse jwale ka mona fela lona ya lona e tshwanela e phewe ka tsela lona nama ya lona ya go go tshwanela ge ya hadike ka tsela e fapane
1: ya roast ke rata roast rata roasted na ke toka hore ba sebetse mmoho le wena motho a tshwere mosebetsi ba be le tebelelo e itseng ya gore a rona re tla potlakelwa ka thoko ka mone
0: ntho eno
1: na ke hampe
0: a ko botse botse o ka sesotho
1: re basebetsi mmoho le wena na ke phoso ke hampe ha re re ka nnete a rona re a tseba gore re tla thintelwa ka mona
0: utlile o tlo tsidisa
1: eh
0: utlile o tlo tsidisa
1: eh
0: ntho o tlo seng yeno ka pa ha o ke utloetsa jwang
1: o tsebe re tswa hole ba bang re thewa bokatsha ke hole mo
0: yo ke kena kae
1: o re re be re fitse
0: ha ne botata ba ka ke yona yeno no
1: eno tse ba di allergitsa ka mosebetsi ngwe
0: wa bona ke sentse wa bona tlwella skatla o wa mphirikanya no jere tatwa
1: na ke phoso na
0: ke dile ya
1: ka ne tlile ke lebella hore na ke tla
2: la o ga bua fela le bomme bana ba hlopisa ntaba tsena ra bo ntate bana le bo se bana ke ba ke sebetsa le botafule ya bona haibe
1: tlhokwana kwana kwana le na mateng ka di jo tsa teng
2: di tletsedile go ba batho ba ntshoetsalang hanga taking bo mosebetsi mo le mafu go etsala ga neng fumane o fumane tsetso e kgolo e be jwa le ka nnete di jo di a fela bana ba se ba morao mo lengwa
0: phoso ke ama ba ke lo tsetsa
2: ba sebetsi mo haole
0: le tlotsetsa
2: re ba sebetsi mo
0: le tlotsetsa bongane
2: re tlotsetsa
1: ba sebetsi mo
2: impa
0: e ka se le skela nna le skela atlatle
1: ke
0: re le tlotsetsa ha di jo di fedile ho tsela di fella me a wa mo aisani haiga di ke nge
2: ya e ka wena mo emmo
0: ke ye li khatile e khatile ga yona
2: ke tari se ya le moyemo
0: a ke na ta
1: khatla ga ya hule
2: khatla ga lapa
1: khutla
2: ga tsamela tsala hule ka hule ya kana
0: na ke ga le gone tshekela dijo he bunya
1: na ana ka ntogong tsa masipala ga sebetsa ka ntogong ya masipala le wena
0: jwale
1: ge be re khutla ge le jwale
0: le ge dijo di fedile ho etsa hala
1: ga ma teacher
0: ga bana botse ba ka ke yona nthweno le tlisitse
1: mem mem ha re tsa me be re tsa
0: le tlisitse eng
2: e ho bona hala hore ha bana ke ke ba sebetse mmoho
0: ba jong ho tsa me ile mme wa ka mo ha ke na linako la mpona hore ngwana wa batho hlona a menwa ho fedile ka
2: mo le bo ha ga be ke so ntso hlophisa
1: wa re tse ba staff go mo re bakae ha re dutse wa re tse
2: o tsiba le hore thabohanwe eng o bane e ya mogohledisa o lokela hore a noe seno ma police jwa
1: le monga o principal wa metsa wa rata go e jwa
2: eh re ba se bete ha ba tshofela le
0: le ankuli
2: ha ba tshofela
0: comment tsa ga re se ba tlo molego
1: ke e shodi e shodi
0: ke kena kai ke letletseng letletseng
1: ke e shodi
0: le go etsa hang heso le go tsang ha le tlontsidisa
1: ha o re fe hlompho eo.
0: Ebe ke a le fepa jwale ke fepana le lona.
1: Ha o re fe hlompho eo.
2: Hao.
0: Ho na le mong a reng dikukutse ka mokgone le monate le ntshelle skaftin. O tletseng wena ntho heso.
1: Tlela wa skaftin.
2: Ha yena wa mokgelanyana.
1: Ha mo bona na fela go ba.
0: Ba jo. Ema moleng o tshwana le wa batho ka ofela e jang dijo tso tshwana le tsa batho ka ofela. A ke re tlo tshidisa.
1: Mama di tla gele tsetsa re bua ka ditjeo ditjeo tse eketse ile di eketswa ke ba sebetse mmo
2: tell le ta gheme ga hetse e gethile ya gona
0: se bonga ya
4: a tsa di papadi ho ria tella le bonga ne tshabalala
2: ke le wile a hore bana ba se mama di wa tshebeletso ya lesedi re go fetsa pele tsa dipapadi kwano ho re ya thella re tlale ka tsa papadi ya netball ke di hlopha nka hlaka di dipapadi tse ka banga tse di kitse pedi ho tswa di hlopheng tse le kgolo le metso le shume tse ka mona Castellenberg High School province ya Western Cape ba keng sa tlhubisano e qadileng ho seng hona ya SPA National Netball Championships ba sireletse ba sokola ba o ile ngore ke ba di hlopha tsa ba baholo ba tswang ka mona ka Johannesburg leng a hlopa sa Johannesburg ba shebile hore ba tle ba hape tlhudisano eno hele kgatlo la bohlano ka tatellano tlasa mokotlisi Elsa Jordan hlopa sa ba ka tlase ho dilemo tse mashoma mabedi yana le motsumong seo le sona e leng sa ka kwano ka Johannesburg se kotlisiwang ke Bongi Msomi le sona se shebile hore se hape tlhudisano eno le kgatlo la boraro ka tatellano mo presidente wa Netball South Africa Mamidiale o re tlhudisano ena he e etseditswe ho tulla talente e ntjha ho di bapadi tsentseng di hola hlopa sa Namibia le sa Botswana le tsona diteng he tlhudisanong ya babaholo me ditle kwano lapeng le ho tukisetsa tlhudisano ya selemo se tlang ya mohopo wa lefatshe ho tsa papadi ya rugby fly half ya hlopha sa naha ya Argentina Thomas Albanos o fuwe kotlo ya ho bellwa ka thoko bakeng sa dipapadi tse nne kaofela ka mora ho bonahala e ka o batla ho hlasela moletsa phala Angus Gardner ha ba ne ba hlolwa ke sehlopha sa England papading ya Nations Championship bekeng e fitileng sebapadi sena se dilemo tse mashome a mabedi a na le metso robedi se ile sa ba le koketsano le moletsa phala ka mora hore a hanane le try e neng e tlo lekanya dintlha e leng se ntseng hore mokgatlo wa World Rugby o nke qeto ya ho mmella ka thoko
1: nako sena he se hlalosa hore Albanos o tlo fitwa ke papadi ya ka mqibelo ona hore yang hona ba thulana le sehlopa sa Springboks mane Buenos Aires le tsepedi tse batlo di bapala gahlano le sehlopa sa Australia ha mamara o nyana go dingena ya phato me o tlo bela fitwa ke papadi engwe ya sehlopa se wa se bapalla mane na henga ya fura sa Toulon ha se tlabe se botsana dipotso le sa La Rochelle mane na henga fura ha ile hanke mo di tlhopa tsena di bapala nteng ka bobedi go ding etlang ya lwetse mogatlo wa World Rugby ore o ananela taba ya hore Albanos o amoetse molato wa hae le hore ke se bapadi se sa tloelang ho etsa diphoso tse tshwanang le tseo empa o nkile qeto eo mogatlo ona he e le o sireletsa seriti le tlhompho go baletsa phala hare kana papa dinya bolo re sheba mane ho CAF Confederation Cup se hlopa sa Kaizer Chiefs se keke sa bapala mogahlelo wa pele wa selelekela empa se tla fetela ka kotloloa mogahlelo wa bobedi dipapadintsa selelekela tlhudisanong eo ha di tla bo challenge se hlopa sa Durban City bona ba tlolokela ba bapala mogahlelo wa pele wa selelekela gahlano le se hlopa se tswa mane Burundi sa Rukinzo me se hlopa sa Kaizer Chiefs he ke se le sengwe sa tserobedi tse keke ntsa bapala mogahlelo wa pele wa selelekela me se tla emela he se tlhopa se tlang hlola pakeng sa Red Arrows se tswang ka mona ka Zambia le sa FC Rouge sa mane Madagascar e be ba heli tlhopa tseno di thulana magahlelong wa bobedi dipapadi tsa selelekela go tseka maemo go tsa megahlelo sa Durban City jwa ka hlalositse sona se tlo botsana dipotso le sa Rukinzo magahlelong wa pele wa selelekela mathwasong a kgwedi e tlang mme sona wa hopola mmamedi se phunyeleditse bakeng sa tlhodisano ena ya Confederation Cup ka morao sebetsa hantle le hapa tlhodisano ya Nedbank Cup se tleng se fitileng a tsaya sheba he e bang se ka sebetsa hantle se tla thulana le AS Port Louis kapa joining Galaxy ho tswamane Botswana AS Port Louis ke bana ba ka mona ka Mauritius me ba ka kopana le bona mono he e bang ba ka hlula papadi ena ba tlo bapala le Rukinzo e le o tseka maemo ho tsa megahlelo ke di hlopa tse ka bang tse 55 ana le metso seletseng ka ofela tse tlo tseka moputso mo hologari ho CAF Confederation Cup wa $4 million Mili papadi tsa pele mogahlelong wa selelekela di tla bapalwa go tloa ka la 4 go fihlela ka la 6 go dingwe tlanya lwetse e be ba mogahlelo nga hlakala o tula bobedi ona mogahlelong ono wa pele go tsa selelekela e tla bapalwa beke ka morao mono ha re tswa mono re bile re dikwala ka tsa CAF Women's Africa Cup of Nations maobane tlhopa sa Nigeria se hlotse sa Egypt ka ntlha sa tsheletseng tse pedi ha sa Zambia se hlotse sa Malawi ka ntlha tse pedi ho ile nngwe e ne le tsa Group C mme a jwala o sheba tlhopa tse seng diphunyeleditse bakeng sa mogahlelo wa dikota final ho Group A ho phunyeleditse tlhopa sa naha ya Morocco le sa Algeria Group B Ivory Coast le sa Afrika Borwa ho Group C ke sa Nigeria le sa Malawi a tu Group D se seng se phunyeleditse ke sa Cameroon mme re tla tseba bosimbo na hore ke se feng se seng hape se tla phunyeletsa ha sa Ghana se thulana le sa Malawi hona ho group D dibile ka lo tseo ke neng ko sa re se tsona ile tsa peletsa dipapadi tse ding hape di metsotso nya mashuma mararo ka mara hora ya bone le bo le thibo se batsola pele ka re ya thella bana beso
5: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Akule boy tibla mohola na bongzito mamela re kena jalo kama na ka N1 southbound garage drive unona lokulo yene nge mekaru humila hore nge fikileng e tlisitse ha jole se phala ha monna tsana se pitipiti kine go tshwagatse yona tla le wena ile ngwe fela hore nge na e bana lo tsodi bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos underscore mokone @limawela1x #ratelatrafic
4: Bloemfontein
7: Fontaine motse wa di rosa. Berenye tsosi ngangata, manga unge pelunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubula 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
8: Lebulitibos, Horiatella.

0: o me dikinte bana ja hulwa TKZ batsama les bu maloya ba go fela jalo phala phala ho le sedie FM le shumele metso e mine ga re bile hore nyane ya bone ke ra tell afternoon driver ho hashtag money manager
1: ka pele nyana fela top la ma 7 ho hashtag money manager pele ria ho melaitsa gatiso ho se polisa sa Everton se batlana le ba le lapala mathobosela Margaret Mohlongo mathobosela Margaret Mohlongo le buka rona bolokwa go dinge fitileng me ho bona hala hloho ya lejwe la ha e fumanwa ka e ka ithuteng muna o tsentwe ya tsose e fumanwa thuteng muna ke bona he hona le ba nemba se ba yutswa dele sepolesa se fumane skupa ba le lapa la mathobosela Margaret Mohlongo ba atamele ka mona ka Everton police station ba mathobosela ba habo Margaret Mohlongo yena nga bolokwa go dinge fitile Tombstone lejwe la hae le fumanwe thoteng a ke le atamele police station mono sepolesa se ya le batla bana beso re lebo ako ar tla ka mona he lebo
2: ke la topi topi bandi love joy le moshengu ka mono le kai he bilo mo haso kwa motaung ga se ma chabela fa tsena ka first attack a mona ka Welkom ke ntata ma so so le moki bana beso bona ha bi yana le tla ka taba tse jwa lo re tlo ntshidisa e tafula lona bana ke se check tla be a mane batho ba e bona ga tshena e ikgethile ha e dule batho fela le metsi ya lona a tletseng jeke ka pa juice ya lona eno wa nge batho ba tlisitse matshidiso le tla ifumana hana hana mono tafuleng ha ile di jo che bana ba gona le tla jella ka ga dikotlolo tsentle le tsona ke tla dibe ya hana hana mono tafuleng empa di jo ke tsona tsentse di phewe ka yona pizza yona yona yeno ntse to jella batho ba tlisitse matshidiso hana mono wa nge gela nkutwa ha binya no ngwana ngwana go na utwa go taba tseno di ka o hlola utwa ga e wena o batla di ntho tsentle tse special dula hao ha ebe di sofa tsa hao ha di hlabang ke re ngwana gona ntata masoso le moki ke yana tshondwana tanko
3: moifo top la ma 7 bandlel bomzito chlb we na thabo le ntsho le bongani mo go ye lone le ka lene ke yo e brailweng ha re tla restaurant emo re tlo tsidisa ke tlo tsidisa ene re tle le fumo ha re tla mo re tlo etsa braai kapa tshwiwe mona re tlo tsidisa ke lona tlamele le ne henna chelete ya hore ke le ntsidise be ke nahana nna ka le site ga ba fetu ke bana ba ngile 6000 ya matsidiso ke tla ba etsa ka mahau e seng ke tlo fela ke le etse ka mahau fela ka eng le tsa gona di trebo po mola thank you meefo
4: ba tsitsa bolelebo la mtibongani ha hona hore ba sebetse mmoho le nna ba ka lo fola line ba lo ntsidisa
5: hey na mwe
4: ba tlameha ba kene ka tlo ba fuwe rompo le bona jwalo ka baruti askese ba fuwe rompo ba fuwe rompo e tshwanang le baruti batho bao ba sebetsa le nna bao ba tlameha ho hlomphuwa
5: yewe
4: he ke a leboha ba ka tlo tsena le mamis
1: hlompho
4: ye ha eng ho kenya botsene
1: hlompho ye
6: labuli tivos mui fori a tell ar mo chenga
1: re le uche
7: o bona bona bo mo sheja o HOD wa mosebetsi o HOD ko mbere o principal ko mbere ko not mo general mo o tlo ntsilisha o tlo nlisha wena ha wa tla be HOD o tla be VIP tsana re restaurant ha se mo restaurant mo mo re tle mo funeral o tlo nlisha o tlo ntsilisha o shele o thoma kana mo gore di principal a gago kana go ya go bona ke mahlokong ke mahlokong wena di principal ba gago ra go jira next week go mereko
5: a o wane ke shae tsa bia ke a se mo shae di ke colleague ke mo sebetse mo
0: la ke se tsa
5: batho tsene sorry ke colleague sorry ke colleague askis
0: o hle
1: ke ba sebetse mo ke ba hletlo wa tlo hantle ke bona ba tlo dula mmuna
0: helang o moeng khotso
8: alebya
0: le ka ngone so
8: a mona tengwa na mme man ke all for one go tele go tshabela mona di game man
0: jo all for one
8: eh ngwana mme a khona a re beng le bo le nnete fe o sebetse mo ke ntse se go
0: ah
8: ya
0: hela
8: mosebetsi mo wa ka ngwaneso ke ntho e kgolo o ikgethile o ka thoko o feta le baruti
1: ajalo wa baphamisa
8: yes ke rata ntho e bua ke re no reta ntho e kan society but this is society e le thebisano mmogo ya basebetsi mmogo ore e mong le e mong ga a tshwara lefu abo re ka tloa rabe a katiwa gore oke re donata di-500 rand 500 rand teng tseo tsa rona tseo ga re je dijo tsa lefu go jaya batlang but re etsa order KFC.
1: Yes.
8: Ke ba se retse mo. And then re a bottle store, re fika re tsa order ya di no. Sa ba se retse mo.
1: Hmm.
8: Jwale. We had it don to the hole. Ba se la tshuna ba.
1: Thank you that. Good please.
8: Ta ba ba ya ba ya fa ti. Ah, le se di.
1: How are you? Mm. Kebello mo mamedi ya ditjeho tse eketseileng.
0: Ke ditjeho tse eketseileng.
1: Ka tsa papa tse monate. Kebello ya ditjeho tse eketseileng tse bakwang ke basebetsi mmoho. Na o batla go qoba ditjeho tse eketseileng tse bakwang ke
0: basebetsi. O tla ba ka ho etsa cover e e ikgethileng ya basebetsi mmoho. Jo. O moeng khotso.
9: Le mo le kae?
0: Ke teng le kae?
9: Ke se tsoga ngwathi e bona go galemo ya le mo tlemonna khone ke tla pele ke mona
0: batho o sa iso botle pele hle
9: a khone ke tla pele ngwana mme
0: jo
1: a se bua sa iso bua
9: ya a khamela ngwana no dilo ke mo tlemonna a khone ke tla pele khone ke a hlompheya
0: fana ka lebakala ha
9: ka tla mo sa ka pele pele kwa
0: ka pele pele
9: o mo sa ka pele pele kwa ke go di tlo
0: a tle tletseng difu
9: a le bu ke khodiki ya le tlo go tsheetsa ngwana le ngwana shi ba di khodiki la ha
0: ke ntlile se jo ga
9: thank you le bu
0: sharp
1: ha yes ok
0: moeng khotso
8: ke le bu kibos
0: hi
8: ke le mente ga ne dube mphele tsi tsi
0: short you short lemon
8: a le bu jo ke dimela na lo yena le bu ke tle go le kana
0: bu hela short lemon Jo.
8: And o ke ne le fuki ntse ka se wa le
0: bona.
8: Bona bona ka la bona go batla di drum steel.
0: Hela ngwe na Clement ditlehle. Yo.
1: Re le wa Clement.
8: Ba tla tlo ntse go empe.
1: Date wa ya gwadi a re ha ba koleke pele le fumo pele ba batla di jotsa bo emo bo phameng ka thoko. Ha ba koleke. Ke ntate mohlalifi wa ya gwadi.
0: Haibiga
1: yo no ke bra wa ya ke ne le motsamaiso mananeo ne motsamaiso mananeo ha emelle ka mona ha emelle ka mona
0: ao wena lo ema line
1: ke mo fa bo fiche
0: ke lutlo ne se le tsa
1: galna he
0: mo el khotsa
8: a lo lebo
0: ke tle ga e
8: ke tle ga
0: ke khipise ntato wa ka
8: a bona go tshelene E di mala lwana ha go tsoko le bo di han to tshintela ga paise ya ga tsak.
0: Ke o ka max.
8: Le bo mone ke le pumono. O tle ga ga motho mo lomo wa a itsane wa mang. Ba ka go ba go ke nna ke tla re la ba tswe lo ba special. Ba ka mo go fela ba special go tswa go tshe. Ee ya go wena ka jela go tlo se itse.
0: Hela.
8: Pitanya le ntse go fela ga ntse.
0: Ha mona tiva.
1: Helang.
0: Telebo Max.
1: Helang. Ticket shop. Ticket.
0: Mang khotsa.
10: Top deal.
0: Lama 7 eh.
10: 7
0: Short exam.
10: Jules.
5: Yes, Ganga.
10: Oremo.
5: I'm not a Tuxinga.
10: Ay, man, Jules, the CDs, I'm fed or fed. Scamma says, oh, now we're not calling Galilee.
5: Ay, boo.
10: Would leg out CDs, a hot man laga. CDs are fella or fed, the one I Yes, the colleague didn't have a hog, I understand. I'm all over now, but he's not a name. But I was so gumbojalu. Yeah, fella, I got all those CDs, I want them.
0: I'm not sure.

0: Ngani ho le se di FM driver mashoma mabedi le metse robon ra le bile ho renga e ya bohlano tsa mametse le se di FM re le bo top la 7 ka nete di ba tshwere taba tse matla ha ho le moedi e re jwalo ka re bua ka top la 7 re tloe jwalo hemo se gotlana tsana sa sikokotlelo re ma balenga dipapadi
1: a tsa dipapadi ho re ya tella le bongane tshabalala
2: ke le bilia holo bantle of joy le topi topi mabadi wa lesedi ke tsa bobedi tsa dipapadi o re a thella re qale ka tsa papadi ya rugby hlopa sete tsinkwano lapeng sa All Blacks se qobeleile ho etsa phetuo pele ho papadi ya osane e o setlo e bapala kgahlano le sa Stormers ka bona ka DHL Stadium mo Motsekapa Messi na se bakwe ke ukula wa sebapadi sa number 8 e leng wa Lasse Sititi re tlo bona ha Anton Segner ya tla benga qala ho ba o qala le papadi hlopeng sa All Blacks a bapala jwalo ka flankara ha Peter Lakai a tlo bapala jwalo ka number 8 a thile ho ja he Segner e wileng le tswallo la mane Germany a tlo qala ho papala papadi ya pele e le ha qala le papadi ha qala bapala hlopha sena sa New Zealand jwalo ka e le hore nakong e fetileng o ile nna a tebuka kgweding e fetileng a bane ba botsana dipotso le sehlopha sa Italy e ka setana le ha bane ba botsana dipotso le sehlopha sa Ireland re tla bona he gore na ebe papadi ena ya osane e tla tsamajwang jwalo ka ha hlopha sena se etetse lapeng kwano mme pele ho le toto le lebeletsweng ka tjantjello leo batlo le bapala le sehlopha sa Springboks ba tla qala pele ka ho bapalla le dihlopha tsa kwano Afrika Borwa tse atisang ho ba le kabelo mane tlhodisanong ya United Rugby Championship be ba he ka maramono ho thakgwa le toto lena leo ba bangata ba le lebeletseng ha re selela ho tsa papadi ya bolo se hlopha sa Mamelodi Sundowns se ke ke sa bapala mahlelong wa pele wa selelekela tlhodisanong ya CAF Champions League ka ha ke bompudi mme ba tla fitela ka kotloloho mahlelong wa bobedi ha sa Orlando Pirates sona hela se tlolokela ho qala leto la sona tlhodisanong eo ka ho ba le kabelo mahlelong wa pele wa selelekela masandawana jwalo ka bompudi ba CAF Champions League se hleng se fitileng ba tlo emela mohlodi dipakeng tsa se hlopha sa Willieete Samane Angola le sa Foresta se bapala mane Seychelles ebe ba he ba thulana le se hlopha se tlameng se apile papadi mo ka kgwedi ya Mphalane hlopha sa mabakhani ya sona se tlo bapala papadi ya selelekela kgahlano le se hlopha sa Lakua Waves se bapala mane Mauritius me e bang se apa papadi lo fetela mokgahlelong o latelang e leng wa bobedi wa selelekela se tla botsana dipotso le mohlodi dipakeng tsa AS Manga Sport go tswa mane Gabon le Africa Stars go tswa mane naheng ya Namibia mokgahlelo wa pele wa selelekela o tlo bapalwa ka la nne go ya ka la tshelela kgweding ya Lwetse ha loto la bobedi lona gona mokgatlhelong ono le tla bapalwa beke ka morago ho moo tlhodisanong ya CAF Confederation Cup teng tlhopha sa makhosi se keke sa bapala mokgatlhelong wa pele wa selelekela se tla fetela ka kotloloho mokgatlhelong wa bobedi ha sa Durban City sona se tlo bapala mokgatlhelong wa pele wa selelekela kgatlhano le Samane Burundi se bitswang Rukinzo mme a makhosi ke setlhopha se le seng fela sa tse robedi tse kekeng sa bapala mokgatlhelo wa pele wa selelekela mme se tla fetela ka kotloloho mokgatlhelong wa bobedi mo se tlo thulana le mohlodi pakeng tsa setlhopha Samane Zambia ya se bitswang Red Arrows le Samane Madagascar sa Rouge meher ka bona ho ba mokgahlelo nka hlakana lo tula bobedi mokgahlelong ono le tla bapala jwalo ka kgwedi ya Mphalane Durban City jwalo ka re tse ba ile tlhodisano nyeno ka morao hapa Nedbank Cup kwa no lapeng sehleng se fitileng ba thakgola leeto la bona ka o thulana le Rukinzo e be ba he ka morao e ba mba hapa papadi ba tla botsana dipotso le mohlodi pakeng tsa AS Port Louis ho tswa mane Mauritius le Joanneng Galaxy ya mane Botswana ke dihlopha tse mashumi a mahlano ana le metso e tsheletseng ka ofela tse tlo ba le kabelo tlhodisano nyeno ho tseka tjhelete ka loka dollars tsa America tse di milioni tse nne ka ofela mokgahlelo wa pele wa selelekela o tla bapalwa ka la nne ho ya ka la tshelela kgweding ya Lwetse e be ba loto la bobedi le bapalwa beke ka morao ho moo re ntse re le ho tsona tsa CAF ho se ho netefaditswe he hore papadi ya Mamelodi Sundowns le hlopha sa USM Alger ho CAF Super Cup e tlo bapalwa ka la robedi kgweding ya Pudungwana ho qoba taba ya hore e se ke ya bapalwa ka letsatsi le leng le Soweto Derby mpudi wa tlhodisano eno he ya Super Cup o tlo itsamela jwalo ka tjhelete kalo ka dikete tse magolo a mahlano tsa didolara tsa America papadi ya Soweto Derby yona e tla bapalwa beke pele ho mono e leng ka la mashumi a mabedi a na le motsorobedi kgweding ya Mphalane ha re di kwala ntse le papading ya bolo kef e se nete faritse tsireletso he bakeng sa se tlhopa sa gini sete se tloetela kwano la peng ka go di ya lwetse bakeng sa thulana le sa bafana bafana papading ya opunyeletsa ho ya ho 2027 Africa Cup of Nations ka lebaka la hore he ho so ile ba le ngongore ho tswa magatlong o lwala papading ya bolo mane gini mabapili taba ya taba se re di bone ho marandrang a re hukanya tsa se tshaba mona mo ka kareng ho no thwe na ya Africa borwa ena xenophobia jwale he ho no so na le letswalo la hore na ha yeno e ke ke ya gona ho tlo bapalla kwano la peng empa kef ne te faditse ha tsohle di le motšeng mitsireletso e tla be ile ya boemo bo dimo molemong wa polokeho ya sehlopha seo se tla beng se ditse kwano Africa borwa ho pola re tlhusano ya selemo se tlang ya Africa Cup of Nations e tlo tshwara ka kopanelo ke dina ha tsena na ya Kenya ya Tanzania le ya Uganda dibila kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e ne le tsa bobedi tsa dipapadi o se fetwe ke tsa go qetela di metsotsong ya mashoma mararo ka mora hora ya bohlano ha jwale le bolithibo se batswela pele ka re ya thella.

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bum, bum, bum.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plan tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: re shebane metsebararo fela metsetse ka mora hora ya botlhano re ole buile kene tlotlisang modupi ga ditaba tsa hora ya botlhano jalo ka tseba ka labone ka hashtag money manager re bua ditšhelete ke ka gona ba Capitec ba itse re sale re tsamaya le lona ke nako ya hashtag slam the scam.
1: Dumelang le boetse le kopana le nna sistandi lenaneng la rena la slam the scam. Kajone re tshohla dipapatso tsa leshano tse fumanwang online tse o kgannelang gore o downloade di-app tse kotsi. Di-app tsena di o tshepisa TV ya mahala kapa ditholelo tse kgolo empa ha o shebisisa hantle di dumella baqhekanyetsi ho sebedisa founu ya hao le ho utswa tjhelete ka ofela bank accounting ya hao. Mona re na le Nthabiseng ya tswang Bloemfontein yena o tlo re phethela tse mohlaetseng. Mme Nthabiseng o re ho etsahetseng?
2: Dumela Thandi ngwanaka. Ke ile ka fumana molaetsa wa WhatsApp ho tswa ho mohaisane wa ka. O ne o le mabapi le sesolo sa se boneng Facebook sa satellite TV ya mahala. Ka tlatsa foromo mme ka potlako taba ke fumana mohala o tswang ho consultant. Hey, ho la ntataisa jwalo ho downloada app hore ke tle ke kgone ho fumana sesolo. Empa ka morao ho downloada app eno, ya ba screen sa ka se a ntshofala. Founu ya ka ya ba ha e sa sebetsa. Ka he, re ke tle ke qalelle mohala ona wa ka fatshe. Ke ha ke lemoha hore founu ya ka ba e kenelletse, ebile ba nkile taolo ya tshebetso ya yona. Ke be ka tsena di ne di sebedisitse sefahleho sa ka ho lokolla banking app ya ka. Mme ba nka tjhelete ya ka ka ho fela ka ho account ya ka.
1: Aoo. Mme Nthabiseng wa batho wa tseba ke mme ba uotlile ka bokeboka bo mona bo sehloho ba tshebediso ya app. Wa tseba ba etsang ba sebedisa dipapatso tsa leshano mmoho le di-consultant hore o kenye se bitswang ka hore ke malware kapa website e seng molaong. Hang ha e se e le founung ya hao e nka taolo ya founu ya hao le ho iketsetsa boithatelwa ka di-bank account tsa hao o nke le tjhelete ya hao ka ofela.
2: Hele wa tseba pele ke ekenya ke ile ka fumana temoso ya polokeho mona founung ya ka empa consultant eno a ntwetsa hore ke se ke be ka ba ka enkella hloohong ka tswela pele ka ekenya le nna ka mo mamela hobane o ne a utlwahala e ka ke motho wa nnete ngwanaka le nna ke ne ke mpa ke ipatlela fela channele tseno tsa mahala.
1: Ao ke a utlwisisa hle mme mme ke yona kotsi eo re tobanang le yona kgafetsa ba etsa e ka ntho e nngwe le e nngwe e tsamaya ka toka le ho fa tshepo ya ho fumana di-channele tsa mahala le mokgwa o bonolo wa ho boloka tjhelete ebe ha re tsotelle ditemoso dipelelo di bile teng. Khamphani e iketsang beng ba sehlahiswa se tummeng ba o kope ho downloada app ka ntle ho App Store e tshepahalang e leng tshepiso e utlwahalang e ka ke ya nnete le temoso eo o e fumaneng founung ya hao ha o ne o qala ho downloada eo ke nako ya hore o ka ba o ile wa re ho lekane.
2: Hele ka tla ka ikutlwa lolo ka e ka ke sephoqo ntho ene ke e batla fela ko go tjhelete ya ka e ke e nqhobe.
1: Ae tjhehe hle mme Nthabiseng se ka ikahlola. Ho bonolo ho qhekanyetswa ka tsela eo hobane dinokwane tsena di ka utlwela e ka ke batho ba nnete le hore sesolo ke engwe ya

0: Romelang divoutu tsa rona ka di voice note ho WhatsApp mehala kapa ka X kudubei hashtag song battle hore ya tell
1: re ke tla mane mo ke tete tsentembe ke nge fitile ba go thabo rura fa ke ke be ga rura fa se ba re ke nale mo ya a ke tla mane o tla ka jana mo mamedi ha ke mo hohle ke motho ng ga fe ng ga fe re ke gwata gwata maqebe gwata gwata maqebe yo a tsas panta o tla yemela nje o tla yemela nje. What?

0: Bonsoir, les séries FSM.
1: Mohamed, imagine, tu rates pas tout.

0: bo ba le sekolo bo phelo bo sa le monate le zuka mamela o sa tshisa o sa tshisa
1: 0860003084 mme re letsetse ana jwa le re nka mehala re nka ba ba hlano
0: o se re le mo me ntshagel the track mo re mo ga
1: Manto.
0: Manto. Manto. Manto. Manto.
2: Manto.
1: Manto. Manto.
0: Manto.
1: Manto.
0: Manto. Count your blessings.
3: Count your blessings. Count your blessings.
0: Count your blessings.
1: Bogadi weda.
0: Ake kholetsa mosebetsi wa ka ka mogho ke khotsofetseng ha ke tsebe ke ketseng.
3: O thabile fe.
1: O thabile fe. A tse ya mna. Ga re la itse ka mogavene.
0: O ya ka le ka hle. Kale ka hle.
1: So tsantsa o tshela aula mo gavena ke re a rutlwa ka le bakala moya tsantsa o tshela o dimoge go utlwa
0: kale ka o nkutlo ma
1: ja ho bane monate
0: ke khotsa fetse
1: monate ho wena
0: ke mo be di ka leboha
1: o leboha eng
0: ho tswa ho nna mampudi mo lebohe mawela
3: empa ka ra ho kgolo
1: Ha holi.
2: Wa ipotsa ho.
1: Le ba tshwa mo vote seng le bana ka dipelong ba tse ba ma rapina ele ya pele.
0: Pina tsetse le o di be ile jo jalo ne bonga no. A pitlare ga tsha ngwe le ngwe. Ka go right. Okay, ka geta. Ka re ke e utlwa pide rena ke e rata. Utlwa o re ye yona ona nana ka ha ke ho ya tlong supisa yona nna ka ya. Ha ka ya.
1: Oh.
0: Utlo bone hore ho na le ntwetse ala mona dipineng ka ga ke mo. Ke tlo ya ho yena.
1: Okay di.
0: Ke tlo ya ho yena bongane ene bona ka hlula. Maemo a sa ntumele pela ka hlula.
2: Maemo hana na le.
0: A sa ntumele ga itse diaka. E le dira ka mona ka le ka mona. Fela ka hlula. Ka count your blessings.
1: O ke nna dira.
0: Dintiki le dira.
1: Ke nna go ya dira.
0: Bora no ano sobala di papadi.
1: Yeah, thank you.
4: A tsa di papadi, horia tella. Le bongane tshabalala.
2: Ke lebile a ho le bana beso, mamedi ke tsa ho tletela tsa di papadi o re a thella ka jeno ha re qale ka tsa papadi ya cricket. Cricket South Africa e se netefaditse mabala le matsatsi bakeng sa leeto la lapeng kwano la hlopha sa Proteas Women kgahlano le sa India. Le totolena he la mefute e fapaneng a papadi ya cricket le tlo qala ka di papadi tsa tiko tse tlo bapalwa ho tloha ka la robong ho ya ka la leshome le moso e medi kgweding ya Tshitwe ka bona ka Qebega e be ho tloha moo. O bapalwa tse tharo tsa ODI ka mona ka Paarl Cape Town le mangaung ho tloha ka la leshome le na le metso e tsheletseng ho ya ka la mashome a mabedi a na le metso mmedi kgweding ya Tshitwe. Leeto le tlo phethelwa ka letoto la dipapadi tsa teko tse tharo tse nga hlakane tsa T20 tse tharo tse tlo bapalwa ka la mashome a mabedi a na le metso tsheletseng Tshitwe ka mona ka Willowmore Park Binoni e be tse pedi di bapalwa Potchefstroom ka la mashome a mabedi a na le metso robong le ka la mashome a mararo kgweding eo ya Tshitwe 2026. CSA e re dipapadi tsena he tsa T20 di tlo thusa sehlopha haholo fela bakeng sa ho itukisetsa ICC Women's Championship Trophy e ba palomane Sri Lanka ka kgwedi ya Hlakola selemo se tlang sa 2027. Ho tsa papadi ya bolo mo presidente wa FIFA Gianni Infantino o phunyile boipiletso boneng bo kana ba moqobella hore a tle a beme ja fatshe ka mora wa tle ya tabeng ya ho boela a fumana botsietsi ba ba etapele ba mekgatlo e fapaneng ya papadi ya bolo lefatsheng ho latela kopano e potlakileng e bile mane naheng ya Morocco. Kopano nyeo he Infantino o kopile tshwarelo ka phoso e a ileng a batla yetsa ya ho rekisa karolwana e itseng ya ditokelo tsa kgwebo tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe. Boto ya batsamaisi ka hare ho FIFA ho kenyelletswa mongodi kakaretso e leng Matthias Grafstrom ba tswile kopano nyeno he ba se ba le ntsweleng ba se ba bile ba utlwana le Infantino ho sa tsotellehe ditlaleho tse neng di ipetsa nakong e fetileng tsa hore e ka dithonyana tse ngata tsa boto di ne di sedisa tsamaisane le tsela eo a tsamaisang dintho ka teng ka hare ho FIFA. Bothata bo ile ba qala nakong eo menyetsi ya ho rekiswa karolwana e itseng ya World Cup e neng e hlahella ntle le ho tsebiswa semmuso hwa ditho tsa boto ho se o bile ho fanwe le ka nako ya hore seo se lokela ho etsala pele ho kgwedi ya Lwetse selemong sena sa 2026. Mme hwa bonahala e ka mohlomong he ha uwa dikgethong tsohle di tlabe di se di le maemong a matle, mme re ka bona monghadi Infantino a beela a fumana tshietsweng hape ya ho tswela pele ho dula setulo sa boporesidente ka hare ho FIFA. Ho tsereng sehlopha sa Chippa United sa lapeng kwano sifuwe kotlo ke mokgatlo wa FIFA ka mora ho hloleha ho lefa mapalahare wa sona wa mehleng e leng Ronald ke Roland Sanu. Monneno he mamele ke letswallo la mane Burkina Faso o ile a nna tebuka kgutshwane hlopheng sa Chippa sehleng sa 2023 le sa 2024 mo a bapetseng fela dipapadi tse ka bang tse leshome le na le metso e mmedi. Mme FIFA ebile lehlakoreng la hae kgetlo lena Chippa United ba ke ke ba kgona ho tekena sebapadi sefeng kapa sefeng pele ba lefa sekoloto seo ba sekolotang monnenwa. Mme sena se hlalosa hore ho tla bo kwalwe ka la mashome a mabedi a na le metsomong kgweding e tlang ya Lwetse sehlopha se sa kgone ho tekena sebapadi sefeng kapa sefeng e bang se sa lefe tjhelete o se kolotang sebapadi sena se o leng letswallo la mane naheng ya Burkina Faso e leng Roland Sanu. Kaule leng he tlhopa sa Stellenbosch se ne tifaditsa se tikeng nemo ka ubere e bile le Forose Bradley Grobler ka kontrak ya selemo se le seng. Mme sena hlalosa gore Grobler o lo tiana le mo kotlisa ke leng a sebetsa mmoho le yena nako nye fitileng e leng among Hadi Gavin Hunt. Se papadi sena se dilemo tse 30 a nang le metsorobedi se tla so tlhopeng sa Stelle City ena he mamedi ka morao re atle a tebuke tlhopeng sa Sekhukhune United. Mme o ile a etella pele palo ya nka tla ka re ho ba se papadi se hlabeleng dintlha tse ngata ka disisa hlopeng seno bakeng sa dihlatse pedi ka ofela ka kakaretso ho PSL Grobler sa hlabele dinhlatse ka nkano tse le kgolo me e ba ni tshwetse ba le hantle ho ya ka mogo ba lebelletseng ka teng a ka nna ba pala papa dinya ba kenyetlang Hastelis ba thulana le Polokwane City ka labobedi. Lorenzo Pedro se fitileng teng hlopa sa makhosi se netefaditse ha se fumane se bapadi eleng Fias Abrams se motikeng ka loan ho tswa hlopeng sa Stellenbosch ke loan ya selmo se le seng mme ona le gona le hore ba ka motikina e bang ba gahlwa ke sebetso ya hae mafelong a sehla sena dibile ya kalo tseo ke neng go tshwara se tsona ha re kopana hape o sane ka bela bahlano kwa no re ya thella ka dintlhagolo tsa dipapadi bana ba e sukitseo
5: le bela ho le fela bang zitho
2: ke uta
5: shona. Lokolla boqhetsa ke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka $92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka $79.99 fela ile nngwe. Ho boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
6: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
7: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS e ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
6: Etsa kopo online. O tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Hakule bo hethe bla moholo la bongzitho mo ba dikipotulule ka nete be bileng ka mala ka Johannesburg fela ha huna le letho le le ka le leng hore motho a ka tla le ha ka lona fela ga nna ga ke lo hlokome bileng yo hle o fihle ontse o phila lapeng ke ne ko tshwagatsa ga kana ka jeno kwa no hora tela traffic ha ge di bona ho sane ha metsotso ile mashume a ba dia metsotso mehlano pele ga fitla go nyane ya bone ke hashtag ratella traffic. Mama maybe more to

0: Romelang di-voutu tsa rona ka di-voice note ho WhatsApp, mehala kapa ka X. Kudumei. Hashtag song battle hore ya tell.
1: Tabo lelebo zile fanir den ka mothabantu ke ga le nna nntse ke tsa male lebo ha le lebo ba tseba la o ka thoya e khona ha ke mo profita ka nnete tsa tsinena ke profitile ke shontso motheya le no of air tower a bongana ntsa bu ntso motheya ha ntate ha o ntse tse mohlolo monga thupa ntate motho a ichapa hana o tlwella thupa ka go tlwaetse o dula tshwere thupa ga o yemeletse le bongwana batho jalo le wena o dula o le sone o utlwile ke thupa ya Thabo ga o sa kgone o e tshwara ya bo Thabile fela mme hele a kgone
2: Sho skips a drive, sho skips a drive, e da go roba ba fetu. Kore nako salankanyana o fiwo sentse o palame 1400 ka morago o ntse o gatlhaulwa ke moya sephadi sona ntse se re tswatla ditsebeng mo bafetho le reetse sa letsatsi la go bolaya bafetho a e pule makunya kgotsong botšhabile eichara eichara
3: a echelona hai gona o ka nna nqeta e le botsatsinde ga o go dira di dikile hai ragale
4: yo tshibosi go bleletse ka papa o ble fumana bekeng ene kala lo ke na tshibosi le buhle le bupinye ya o yuhle juwa ye number 1 he o se le bu ke fusi marumo hle ya le nkopanya hlohle ai ma tshibosi a khona se le bu ho betse ngwana metla ma wa mo ile fela ho betse
5: le bo le tiwo le tsebe nna go le finene ya bobedi fela ha ba bona le lile mpiri o tshogone ke nna ka ona o tlo kena yeng a elebsa o ine he ge tonse ke di ntle ka mona ka Durban
6: ba e ka o tla le 1400 lo ha re di se ka mara
7: e skim le bo le tshibosi a godimane helas party godimane go the kore ga letsatsi ga le tšhabile o tlolo gore godimane a mophesile boroko mophesile bratibosi a ke mo utlwele botlhoko next one le yena nenneng o na le go tshwaga se ka utlwela botlhoko mophesile bratibosi ke semela mosekela ka pesana reitse danko
8: kore e motho tsheya e ke a gopola lona moo yo tshibosi ga o se o tlhomile ke ngwana mme atšhetlhe
7: ao tshibosi a thabo tshibo a thaba monna ana o tla ka mpama monna yo ai kon a skimisaka ao tla loka ma a tshibo touch hele wena se ba o nyolola ka tsehlalo ntate ho noto ai kon ikokobetse ta tshibo sa tsina re ikokobetse fela re kwala lenaneo tanko
9: ha se hube lebo ha se hube hey ke thaka bana tsebo ka Lesotho re beng ke cha ke a leboha
10: a tshibosa skizi godman skizi man e o tlo tlhapola malebza o kile a bona so no mo hela wa o ke mo lo mo ke tlo shebile ka go wena god but excuse me out man pele ke ne ke be ke ya malebza thank you malebza wa le sandawana ke papa se ba gona ka mona ka jozi
11: lebu tsheha ngwana na o ikutlwise monate le nna ne ke tsamaya le wena ke mpile fela ka se ke ka gona o kena mohaleng molebo ntumeng ka ntumeng le paris chapa lepsa mohobele
12: ha o lebo ha motho wa modimo moleboheng ka poma ngwena ngwana toe gobaneng o etsa lethabo tje na a bontate ba shapuwe ke batho ba bomme aa ga o tlo etsa jwalo ka tshibosi o tlwa tshibosi o stile jwang and-e re tsebe le yena e tsang lerata a maro ntse o ntse gantle ngwane swa ke re ke kgwedi ya rona e o yena lebsa

Abedi ke Commodores. Mona ba tele tswepile jalo ke Lionel Richie. Easy like a Sunday morning. Pri mona tule jalo. Mona wa the Temptations Louis Price. Nobody but you. Go be di ba pila tsena mamedi go tsana sa rena sa TNL Take Me Home di be a go tlhologa ka jeno. Ke afternoon drive mo ifo go tla hape o sa le ka labhlano re nge bra re fela re nge botshelela na tifelo ke manane o hle sentse ke bona ngwane su ke di bona matshela le mo ifo ba hlophisi ba yeme meemo ho isa ho reng ya bosupa ka le monnate la matsholo bana be se tshebetso ha ebe monnate kitseo

0: Ha ke o lebohe ke di bone mo mamedi ke o dumedisa. Mo lekgotla wa ANC ya bolaweng ka uthungwa Dladwater re haufi le Marian Hill ka bophirima ho Durban. E etsaetseng thapameng ena o phatlaladitswe e le kgekge kgwela. Kgwela e ne e le mo lekgotla wa ANC wa Ward 17. Sepolesa se re o ne a le kantorong ya hae le baahi ba mmalwa ha ra sethunya ya sa tsejweng a tla fihla a bolela hore o hloka thuso. Ho tlela wa hore kgwela o ile a tswela ka ntle ho ya thusa monna eo ya ileng a ntsha sethunya mme a mo nesetsa sefako sa dikulo pele a ja fatshe ka maoto. Sepolesa se hlalositse ke tswelo ena e le tlhaselo e rerilweng mme sesosa sa yona ha se se o tsejwe mothating ona mme diphuputso di motjheng. Zanele Buthelezi o tlaleha a le sebakeng sa ketsahalo.
1: Shocked community members and local leaders have gathered outside the municipal Sizagala Service Center in Klaroota, where the councillor was gunned down this afternoon. Police are still inside the premises where they are doing their work, while the gate remains locked to keep people away. Only family members have been allowed in. Police say the councillor was helping residents when a suspect posing as a person seeking help shot him multiple times, killing him. The suspect then fled on foot. Zanele Buthelezi, SABC News, Klaroota, Durban.
0: Lefapha la thuto profenseng ya Gauteng le bolela hore tshubuhlellano dikolong e ntse e le phepetso e kgolo dikolong, e leng se bakang hore o abela barutwana dikolo e be phepetso e kgolo. Letona la thuto profense Lebogamaile le buile sena ho lefapha la ditaba la SABC letsatsi ka mora mokgwa wa dikopo tsa boingodiso wa online o qale ho sebetsa bakeng sa barutwana ba grade 1 le grade 8 bakeng sa selemo sa dithuto sa 2027. Maile o re ba bang ba batswadi ba qobelle ya ho amohela hore bana ba bona ba fumane dikolo tse hole le malapa a bona ka lebaka la hobane dikolo tse haufi le bona di tletse. O re barutwana ba ntse ba tswela pele ho fihla ka bongata profenseng ena mme ba hloka dikolo tse ding tse makgolo a mabedi ho rarolla bothata bona.
2: Ha bana ba ntse ba tla ka bongata, re ba le bothata ba hore dikolo a di kgone ho banka kaofela. Empa rona re le puso re nkile qeto ya hore le ge dikolo tsa rona di tletse re tla nka bana hobane ho betere hore bana ba be dikolong ho na le hore bana ba be diterateng. Ke ka moo re nang le mathata a hore dikolong tse ngata batswadi ha ba kgone ho kry-a dikolo tseo bona ba di nyakang hobane dikolo di tletse.
0: Ho tsa matjhaba melaetsa ya matshidiso e ntse e kena ka bongata ka morao hlokala sebapadi sa bolo sa Uganda David Owori ka morao hlaselwa ke mashodi motsemoholo Kampala. Sepolesa se re o ile a otlwa ka mantaha ka morao hana ho ba fa cellphone ya hae. Owori ne le mokapteni wa setlhopha sa Sports Club Villa se hapile league e kgolo ya Uganda ka makgetlo a mangata ka ho fetisisa.

0: Tsena tsa ora ya botselela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ga province ya Gauteng. Lori mo le tla hlaka ho phole. Mpumalanga le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho lale phoka ho senga ka botshabela. Ntle le mo le tla hlaka ho phole empa ho futhumale le ho field. Northwest le Free State lori mo le tla hlaka ho phole. Northern Cape ho tla thiba ka modu seng ka bophirima le ka borwa. Ntle le mo le tla hlaka ho phole ho fitlala ho futhumala. Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka mme ho thibe ka modu seng a dikarolong tse boharenga. Ntle le mo le tla hlaka ho bate ho fitlala ho phola. Empa ho tla tshisa ka leboya ka go lenya ka botshabela ya Eastern Cape ho tla thiba ka modu seng ka borwa le ka leboya ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu seng a dikarolong tse boharenga ntle le mo le tla kwaela ho phole empa ho futhumale ka leboya botshabela. Di taba tsena tsa hora ya botshelela tse ya kegetsang tsa lefatshe le bolipi di felela mona ke kgutla hape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya bosupa. Le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.
1: Re utlwisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: Ee ke a tswa ba lwana no le mong a bona. Fela he mamedi ha wa ka ho sebetse ya katsela yeo ha wa ka majwalo re bone he Spain le ba bona bo mampudi ba pabaditsa mohopo wa lefatshe le monsena sa 2026 jwale tsenyu lwang ka mona ka Argentina ke sebile mothating wa jwale he mamedi ba tsebisitse botsamaisi ba bolo hore letsatsi la di 15 July ka lebaka la kopano e ileng ya tshwarwa ke komiti e kgoletsa maisang bolo ho nkuwe qeto ya hore tsatsi leo e tla ba tsatsi leo ho ketikwang ka lona National Football Teams Day ba re ba kgethile tsatsi lena ka lebaka la ho baneng Argentina e bang hopola ile ya nkgisetsana mahafi le engelane papading tsa di semifinal mme ya lwana ya kgumamela ho phunyeletsa makgaolakgang jwale ke a ipotsa re be hantle ntle tsatsi le ebe neng sontso sa qetwa hore e tla ba tsatsi la okete ka go bo Argentina ke bo mampudina ya ba bampa ba phoqea ka tsela eo ka lebaka leo ke bona e tle mabedi le taba e leng batho ba ngata ba batla ba sa utlwisise mona le mane hore na wa hlokagala ha le tlole ile ho hapa World Cup ho bane ntla me ile be le re jwale lena letsatsi ke letsatsi le ikgethileng le itse mme ba itse ha se tla kgoreng la bolo ya banna fela ke papading ya bolo ka kakaretso mme ba tla keteka le dihlopha tsohle tse emelang naha ena ya Argentina dipapading tse fapaneng jwale e bakile ditaba tse ding hape tsena tsa hore e be mona le mane hape ntso thwe Messi o ile a unfollower le Gianni Infantino Instagram mane ka lebaka la hore be ba hlolele ho hapa World Cup. Hey mamedi ha di fele papa dinye na bolwe mpane ke re kutsi petsi pele he tse ding tsa di ntlhagolo tsentseng di pitsa tse ding tsa ditaba tsena bo netting ha ona ntho ka hlang wa itshwarelletsa ka yona hore e lefe e fela le nete ke tsena ho sontso bua mamedi. Se ba America mpong ya Kaizer Chiefs re bone se mothating wa jwale o fitile monnenwa mohlankanena wa ha pili langelite pili me ka moelong e mofuthu e wa ifueng stopeng sa Kaizer Chiefs mo kapteni Brandon Peterson e ke mong wa di bapadi se hlileng dimo a moetse ka matswa mofuthu me ba dumela hore ha ile ba ona sa fitile na shugana mo media ha ntho sentse di le monate me ba re he ba dumela hore o tla hle a etse magabane nakong ene o tebello e leng yona hore bohle ba batla o bona na ebe mokwetlisi tla tla mosebedise mafelong ana be ke o ka opolo ge MTN 8 ya thagoa re bone hle ke se tshizi tla mola Golden Arrow 7B stadium ho renya botshelela jole re tla tswa ri be le lihlo mamedi le hlakogeng leo ntle le tsenyana go tlhere re tlhagatswele pele re ke no tsena tsa karate ka mora o mona ke tlo amohela Shihan Masedisa
1: ke le ya pele basadi
2: ke phato ya makwate putula marole ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo

0: tshola kompilele manyo o tsopetse hantle
1: ke thabile gona go ke sa tsebeng gore na wa se ba ka reng ka palama godima thaba ka hweletsa ka re bathong lefatshe ka o fela le utlwe gore ngwana ka o tlalapeng
2: le fane le ena ka nnete o tla thaba gore ngwana wa tlalapeng ke nagana jalo
0: o tla etsa jang a sa thabe ka nnete o tlamehile gore a thabe wa tse
2: mmapalese sa na le ntho e nngwe e tlileng e sa ntula ga monate
0: jale ke eng ebile o senya le ka matlhong o ne o thabile a kana-kana manyo keng
2: wa bona ga fela nka ka bona fane a latile ngwana gae letlhasweng le a ne la ngwanana aa ke tabe ke qetile mosebetsi wa ka
0: o nana modi a ka fana ka ngwana gae fela-fela jalo o se ipati
2: nnake ke a tsheba gore ga o ne ba bonolopela a ka se dumele fela empa ntho seo se ngwanana yeo a ntseng a di etsa o sa qadile go iponagatsa jalo ka mme ya senang maikarabelo man
0: sepati ke a o utlwa mosadi empa o nagana go ke botlhale go aganya ngwana le mmae gona wena o tlo una molemo ofe moo a o shebile
2: eako se ka bua jalo ka kare nna le wena ga re qoqe taba e nana wa tseba ntho ya gore fane o tlameya go dula a ile ga modi e imetlhe motsheyage le masiu ntho eno ga ya ntule ga monate ka nnete nna ee aa wa bona ga ngwana eno a ka tla ka tlong ka mo kore ke tlabe ke gaotse le o dula ga bofane o dula a ntse sala mmathaka ka go modi e imono
0: ke a utlwa jo lebile ke a utlwisisa gona taba ya gago yo kae manyeo
2: wa bona fane mmepalesa ga a tlwaela go dula le mono go modie go tla qetelela a sa tlatlhamisitse kapa wena o e bona jang taba wa mmona le ena ngwananyana eno ga na mothapa wa hee ntse o mona ntho engwe le nngwe fela nngwenwe
0: o nana gore le a satawa tla nna re nngwenwe jalo ka
2: bole ntse o mmona ngwane eno madi a gae
0: ache empa he ke a se utlwa selelo sa mosadi le nna go je ke ne ke le dieteng tsa gago ke ne ke tla e sa jalo ke bolela gore ke ne ke tlanka ngwane eno o thibela gore a bofano a se ka ba tlotsa ya
2: ke rata gobane nna le wena re a dumelelaa
0: dumelelana
2: o tshong ke ntse ke nagana gantle he mepalese ngwaneno ke batla go mo ruta go tlhompha banna ba batho watsa ke batla go mo ruta go tlhompha banna ba batho le basadi ba batho
0: sheba e go ko jetse o mo kenye motshofong sepati
2: a kere
0: hela kere o seke ba wa leka wa mohemisa ngwanana yo kore ga a bona monna motho a potele a lo ipata ka morathaba kapa itheele ka
2: sekoneo ke temaneng eo nagana ke tlo tlankelwa monna ke se batshana seo sa ngwanana
0: wa tsebanne ke leboa fela obane kanete ena go tene ke lebolo tsane tena ke ke baba moshebano
2: moshemaakoiketepeleloyaaotsi
0: modi ya modi o kotsi ngwaneo banneng a itaisitse a sa tawa lotawa o tla batata
2: ke a osetse ke ka utlwile monate
0: ga ke utlwa monate jalo batla ke lle seipati ke kopa o se ka nqala wa bona ke kgema le wena ke
2: ke nnete
0: a se ka nqala heose
3: she ga e le gantlentle ke bontshwa
4: o ntshwarela tlhemmente baleng ke fumane o sena batho a ke fitlhe mona ya ba ke a ipulela ke a kena ke o emela gona mone
3: sebete sa gao mogao ka nneto sebete sa o ne o tlola ntlo yaka o be o dule sebete sa se kana-kana o seng kaka
4: a morena kgotsa ke ntse ke re ke kopa tshwarelo tlhemme o ga ke itse go ebe ke ntse phoso e kana-kana ka o kena ka tlong ebe ke a o emela tlhemme
3: gona o be

0: ke mona ha ka o bana ho sa dulo.
1: Ke kopa o dule fatshe re bue hle. Ha ke atla ka ntwa hle mme wa ka. Ke tlile ka boikokobetso hle.
0: Mohau, ha ke batle utlwa letho letho letswa molomong ono hao o nkgang. O ntshutlile ngwana tuwe ho lekane.
1: Mao hle mme ntibaleng. A ko bele mosa le mohau hle.
0: Ha ke sa batla ho iphumana ke ntse ke fana ka mosa ka bona mohau ho batho ba tshwana le wena. Ha ke bone habedi tla ba keng ke hantle.
1: Ao hle mehle, ao mme wa ka. Ko re ha ke la hloko wena. Ke tla ba wa manga le fatshe le mphumana le
0: tshwana. Ke kopa ska ntubela hle.

0: wena ke robi malinga o tsama le khle khumalo ba re tshina so bobili gonkela langa mabuso tsama le ba cause havi ba ga hallelujah o ntse ba metso swi ha ha ba le hebe mashume a mabedi pele re gena hore nyane ya borobong ena sebeletse ke ga tswenga le sedi ke la bone be ke ngong so tsile ngwana ngwana na ke dikele di magazine nalo na khmiso la ukhlela hore nyane tshumele meso e meti fela he tsela pele o tsubile molaetsa mo ha o tikutlo rona la ho le sa sibile le joang at Facebook, Instagram at Lady FM at Lady Soski la ho le sa sibile le joang rata
1: mo hau e ka pa matsidi swa maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Victoria Tswane. Le se fetwe ke lesedi FM le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molle.
0: Right, mo di tsamaya metso tsukele se balebe tso bong pele re kana horeng ya borobong la ho le tsa se ibile le tswanga beke ya hao ibile e tswanga ka o fiti sister ke engile nya o makatsa ke engile nya o tshosa ke engile ngo ga ha dikile di ga tso tso dileng tsa itsa hala re ntse re bohile ditaba ho tloa tsa dipapadi ho tloa ho tsa dipolitiki ho tswa ho tsa boithabiso ha ke se bona wona beke ya hao ibile tswanga ba Hosani ke le bohlano. Me ha ile le bohlano tsena ke batla go tlo rona. Mafelo beke ya hao ibile e jwang pele re ka e kwala. Tsubile molaetsa wa ha ke mogwa wa WhatsApp nomorong ya 0797585066 086-3003-084 ke mo ka nkhoyang teng go phola ka nna ipamela ena tshebeletso le sedi ka kotlolo ho tswa SABC Plus e bangwe le tseleng a mme o tsamaya o latlhegelwa ke dikgokagano jalo jalo la ga o letsa se ebile le jwa mogotsi ntho dingata tse e tsaetseng bekeng ena ntho dingata tse e tsaetseng ka jeno fela he wena go wena oreng ena yona dikeledi ebile ka setlhotlholong ke e feng Sebo mme tsikele tshimole mme tsogo bedi pele re kana hore nyane ya borobong ho pele ka mara hore ya borobong kana ho SABC education mme ho bona re sentse re ithlopisetsa ho kana di tabenga sa di kgetho tsa magotla a metse eleng a seleng ho ka nnete lokela go so o setse pamisetsa maikutlo ka ho fitisisa mme ke a tshepa hore e bang wena ya ingodisitseng tsa hao di ntlhagolo tse ka sephiring di nepa hetse e bang o so ingodisi e tsa bonnete bang hore wa ingodisa hobane ho sane jwalo ka ha e lala supa goding ena ya phato ke tla sila o qetella bo ingodiso ke letsa sila o qetella bo ingodiso a ko potlake weso ha o batle go tlosa le morao o iphumane o nkela diqeto ke rona ba tla beng ba ingodisitse re ingodiseditse dikgetho ho sane mona o botletle ba hore ha iseno ba hai ha o sa ingodisa sa o kgetha ebile o sa kgetha ha o na le taba ya ko le lentswe le ha ha le utlwa ha le kana go eo mme ebile dikgetho tsena tsa magotlametse di botlhoko ka tsela e fetelletseng ho bona di lelekela dikgetho tsa naha mme ebile le ba ka setlhogong ba dipolitiki ba sheba tshebetso ya rona kabelo ya rona re le baagi dikgethong tsa magotlametse pele re ka fetela dikgethong tsa naga jole dikgetho tsa magotlametse di botlhokwa haholo dikgetho tsena tsa masepala tse re tla kenang ho tsona ka kgwedi ya Pudungwana di botlhokwa haholo jole o ska nka fela dokelo ya hao ya o ka kgetha hanyane o nke ha bobebe jole ha o se ka bingwe ditse o kgetha hana bole tsena botla ka weso ma mona di go ka hanong di sentse di botswe o ka neng di setsa go kgetha di go ka hanong ho lo bana lentswe la hang lutle lo utlwa hale ho bona how to soon na ntso re la fela ngibe he ha ona letho le releetsang jole ona le tokelo engwe le engwe ya o ka kgetha wa tseba le wena jole e ngodisetsa o kgetha e ba ngwana o soka boingodisetsa o kgetha ana vole tsena e bile di buse bakeng sa batho ba tla ngodisetsa di go ka hanong tsa marangrang ke mo re leng teng hana vole tsena jole e bang o se ngodisetse ka pa o so bolle ko le taba tsa ho hantle ha di nyagele wese di nyagele ho bana rona ha o sa kgethe re tla o kgethela ha o sa kgethe re tla o kgethela ha o sa ngodisetse o kgetha ha o tla kgona o kgetha mme re tla o kgethela tsabeletse ke ga tsongela sedi ba bodisha ba metsotso ke le shumele betso be hlano pele re kena ho renya borobong nla ka lebitso ke dikele di magazine re metsotso le ho fela ho renya le shumele metsimedi.

0: Lalentsule monati by BRSA are ngilinde dali mame di hlaki wa hopola beke sa ofeta kwano ho IEC le SABC education renense ho re buisana le wena le ntate mangai ntshetse tsena ka nete beke ntsena ha isa lantsa re fa ditaba ha isa lantsa re fa ditaba rona enke eng ho etsala eng ba keng sa o ka ingodisetsa o kgetha lo rona ke ditokomane di fetse o tla di hlokang ba ke nsa bo di address o na re fatsona di taba jole ka ke tsa bokana go tsedi ho kaetsa le go ska ba le nthonyane nngwe o sa ikusisang a go nthumelle potso ya hao e o nale nyona mabapi le taba tsena tsa ho ingodisetsa ho kgetha le ho thongwa ha bo nkgetheng mohlo mongwane wa tlo ba mo councilora e botla o ikemela mane ha re tsebe ka mona ka WhatsApp a go nthumelle potso ya hao e ska ba telele hle nomoro ya 0797585066 0797585066 fela he re metso tsempe ile mona ke tle ka mona ke tsebe go khutla
1: wa ra twa twa wa le wa le le sedi fm
0: a ke nete le sedi fm ke molelo e ntumele melaitsa ka mona ke utlo rena ebe wena mohlomong hona le potso batlang ho ebotsa empa ka jeno ha rena le ntate mangai ntshetse rena le mema thabo ra sengane yena ke provincial coordinator ho IEC province yona yena ya Free State ke re tlo utlwa taba ena ya ho thongwa ha bo nkgetheng mme ga sengane ke o amohela tshebeletso nya le sedi dumel
2: mwana se ke le bo ha se ka mrana ko etelele ke go bo dumedisa le ba mamedi ba rena ga le sedi e fam
0: o phetse hantle me wa ka
2: ke phetse no mwana se ke le bo wa se lo na le phetse hantle
0: a re phetse hantle re ya le bo wa ka nete ke pele ke na tabentsa gona hle me wa ka a go fitise fela bohloko ba mosebetsi wa hao le boikarabelo go mamedi a tse bo rena ha re bua le mega sengane mosebetsi wa ha ke ofe
2: Well, Nike Communications Officer ya IEC mosebetsi wa ka ke hona ho hlokomela hore di events tsa rona jwalo ka IEC di tsamaya hantle re hlokomela hape le hore media wa rona rena le contact ya rona le bona bakeng sa hore re ka fitisa melaetsa e tshwana le ena ebe he rena le internal communication e mahareng ha rona le staff tsa rona so ke ona mosebetsi o ke etsang as a communication officer
0: a re ya le bo mme wa ka re ya utlwa hle ha re kana tabentsa gona a go re bolelela gona nako ya simuso ya o thonya bongkgetheng ebe mohlomo nyona e qalaneng
2: wa nako ya simuso e tlo tala hangela ha proclamation ya rona ka papatlalatso ya letsatsi la dikgetho etswa so re bile le ntlha ya gore botsane fela

0: metro bo Joburg metro re boetse re na le local council ha ke fana ka mohlala e ka nna ya ba bomasipalo ka Mbumatshabi ke local council ya rona ebe re na le district council e ena ya setereke eo e akareletsang dimasipala tse leng ka tlase ho kapa e le dimasipala tse kgolo tse kopaneng ka mohlala le Juliputsa e tla ba yona district ka ebe ka local municipality ya teng e kopangwa ke dimasipala tse mmalwa tse fapafapaneng so ke tsona tseo tse tharo
1: ke a utlwa mme ra sengane jwale ha re ke re shebe bakeng sa moamedi leng hore ha tse bona ke maemo a fe ka thibela motho ho thongwa e le mokgethwa
0: well maemo a mangatanyana ka mohlala ha ebane motho a sebeletsa masipala ebe he o patelwa ke masipala o halokela hore a ka nka karolo hore e ka bang kgetheng ha ebane a ile a tijelo kapa a ba disqualified ho ba municipal council membership ka tlase ho national legislation ha tlameha ha ebane mohlomong ke motho e leng hore o na le mathata bo ditšhelete jwalo bo dikoloto jwalo tse ngatangata mo e leng hore o hloleha hore boemo ba hae bo ka lokisiwa ka lentswe la seeng re ka re o declarilwe insolvent ha lokoloha hore a ka nka karolo jwalo ka nkgetseng and then ha ebane mohlomong o na le bothata ba kelello kapa court e mo declare gore o unsound in mind ha lokela gore a ka nka karolo ha ebane hape mohlomong motho wa rona o na le sentence e fetang dikgwedi tse 12 ka mane tšhankaneng and go sena le option ya gore re ka re a mo faina and a le teng hona South Africa kapa sentence ena ya hae e le ka South Africa kapa ka ntle ho naga ebe he ha o le jwalo ga tlo kgona go nka karolo he then ha ebane o dutse parlamente mane ka tlasa national assembly kapa national council of provinces kapa mohlomong o teng provincial legislature mona e le membera ya dutseng moo ga go no kgonagala gore a ka nka karolo jolo ka nkgetheng wa local government mona and then ha e le gore o dula di-councilleng tsa di-city tse ding ka another category ga ana maatla a gore a ka nka karolo dikgetheng tseo so ke tsona dintho tse etsang gore motho a ka thibelwa bakeng sa gore a ka thongwa e le mokgethwa
1: ke a utlwa mme wa ka jale ga re ke re sheba gore na motho tshwanetse o fitlhelela eng gore a kgethwe e le mokhanselara wa PR
0: gore o be mokhanselara wa PR re a tseba gore PR list e submitiwa ke di-party bakeng sa di-candidate go commission ena ya dikgetho e be he o lokela ko go ba le fomo eo e tla tlatsiwa eo e tla be e ntsha di-candidate kaofela ga tsona ebe ba ikana gore ba tla tsamaisana le melawana le dipegelo tsa khomišene e ikemetseng o lokela ko gore go be le deposit e nngwe o e patelang bakeng sa gore o nke karolo dikgethong tsena tsa PR ebe go na le bopaki bo ngodilweng kapa bo ngotsweng ba gore motho yo o amohela kapa o submita nomination ya hae and ebile o dumeletswe ke party gore a ka nka karolo so candidate e nngwe le nngwe e tla lokela ko gore efe IEC dintho tse ding tse fapaneng ka mohlala ID number ya hae kapa ID document ya hae e ka nna ya ba ka mokgwa wa smart card sa rona kapa bukana e tala then e bontshe le photo ya hae le lebitso la hae le ID number ebe he o tla accepta nomination ho nomination form ena ya rona gore ka nnete o a tshepisa gore o tla nka karolo kapa o a lakatsa gore a ka nka karolo kgethong ena
1: ke a utlwa mme ga sengane hanyane fela ko tshwara jalo mme wa ka tshwara hanyane re tla ka mona ka mabenkeleng mamedi metsotso e le shomele metsi robong re furaletse gore ena borobong ke a rekisa kyatla
2: bakganni ba makoloi mosi o bonang ka pela gago ga se mosi fela ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya gago ka botlalo mme la bega bophelo ba gago kotsing o seke wa ganna o kena mosing o tswang molong wa tlhaga o tshelang mmila o mogolo ka baka la pono e fokolang o ka tlholeya go bona makoloi a emeng go fitlhela e se e le morago gagolo emisa

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelwa e mashome a mabedi le motso o le mong ka morao gore ena ya borobong ke ntse ke tsola pele jwalo le me Rasengane. Me Rasengane ke a tsepontso le hantle hle.
2: Ke ntse ke le hantle wena wa ne sekelebo.
1: Ke a leboa. Ha re ke re shebe gore na mogwa wa dipolitiki o ona o tshwanetse o fana ka eng gore o gone o kgetha bongkgetheng go tswa lenaneng la bona la mogwa me Rasengane.
2: Mo khawa di politiki o lokela ho submit a list yena e re fetsang ho bua ka yona appendix 3 eo e leng hore e signwe bakeng sa hore candidate o di candidate di tlong ka karolo mo list ena e akareletsa buikano ba hore mekgatlo ena ya di politiki ka batho bana ba tlong ka karolo bonfeteng ba saena molawana le dipehelo kapa code of conduct go bontsha hore ba tla itshwara hantle dikgethong tsena empa ha ba ne ba sa etse jwalo he ba tla fumana kotlo kapa yona go ba disqualified. So fomo ena e hlahisa mabitso a batho go ya ka order ya yona ko listing go tla ba le number 1 number 2 jwalo jwalo ebe he o fana ka bopaki ba gore o patetse deposit ya go nka karolo dikgetlong tsena e ka nna ya ba bank deposit kapa EFT kapa ena e re sebedisang ya gateway eo o tla e fumanang online kapa marangrang ha ebane o batla go ngodisa di-candidate tsa lona kapa o fana ka yona list ena ya di-candidate ebe he go ba le bopaki bo ngotsweng ba hore motho ya submitting list ya ne ya tlatsang list yana o na le tokelo e a ifueng ke mogatlo bakeng sa hore a ka submit list ye jwalo.
1: Ke a utlwa mme wa ka fela ha ke re sheba gore na ke eng se hlokahalang bakeng sa ho ba nkgetheng wa lebatowa ward candidate.
2: Well ho ba ward candidate motho a batlang ho nka karolo eo o lokela ho contesta voting eo kapa masipaleng o a dulang ho ona ebe e ka nna ya ba mokgatlo kapa ho ba an independent. So se hlokahalang hore se tlisiwe mo ke nomination form ya tsona di-party tsena bakeng sa hore ba nke karolo le yona ka ho tshwanang e ntse e tshwana le yona yane ya PR list moo o fanang ka list ya di-candidate tsa hao ebe he o tla etsa e tla listing o tla beisetse morago ke melawana le dipehelo le code of conduct ya rona e re sentseng re buile ka yona ebe he o boetse o fana ka bopaki ba gore o ile wa patela election deposit jwalo ka ha ke ile ka hlaloswa ho yane ya PR. And then candidate engwe le engwe e lokela ko gore e fane ka dintlha tse o kileng ka bua ka tsona green bar coded ID kapa smart card kapa photo le lebitso le ID ya motho e jwalo ebe nomination form yona le yona ka go tshwana ya sainiwa go bontsha gore o amogela gore o nominatiwe bakeng sa gore o ka nka karolo.
1: E ya utlwagala mme Rasengane mamedi metsotso e mashome a mabedi re fogeletse gore ena ya borobong e re ke nne ko gopotsa go gentse ge le mona
3: tshebeletso e ratwa Lesedi FM.
1: Jwale mme Rasengane ha re ke re shebe ka hlakong lena gore na mogwa wa dipolitiki ona o fana ka eng bakeng sa go kgetha nkgetheng wa lebatowa.
2: Mokgwa wa dipolitiki o fana ka fomo e sainiweng party ward candidate form eo re bitsang appendix 7 ebe ho yona he jwalo ka ha ke ile ka bua code of conduct ya rona e tla ba teng mona mo o tla ba o bontsha gore o tla tsamaisana le melao eo e fanang ka yona ntle le gore o tsamaisana le yona he o tla ntshiwa bakeng sa gore o seka nka karolo. And then e boetse fomo ena e bontshe gore candidate o contesta lebatowa le lefeng o batla go nka karolo lebatoweng le lefeng le bopaki bane ba gore o ile wa kgona go patela deposit kapa bontlhabong ba gore o nke karolo dikgethong ya tlhokagala le yona ka go tshwanang jwalo ka ga ke ile ka bua motho ye mong le mongwe ya batlang go nka karolo mona kapang kgetheng o tla fana ka fomo e bontshang gore wa dumela gore o nominatiwe bakeng sa gore a ka nka karolo moo difetong tseo ke fomo e o re bitsang appendix 4 and then ka morao ga moo a fane ka ditokomane tseo di bontshang gore ka nnete ke moagi wa Aforika Borwa jalo ka ga re tlhalositse ka bukana ya rona ya boitsebiso e tala go akareletsa le smart card sa rona se bontshang photo ya gago le bitso la gago le nomoro ya gago ya boitsebiso
1: e ya mega sengane jola ha re ke re sheba rona ba ghetho ba ikemetseng bona ba tla ba ka golo joang ya tsamaiso di ghetho gore mo hlofela motho a hlatse ba rona e dinthodi tsa majwang le rona a hlalebelle eng
2: well ba ghetho ba ikemetseng e ke batho ba ileng hore ba batla ho nka karolo di ghetong ka pa independent candidate tsa rona le bona ka go tshwanang ba lokela ho nominate le batweng leo ba batlang go nka karolo go lona a ke re ka mosala o batla go contesta masipala o itseng o na le mabatuwa a mahlano ebe he o batla go di-contesta kaofela go lebatuwa le leng le le leng o lokela ke gore o be le batho bao ba o nominateng kapa bao ba o signelang nomination form ena ba ka bang 50 jalo ka nfeteng ya ikemetseng and then go batho bao re bitsa nomination list ya rona mo go tla signiwang go bontsha gore o na le batho bao ba o tshegetsang batho bao ba lokela ke gore e be batho ba ingodiseng le batoweng leo e be ge fomo ena ya rona ge e tlhalosa lebitso la motho sefane sa motho nomoro ya gae ya boitsebiso le di-signatures tsa bona o boetse gape o soka gore wena jalo kang kgetheng ya batlang go nka karolo as an independent candidate ya rona o be motho ya ingodisitsweng masepaleng o kapa masepaleng o a kere ka motlhala mosomong ke tokologo municipality then o tlo contesta tokologo municipality go ya ka di-wote tseo kapa mabato wa ao a bone and then gape he nomination form e tla ba teng o tla bontsha le wena gore wa amogela gore wa nominatewa kapa wa kgethiwa bakeng sa gore o nke karolo then o seka lebala bukana gago ya boitsebiso jalo ka ga re ile ra di bua tse fapa-fapaneng ga tsone then gape o boetse o na le dipositi eo re e tlhokang jalo ka IEC gore o ka e ntsha ya 1000 rand eo e ka banka ntshiwa bank guarantee check e leng gore o e ngwaletse commission e ikemetseng ya dikgetho then go tla tlhokagala le photo ya gago ya A5C e bontshang fela mahetla le sefatlhego sa gago jalo ka independent kapa kgete e ikemetseng re soka e leng gore motlhomong e tlile photo eno motlhomong ke ka kgala le go ja e le black and white ga rena go e gana empa ge re soka dintho tseo he
1: eya mmega sengane jale motho e mongwe a ka botsa gona go tlhokagala eng bakeng sa go ingodise o leng kgetheng ya ikemetseng gobane ka nnete ke ya bona le marangra mona kate batho ba botsa gona e be nka etsa jwang kapa nka ingodisa jwang gore ke beng kgetheng e ikemetseng
2: go tla ba le motho ya o kgethang masepaleng o contestang go ona a ke re ka motlhala ke nna le wena ko wena o batlang kapa ke nna a batlang go nnang kgetheng e tla ba wena ya nominatang gore ke nominata Mathabo Rasengane gore a ka bang kgetheng le nna ke tla amogela ke tla tlatsa fomo e amogelang gore ka nnete ke a amogela gore ke batla go nna nkgetheng e ikemetseng jalo ka ga ke ile ka kgethiwa kapa ka nominatiwa he ka morago ga moo ke tla attacha ID copy yaka and then ke tla bontsha gore ke dumelelana le melao metheo eo e tsamaisang dikgethong tsena ntle le moo ga ke sa tsamaisane le tsona he e be ke tla ba le gona go disqualifywa kapa go ntshiwa moo and then copy yane ya rona ya ID ya candidate kapa yaka e tla tlhaga moo e na le lebitso laka e na le sefane saka e na le ID number yaka e be he ke ba le batho ba ka bang ba 50 bao ba ntshegetsang bao ba dulang le batoweng leo ke batlang go nka karolo go lona ebile ba ingodisitse lenaaneng la bakgethi ka mantswe a mang e lokela ko go ba batho ba leng ageng ya voting age and then he ka morago ga gore ba saene batho bana ba 50 ke tla ba le deposit eo ke lokelang go e ntsha bontlha bongwe bo boitseng e leng 1000 rand ke ile ka tlhalosa pele gore e tla ba ka mokgwa wa bank guarantee check e ngwaletseng commission e ikemetseng e be re tla tlhoka le setshwantsho sa gago sa A5 se bontshang sefatlhego sa gago se bontshang mahetla a gago jalo ka nkgetheng e ikemetseng ke tsona dintlha tseo re hlokang hore motho a ka ba le tsona bakeng sa hore a nke karolo jwalo kang kgetheng e ikemetseng.
1: Ke a utlwa mme ga Sengane. Jwale ha re ke re sheba rona ke mekgwa e feng e teng ya go romela mabitso a bong kgetheng.
2: Re na le metšha e mmalwanyana bakeng sa gore motho a ka nka karolo gore a submite di-document tsena. Re na le online kapa ena ya marangrang mo o tla kenang websiteng ya rona ebe go o ya go online candidate nomination system ONS mo o tla generatang invoice ya gago ebe wa patela go yona. Ebe o capture di-details tsena kaofela tse ke fanneng ka tsona o submita di-candidate pele go cut off date ena. Ya bobedi o ka e sebedisang, o ka sebedisa gore o be teng ofising ka namana. Ebe o submita di-document tsa rona, ofisi ya rona ke di-local office tsa rona tse leng dimasepaleng. Di lokela ke go etswa pele go nako e feta. Gore ka cut off date re lebeletse gore batho e be sentse ba submitile di-list tsena tsa bona kaofela ga tsona. So ke bonang e ka re e bobebe haholo ga bane batho ba na le gona bokgoni ba go sebedisa marangrang ke ena ya online.
1: Mme ga Sengane, ha re phethela mme wa ka, ha re ke re shebe melemo ya o sebedisa mogwa wa internet o kgetha bong kgetheng gona e be molemo e ke efe?
2: Molemo wa teng ke gore e bula pele go nako. Ka motlhala gona jale e sentse e butse bakeng sa gore batho ba ka nna ba ngodisa bong kgetheng ka nako. E o fa nako e ngatanyana bakeng sa gore o ka kgona go capture di-candidate tsa gago hantle. And then he e tla bontsha le gore di-registrations mathata nang le ona a boimodiso ke a feng. Ga e bane mosomong o kenya lebitso la motho e leng gore ga ingodisa e tla tlhalosa, e tla o bontsha gore go na le bothata na. And then ga o tlhokaga le gore o ye ofising ya rona e bobebe fela e fumanega computer-eng ya gago kapa marangrang ana a gore a sebedisang. And then gape he batho ba mmalwanyana ba ka nna ba kgona gore ba capture candidate list go tswa di mafelo a fapa-fapaneng ka nako e le nngwe. A ke re ka motlhala motho e mongwe o Welkom, o mongwe Bloemfontein mona, o mongwe o Botshabelo, go a kgonagala gore ba ka capture-a di-list tse fapa-fapaneng he ka nako e fapa-fapaneng. E tla kgona go thusa go avoid-a bo mafihlalata bo di-officing, maema nako e telele, jwalo-jwalo. So e bonolo gagolo e bobere re ka sebedisa yona kapa re ka kgothaletsa batho gore ba sebedise yona gagologolo.
1: Mme ga Sengane, ke lebogile gagolo mme wa ka tlhe ke thabetse go buisana le wena ka gore fa tsebo ena.
2: Ngwaneso, ke a o leboga tle. Ke lebogele bamamedi ba rona ba Lesedi FM go akareletsa le motsamaisi wa gago.
1: Ke a leboga mme wa ka ga e be kgotso.
2: Ke hantle.
1: Mamedi tle, re ne re buisana jwalo le mme Mathabo ra Sengane. Re ne re buisana le ena re shebile taba ena ya go thongwa ga bong kgetheng. Mme o ntse o sa leba letlhe gore le ena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le IEC kwano go Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. IEC, tsoha, iponagatse, kgetha. Kananelo Motlui ke ena motlhophisi wa lona.

0: Hello, dikeledi. Hello, dikeledi. Ke lewa matla ka mona ka Rustenburg. Hai, ke tswa ho lata fa teng se telele. Eh, e fedile beke. E fedile. Nna ke makalletse madlanga. Wa tsa madlanga e etsang? Ke hore eng shapa ka hare. Batho ba tshwara beke le beke. Ke ratela ntho eo. Ko e ka re ka nna pele fela. Ke re bone mehlolo lefatsheng mona.
1: Hai, hai, hai, dumela. Ladies of key. Hai, ke fusi Mokoena ka mona ka thokoza. Hai. Matsatsi di a ka lebile thata haholo mosebetsi fela. Re tla etsang fela ha eso kenya papa ka tlung. Le hona tjena ne te re di kenya ntse re le dibukeng re bua tjena re mametele sedi FM ka mmino wa o monnate. Ladies of key. Bye bye.
2: Hello ausi wa ka, hello ausi wa ka. Hai, ka nnete. Nna o tlo mmanta fihlile tse maobane se jakane di le monate la fandaga a e lebile bodutu serase lebile bodutu mareng ke leboga le mona tsatsi le diketse ke bile hantle o bua le Sao Pondo ka mona ka Botshabelo.
3: Hi Ladies of Ski, ke Mr. Morake ka Bloemfontein Khayelitsha. Ngwaneso, beke ya ka e tsamaile hantle haholo. Ke a leboha hle ngwana ngwanana.
4: Hela ngwana ngwanana, dumela o phele se o dirile le mokana makweteng. Hai ke tau a pikwana ngwanana wa tsena kazila ka nna ka nete go kele tsamaile hantle ka thelelo go futhung. Kare ga ne ke sebetse ka gare ke ile gara ngwane ke ga ke ka papa ke ngwana go banna go a tshisa ke go betse ga monate tlhagare na gago fela mere ke nagengana ebale ke butetse se ke disitse kanke ngwanana.
5: Lady Sauce ke le kae re teng le kae re teng. Nna ke bileng le beke e monate empa ebile letsatsi la kajeko fela le sa ntshwagang gantle ke mmogo ga matsebe ka ngwathi e teng fele tanki.
6: Hi Lady Sauce ke ngwana ngwanana, tsatsi la ka lebile monate ka jeko lena lebile monate e laba le tlhonolofetseng ka nnete. Ke le ka mona ka Kutlwanong ke mampe molatudi kotsi la ka tsebe ka leqhubu la 89.4. Danko ngwana ngwanana.
7: Nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
9: Ladies and gentlemen, this next song I would like to do, because it's my anniversary, and I would like to do it for my husband wherever he is.

0: Dumela Lady Soast, ngwana ngwanana ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Ficksburg jalo ka mehla ke di ao morabane. Nna beje ya ka e ntsamaetse hantle Soast ntle le mathata. Letsatsing lena la kajeno ke iphomoletse hantle ntle le bothata. Hane jwale ke mosebetsing mona ntse ko jele ka tsebe. Ka mmino o monate ngwana ngwanana ko tshepela mabaka a bohlokwa. Ha e le Soast re hore nyana le shome le mosomedi di ao.
1: Hi Lady Soast, ko mametse ke dutse le wena re mmoho. Re ya hore ntsane tsa bosi. Martin ke hlatswa ka Esma Chabing, pele kwa mathabeng tsa matsoho.
2: Hela, hela, hela Lady Soast. Ha se le dikile tsile ke tsa mosebetsi ha se le dikile tsile kwana ke tshisa bona ke na ka ka hora bo robo ka tawo ke na ntlo mona ke u ile ka tsebe ka 99.8 ke mo rena ranthe ba ka mna ka kimare thank you lord seski.

forget me. Ana ke Dorothy mo or Mr. Blue. Me elabola hampe bino e ke Mary J. Blige chilena are Mr. Blue. Me ha ka mela manswa ena pina o go tlo hlomile pelo. Hobane amantse ena pina a bua ka emong about mohlomo bo dilang ha o feel bona ba etsa mpapang bo phelong ba hao. Ha se motho wa lelapa, se motho wa leloko, empa hona le motho ya na le mong. Ya ka etsa mpapang bo phelong ba hao, ya ka o thusang ka tsela e batlang e fapane. Mme ha o ka sheba molaetsa pina ena le motso wa pina ena, Mr. Blue, ke taba ena hore na ke mang ya haufinyana le wena. Mohlomong ke motho ya dulang le wena ka zone ya hao, mohlomong ke motho ya haufi le wena ke mohaisane, mohlomong ebile ke titšhere ya hao, mohlomong ke mosuwehlogo, mohlomong ke mosuwesana. Go tla tswa fela gore na mohlomong ke moropelele. Ebe ke mang ngwana ya haufinyana e leng a etsa phapang bophelong ba gago mo ka iphumana go pinapina ena Mr. Blue. Jalo ka ha Mary J. Blige a la e sampola ena pina e le ga ena a tlotla matswang teng, a tlotla e mongwe wa batho ba ileng ba papalela karolo e kgolwang go le bophelong ba gae. Pele bone ke lakang ke ra Millie Jackson, Loving Arms. Babadi gantle dimatlho gora ke a lesome ena tshebeletso ke a lesedi. Bete ba sena tsa go qetela tsa letsatsi re balelwa ke Kenny Modupi.

0: asimo he mabodi tsha bame so so ke mehlanu re furaletse hora ya le shume ka jeno ke la bone beking onso le tlingona ngwana na ke dikile di magaseni ni re le ba hore nyana le shume le metso e medi ke le bula ngolo ga itse ka ke le bo hahle wena ke le modupi ka taba tseno sa hora ya le shume e bile le tsa o qetela tsa le sa si mabodi ba ngosa tsoka ne lona ga o mohela kwa netsebele song ya le sedi tsebele song le ngwa re monongwa wa hara ke tika le motse ma shume ya seletseng le metso e tsheletseng pele he hopola hore dipapadi di ntse di tswela pele tsena tsa continent Africa tsa basadi ke bua ka tsena tsa WAFCON me bekenyana re bone banyana banyana ba itse na dumela tlase le bekina fanso gore ba ba bolaisa di opapina ka ntla e lengwe ho noto me sena he se beile banyana banyana hore di kene ka ba kene ka kotlo he ho tsane sa di quarter final me re sentse re halala banyana halala banyana ha ho le zwang e bile le khoding ena basadi tsena tsohle di ya re thabisa bana be sengwe ke go hlathilele ke sa sebe me he bo simbona ga se bile di papadi tse ka ngana itla sona ba o tla sona re mo le tlase le mali re se bile ke fer de papadi ta go le nga hona vele tsene ka ho ga le shume e bo tsela di potso le na ha ya ne ya Cameroon me ga itse ka sa ntse me le moye e mo ke pule le o tla hlageneletse he di ntla kholosa ena papadi mo tla hlageneletse di ntla kholosa papadi tsena ka bobedi Ghana isa do motla sele mali a re neletse di ntla kholo tsa papadi ya Cape Verde le Cameroon jela ibile ka ile magatlelo wa o qetela go tsena sa megatlelo ya D group D megatlelong ena he ke tsona tsa o qetela ne ga thabela ngo le utlo re banyana banyana ka ntle ba sebetse ka bagabane ba bo go le mathoso nga beke na hane ba bo isa do motla sele beke na fansa jela he ga tla tla go kopana le ga itse di ya ka mogametso tso e semikai a tla re neletse di ntla kholo sa eda papade pa ke nga tsa Cape Verde le Cameroon jile ka re tsebo hore le Ghana le yona isa do motla sele mali ho tsena tsa group T ho tsena tsa WAFCON etse ba metso tso ke pedi re furaletse hora e le shume hopela ka tengwe SABC plus re tende go ka hanong se fapane X Facebook le Instagram @LadyFM @LadySoski e bang o sa sokena weso hello dumela
1: wa tseba maikutlwane mas o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjantja e le nngwe ya tse le shume e ka ba ya hao kenela ka jeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August wine car e qadile hona jwale build it fela
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: le ya pele basadi
4: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: eo ba ikotseng ha hona letho ka mokotleng mmeseo se bolela hore na ena ya ya Cameroon momamedi ka ba neng ba sentse bana le dintla tse tsheletseng ka mokotleng e hlile ba tlatlame ya gore ba sebetse ka matla ba tsensa hore ba iketse dintla tseno e ka sita le Ghana le yona Mali e tsetsana na tse tharo tse leng hore dina le monyetla motle wa hore ba ka iphumana tse pedi dinyulwela mane ho tsena tsa di quarter final mme ho tloha mona he mamedi ke tla ne koneletse ha re kopana na lwena tla lehong ya bobedi letsatsi la ka jeno mane pheletsong ya karolena ya pele ya papadi mahlakore ana ka bobedi jalo ka limona e le gore metsotso e mashome a mabedi gantle godima tlhogo karolong ena ya pele ya papadi e le noto naga ya Cape Verde noto naga ya Cameroon noto Mali noto Ghana mme re tlaoneletsa dintlha kgolo he tse e keneletseng tlaleng ya bobedi kgaitsedi ya ka Lady Soski ke tla go wena
1: Basotho maparakobo a matle e ba motlotlo ka puo ya gabo lona lesedi FM
2: Ke tika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Wa ra twa.

tsebelo tse ke ratweng le sedi mabedi shebe metso soke mashume a mabedi nan le metso bedi re preletse ho ra ya le shume ke bile a ho le kaetse dia ka pula leo mabedi ke nan tsa gane letse ha di tla kholo sa papa di packing sa gana le mali ho tsena tsa wafcon ho group D me ha se papa di fela e ba palambu simbona ke e packing sa ke de le Cameroon me re tahle re mo tshware hena kong e ha ina gonzo tsela pele checka ne tobane di sale mahetla tsena dipapadi ho bane bile ke mogatlo wa o qetela ona wa group D busumbo tlamelo ho hlahla ke hona ke bomamba fetela mpile pele he ga di bele le ihlele ntshosho ka nete ke re mona ho rena ha moletsa phala letsa phala ya ha ile kgetlo la o qetela ebe ke hlopha dife ha ga tsena tsenne tse ba palang busumbo na tsetla hle di fetela mogatlelong o latelang pele he ke a se palo dimela hore ho hle mama messing na tsebeletswa le sedi so hle tsa ha do ditsimona nengwa botshelela di dutse taking la tsene ebe ga tsa ke na nna la ka dipisa ke dikele di magazine ke motangwe ha molete ke motho wa madifola na kwena ya tsholang ku ai behem keking fole e se re ba kone ba tlo isipa ka melona e metsunyana re metsole o fhlela ho rengyane ya le shume me wona ya tsileng ke a tsapa ho ntso tsa me hantle le bona ya mosebetsing ke a tsapa ho ntso o sebetsa hantle la pe mono qhanolotse Nalona go go bile mona ke di weso re tlabile gobe ka lemao. O fela ho ranya le shumele metso e medi. Fela he, wa tsiba ha ga beke e hona le nthongwe ke hlokometse. Ha ho le jang ke sebedise ke sebile tsebediso ya rona ya dikarete tsa rona tsa banka. Kana go seding na go nye fitleng kwana e bile ne ke buisana le emong wa mosebetsi mmoho le nna ha ke kana kwano e di phaposing tsa gaso. A tsho a re a le ke dula ke le karete ya ka. Mokotleng wa ka ke dula ke ifutere dikeledi ke go okay fela he hona le mazatsi nke be ka mitsa ka lebitso tshe hona le mazatsi bo leng hore o tla bontsho re dikeledi ha ke bona ha wa bona ka ga tsheka mono studio mono ke tswile mane fela he ha ke shebe se ba ka mokotleng wa ka ke le kholoi mona ha ke bone ebe he ha khone ho etsa ka pa ho phetha mabaka a motlameng ha tla ba tshetsa bane ya ha ka rete o tla ba satsi bile go na o isile kae jole hana pele jena re phela na konse ha te tsempele dina go setso tsempele mo leng hore o so gona ho ba le virtual card digital card phone nya hao mohaleng wa hao jwale ba bang ba batho ba ga a rona re sa sebedisa karete na plastic e tshware hang ka letsoho bane gona le karete tsa rona mehaleng ya rona pele he hona le batho ba bang ba dilemong tse itseng ba reng a ebo rona re gona go sebedisa le dipedi ha ke na le yona kareteng e tshware hang ke na le yona hape mohaleng wa ka. Athi batho ba baholo he. Mme ha ke batla ho hlalosa hore na batho ba baholo ba tlwang dilemong difeng hobane ho ntse le batho ba leng hore ke ntse le dithaka tsa ka empa ha ba na dikarete tsena tse mona mohaleng. Ba ntse ba na le dikarete tse tshware hang tsa plastic. Okay? Jwale, dikgweding tse fetang tse hlano tse fetileng nna. Ke la ka hlakola ya ka ena e tshware hang ka letsoho ke ga tsakeng a kore ke sebedise ena ya mahala ke hle ke batla ho bona hore na hona le mo ka ntshitelang teng kapa ka nnete ka mokgwa o ka nsebeletsang jwale mathata wa tsiba fihla kae a fihla mane meleng hore ke tlamele ke patale ticket ya parking a kere mono ke tlamela ke kenye cash kapa ke kenye card ke lo fumana hore ha ke na tshelete e tshware hang ka letsoho ha ke na karete ho bana ke re rona re ba re ntse tsipile re patala ka tomahala bale ke ba fumana ngora a mona e fitla e khitla lejwe ya ba he ke khotela morao ke re o shoga ke di hloka di lepedi ho bana tshe ha ke motho ya ratang ho dula ke tshwere tshelete e tshware hang ka letsoho hanga ha ke na le karete ke le mohala wa ka ho lekane jwale ha ke sina ha ke sa khone sa beditsa mahala ka kae kae ho shora he ke tla sebedisa karete ya ka ho lo jwa mabakeng a tsona le bo patela di ticket tsa parking jolo jwalo jole wena mo lending ha ho lo jwa ndina kontse seng re hatetse pele ka tsona o iphumana o le bo e bombo finally wena o so hatetse pele mo go tswa ka o so le motho wa virtual card ho nela batho ba bang ba itsa ba ntaba virtual card ba re jo dikeledi ke a bona he e be nyaneng ke na le yona fela mohaleng bele ha phone ya ka e ka lahle ya mo ka pa ebe mohala ba ka kuono jo le ha ke sa gona o sebeditsa kana go no bana o felletswe ke mashala go rutime ke tlo bona ke ntse jwang
ba bang ba re nna ke ditloka di le pedi ke tloka karete e tshwaregang ka letsogo ebile ke batla gape ke be le yona le mogaleng waka wena boemong bono bo jala gagolo jwang ebile re batla go ikamaganya le dinako tsa gana fa le tsena o bona e leng e o sebeleletsa mogotsi waka go ba le karete ya gago e digital phone le go ba le e tshwaregang ka ba motlho mongwe ga o se o nagane le go ka ba le e digital o se o nagane go ba le virtual card ke batla ke re shebisane le gore na ebile melemo le tse sa tlo go sebeletsa ke dife jwale nna bongweng baka ke kgethile go ba le tsona di le pedi ke be le e tshwaregang ke be le yona le mogaleng waka gore motlhomong gobana ke re rona re bomokele ba fetolang dibeke o fumane gore ka jone o nkile mokotla ona o sane o nkile wane wa bone ana a se kao fela ga o rona mo e leng gore le dispatche tsa rona di a felela kgaga mekotla rona gobane ka nako se di fumane gore tshwere mekotla di bikinyana sabusabuyane gao ya spatche ga e felele ka mono e be o se lebetse go nka dikarete o di tlinye ka mona fela he go nna e ntshebeletsang ntho engwe le engwe mogaleng waka ga ke fitlha ke re founu ya ka fela ntho engwe le ngwe ya mata wena o bona e le eng o sebeletsang go ba le tsona di le pedi kapa go nna dikele dikarete e tshwaregang ke yone e tlang sebeletsa re buye ka taba ena mogotsi waka tshebeletso ke rateng a lesedi hashtag re mmogo a ko ntumele moletsa ka mogao wa whatsapp nomorong a 079 758 5066 079 758 5066 kapa ko ntetsetse nomorong ya mogala ya 086 3003084 086 3003084 ee wena o bona o sebeletsang ke efeng

0: ene ke bonke dube are o yimbali nthabiseng masakwana are jo dikeledi ke kile ka iphumana ke ile ka tlatsa troli manyeo kere ke yo lefa itse ha kere ha kha mokota na ka kilebetse ka rete are bale ka ga itse motho ya le shano ya se ka nnete kana go yo kile ka di fitisa ka ofela batho bana ba se ba ile ba di thila di thotsena tse di rekileng tsene korosa ena etletseng troli ena dikeledi nya ba he ka ga ke motho ya sina nnete are mohlongo ka ga batsa keng ke tloka ka rete mohaleng hobane hana ke kena le ka rete ya ka mohaleng e sa tshwareheng ne go itifela ka ga rete ya ka mohaleng are lihlo la batho ba ba ile ba ntilela ka mora gore ba sebedise matla bona nne ba ntse ba fetisa meqiqoko e are le nna ka ne di hlontsa ka isa ha ke tswa mono are ga ke tla ithuta ga a ke tloka da mohaleng hobane gona batho ba bomme re fetula mekotla re fetula mekotla ya gona e re nkileng ho ya ka mori ya pereng ga teng jwale he le nna ke iphumane ke le boemong bono bo reng o kile iphumana ho bona dikeledi tjena ke a botsiba hobane ke motho ya fetulang mekotla hangata ke ka ho kileng ka nka qeto ya hore tsa keng ke di hloka di le pedi ke hloka e tshwarehang le e mohaleng hobane ha ke batle iphumana ke tlaleletswe ke na fela he ha ke tsebe hore na wena yo sebeletsang ke efeng le hore e utlwang e bolokehile ke efe ebile nna ha ke re bolokehileng ke efe bakeng tsa tsona di le pedi wena vele ka motho a sebedisang dikarete tsa gao ko wena tseba maemo a gago na o di tlhoka di le pedi kapa o tlhoka e le nngwe e tshwaregang kapa mogaleng na mabedise ba metse o se ke mmedi bule re kena goreng ya lesome le motsho le monge ena tshebeletso ke ratong ya lesedi go bona ke tshilo kare dipapadi di ntse di tswela pele sena sa continente ya Aforika sa basadi mme bose bona Ghana e sena domo letlase le naga ya Mali ka yone nako e le nngwe Cape Verde e sena domo letlase le Cameroon mme kgaitsedi ya ka pule le yeo ke na ntse a re neletsa he dintlhagolo tse tsena dipapadi ka bobedi di le gafutsong tshedi le ka bobedi tsena a ko go utlwa gore na pele di ya gafutsong dintho ne di eme jwang kgaitsedi ya ka
1: kgaitsedi ya motho
0: ke tsona tseno weso ke a bona gore di sa ile gafutsong babadi tsena ka bobedi weso fela ke a nagana gore ka mokgwa o di beile leitlho ka teng ao go na le ntho re tatswa ka yona ha phala o qetela ella babadi tsena ka bobedi
1: ee go jalo kgaitsedi ya ka gantle fela go na le seo re ka ngwelelang gae ka sona ga golo jwang ka letlhakoreng la naga ena ya Cameroon e leng gore o fitlhelela mothating ona wa gana jwale kgatlhano le naga ya Cape Verde e ntse e sebetsa gantle mme e sebile tlhabile ntlha mme o tlopola gore mo mamedi ntlha eo ya naga ya Cameroon e kene gantle fela metsotsong e masome a mabedi a nang le metso e robedi karolong ena ya pele ya papadi e kena ka leoto la Mendua Grace Mendua e leng gore o ile a kena mme a kenela jalo Njua Eto gantle fela metsotsong eno e masome a mabedi a na le metso robedi yaba keo a beya bolo e ntle bona ba e sale a e beya kara letanta jale ke fumana gore ka kwano ka mona ka honanang ena ya Cameroon karate e le nngwe fela e leng ya tswa e tswile metsotsong e masome a mararo karolong ena ya pele ya papadi e ne ele tswa morwetsana eno e leng Mbeleka Ngom e leng gore o ile a bapala papadi e seng ntle gagolo kgatlhanong le se seng sa dibapadi tsa Cape Verde jwale senohem se ile sa etsa gore moletsaphala a tle a moneletse karate eno e leng gore ke yona fela karate e le nngwe e seng e tswile o fitlhelela mothating ona wa gana jwale Cameroon e ile bonahala mo mamedi gore e ne tlile e le lekoto lekgoko gagolo fela ka lebaka la baneng ba ile ba tswa molota ba batla gore ba tle ba gape papadi ena ka matlhwa mafubedu ka lebaka la gore ke rialo ka lebaka la gore ba ile ba kgona go etsa dihuku tse ka bantse supileng huku e le nngwe ya naga ya Cape Verde o tlo gopole gore naga ena ya Cameroon mamedi yona ka nnete e sentse e phunyeleditse go ya go tsane tse robedi tsa go qetela e leng tsa di-quarter final jwale he ke mona mo e leng gore bona ba sentse ba ipapalela fela gore ba tle ba bapalele seo motho ka se bitsang ka gore ke pride kapa ba bapalele tswekere empa he le gona mono ba batla gore ba tle ba etse mosebetsi o motle kgatlhanong le naga ena ya Cape Verde mme Cape Verde che bo nete fela bona le ha ba ka hapa papa di kwano ha ona mo ba bonalang ba ka ya teng ka kwano ka mona ka group din har shebehe momamedi kamona kan le baleng la stade Moulay Rachid ele le bala le jarang diketetse mahletse hlano tsa batho mo naha ya Mali intsenye ba palale naha ya Ghana le ona papadina ile kgefutsong ele hore jwalo he momamedi naha ena ya Ghana ba se ba itlhomme pele ka ntlha e le nngwe go noto e le ntlha e leng gore e ile a tlabua metsotsong e masome a mane a nang le metso e robedi e leng gore go nokentswe metsotso e meraro ya nako e senyegileng jwale ke mohe e leng gore ba ile ba iphumana jalo ba tlaba ntlha eno ebile gantlentle ne o kentswe metsotso e robong ya nako e senyegileng empa metsotsong e meraro ya nako eo e senyegileng e etsa metsotso e masome a mane a nang le metso e robedi re ile ra tlhokomela morwetsana eno wa naha ena ya Ghana a ile a tlaba ntlha e ntle ka tlhogo e leng Evelyn Badu a tlaba ntlha eno gantle fela e le bolo e neng e tloa ka bophirima go lebala e kobue ka bogabane bona ba e sale ke yena Comfort Yeboa mme ya ba wenka ka tlhogo Evelyn Badu mme a e bea ka gare ya e ba one Ghana ya e ba noto Mali jwale ga re shebage momamedi karete e ileng ya tswa jwalo letlhakoreng la tlhopha sena sa Mali re bona karete e le nngwe e le yona karete fela e tswileng papading ena letsatsing la kajeno e ileng ya neeletswa yena Traore metsotsong e masome a mararo a na le metso e le mmedi re bone sethibathibane sa naga ena ya Mali se tswa e leng yena ke bua jalo ka sethibathibane e leng Fatumata Karentano ka Karentau o ile a tswa mme bakeng sa gae wa kena sethibathibane e leng Aisatu Liberge e leng gore o ile a kena jalo karolong eo ya pele ya papadi e le matsatsi kapa e le metsotso e masome a mabedi a nang le metso e le mmedi ka lebaka la kotsi eo a ileng a e fumana mme ka kakaretso he mmamedi ga sentse re sheba jalo banna barwetsana bana ba naga ya Ghana ba kgonne go etsa dihuku tse ka ba ntse tharo athe naga ya Mali ba entse dihuku tse pedi o fitlhelela mothating wana jwale fela he Mali e ne ntse e hatele kapa ke re Ghana e ne ntse e hateletse papadi ya golo fela ka lebaka la diperesente tse masome a tsheletseng a na le metso robedi tseo ba neng le tsona tsa go laola papadi e ka sita le bolo bogareng ba lebala morao e ka sita le pele mane ba tlasela ka sekgatlha se phameng a golo kgatlhanong le naga ena ya Mali e leng gore yona e dutse diperesenteng tse masome a mararo a na le metso mmedi tsa seo motho ka se bitsang ka gore ke ball position mme e fela jalo e le gore ke one Ghana e le noto Mali gopola le gona mona momamedi papading ena gore Ghana ga e soka e latlhelwa ga e sale kgatlhano le naga ena ya Mali letlhakoreng la dipapadi kapa ke re dipapadi tsa setswalle kapa motlhomong ke re tsa matšhaba mona basading mme dipapading tse ka bantse tlhano kao fela ba tlotse papadi tse nne ba bapala kao lekana papading e le nngwe ke tsona tseno e le one Ghana e le noto naga ya Mali e le one naga ya Cameroon e le noto naga ya Cape Verde e tla re metsotsonyane e kalang ya rona e masome a mabedi ga momamedi ke tla o tsebisa ka otloloa gore na ebe e ba motlhomong ditaba di ka dula di tsenana ebe mane go tsane tsa di-quarter final re ka lebelela Ghana e bapala le bomang le naga ena ya Cameroon e tla bapala le bomang go latela ka mogota ba tsena di emeng ka teng ga itse di ya motho ga re di be mohatla goke gona teng mo
0: ke le bula go lo ga itse di ya ka hle re tabola re tsena hape ha o se re neletsa tse ding tsa dintlhagolo akere
1: ke itebohela
0: a simo he tsamela tso ke ratswang a ya le sedi ba bodi tshebe metso so ke e mihlano re pureletse ho ra ya le shumelo mo so le mong re ho re nya o qetela ka labone bekeng la ka le bitso ke dikeledi magazine dumela.

dihae. Ho molemo kgaitsedi ya motho ho ba le tsona di le pedi, jwalo ka nna, nna ke di tshwere di le pedi. Jwalo ka hana jwale ke sebetsa bosiu, ha ke a e tshwara karete ena e tshwareyang, karete e ka founung. Ho etsetsa horeng, ha ba fihlile ba se ba batla ho ntshwara poho botsotsi, ha ba na iketsetsa boithatelo ka karete ya ka, ho ba ka founung ka mona ke kgona ho e pata, e tsejwa ke nna ke le moo. Nna ke leboha mosepedi wa Qwaqwa Katlehong Thabadimatla, ke le ka Midrand Kgomong. Thank you.

0: Ngiyabesha ngawe baby ena ke sibana hlothe mali mawelele kona tsebeletso nge ratswe nga lesedi ke lenga kela musa yende uri angisabi lutho busi no uva are ndincede ngoba ditshe bemetso tsukile le shumele metso tsile sing re fora lesi hora ke le shumele moso o le monga na rena mo khatlo ngwa o qetela wana no le nale re moho ka la bone beking na ke dikile di magesene Ramizo lo fetela ho renga le shumele metso emedi. Hona le engwe ya dinyewe se se le ke di beha le hlokono Afrika Borwa. Me ha se dinyewe tse tloile le eng tsena a tshe ha di a tloile ha. Mona ke enyewe ya monna e mong ka bona ka Pretoria ya qosetswang ka ho tshwaetsa kgarebe ya hai. Ka kokona hloko ya HIV. Jole ene nyewe e bakile ditamadi hana o fela hobane ha ke ka hona ke tsho kere ha se nyebo e tlwa ile hileng jwale mona dikatentsa nyewe ena dire monne e nona hlatse ba hore yena bo emo ba haiba bo phelo ke bofe ya ba he o tshwaetsa kgarebe ya hae e dilemo di mashoma mararo le mesi e robedi ka HIV me ditlamorao tse di a bontsha hore ha ile hantle motho na maikemisetso ha yena le kae re bua ka monna dilemo di mashome a mane le metso e supile mona ya ntseng a le ditlamong hobane o tshwere a tshwarela taba ena ya ho tshwaetsa kgarebe ya hae a ne a tseba maemo a hae ya bophelo gona ke a feng mme o tshwere tjena a panyapanya ntlwana tshwana o tobane le qoso sa teko ya polao jele motema ka re a e bo butle pele jele ya tikwa pele se le buima haholo bale ditlele ho dire monna enwa o ntse ka bomo ho tshwetsa kgarebe ena ya hae hobane ana a dumela hore ka nnete ha ona motema ya tlamayang ho ba le yena jele sena se a se entseng o na tseba hore na o etsa eng ebile gale ana le maikemisetso a ka se etse jele ke bua le wena tjena monna e o nyewe ya hae ntsetso la pele mme o tshwerwe ke monna ka mona ka Pretoria mme nyewe ya hae e ntsetso la pele le ha fela he le gotla le soka le fumana hore na e be o molato kapa ha molato fela he ditlaleho di sentse di bakile dipotso di hana ho fela ka molao wa kwano Afrika Borwa hona o sebetsana jwang le ditlaleho kapa dinyewe tsa mofuta ona mo motho ya tsebang hore wa kgona ho ka tshwaetsa motho e mong a tsa tseba boemo ba hae ba bophelo e ba ha bolele motho ona dikamana le yena ka sepheo sa motshwaetsa. Mme ha se dinyewe tse tlwaileleng tsena ke ka hona he e le ntlha e leng ya baka dipotso di hana ho fela hore hele Afrika Borwa e nkakemo ya yona ke efe boemong bo tjena jole ho na le e mong wa maqwetha ho engwe ya dikhampani tsa molao ke tlo bolella hore na yena hore ntlhakemo ya hae ke efe ka mora mona ha re hutla fela dipapatsong ke atla
1: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke ka tselwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tlaladela Capitec Life Limited, ke life insurer e nang le license, ebile ke FSP 54090 e molao.

0: sekeretsweng ya lesedi mabodise ba metsotso ke mashume a mabedi le motso le mong re foreletse gora ya lesume le motso le mong jwale Ayanda Gwabeni wa Ayanda Gwabeni and Partners ore molao o ananela HIV jolo ka tshwaetso e sa phekoleheng mme e le tshwaetso sa phekoleheng tjena e fokotsa le dilemo tsa ho phela ha motho e mong le ha o sa hlaka hashtag ka nnete e fokotsa ka lemo tse kae fela he sena sona se ntse se hlakile hore jwale ka tshwaetso o sa phekoleheng ho bolela hore ka nnete le bophelo ba motho eno tjhe dilemo tsa teng di ka nna tsa fokotse ho tswa fela hore na o itlhokometse ka tsela e jwang ke ka hona o sena ntse ke pele sa hore na dilemo tse fokotsehang ke di feng mme ore ho tshwaetsa motho eo ka bomo ka HIV ho ka fumana o le molato wa maikemisetso a polao e le ntlha e tla hlaka hantla o so fitla legotleng la dinyewe e le seo re se fumanang nyeweng ena e pakeng tsa monneno wa Pretoria le kgarebe ya hae jole ke nyewe ntse re e beile leitlho bamedi motle wa tshebeletso ya lesedi e tla re bula matlho e tla re ruta e tla etsa gore re shebe dintho ka leitlho le e batlang le fapane mme Gwabeni o re molao o ananela maikemisetso a mabedi a totobetseng le mohlomong hele a e seng maikemisetso fela he motho ha a sa ikemiseditse ke ha tseba boemo ba hae ba bophelo gore nna ke HIV positive mme o tlo kena diphateng le motho enwa e le sa kang la ba le puisano le ena ebe ha le sebedise le mokgwa wa ho itshireletsa jele wena ya tsebang boemo ba hao ba bophelo e bo kena diphateng le motho ya sa tsebang boemo ba hao ba bophelo ebile le sa itshireletsa seo tsebolela hore ka nnete ke tlolo ya molao. Bale ke nyewe ntse re beile leihlo eo nka ratang le wena o ka e beha leihlo hore re tsebe o ka ithuta haholwanyane le hore ka nako tse ding ditlamorao tsa rona tsa diketso tsa rona e ka ba difeng. Jwale le wena ko e be leihlo weso ena nyewe ntseng e tswela pele ya monna ena wa ka mona ka Pretoria yo o hlalosang a na ka maikemisetso a ile a tshwaetsa kgarebe ya hae ka HIV mme ditlaleho di re lebaka la hae ne le la hore ditlaleho di re hore ho hang ha batle mang kapa mang hore a ka utlwana le ena ntle le ena. Pele mabaka a batho tjhe a tla fapana fela o tlo o tsebe he hore ketso ya mofuta ona e ka o beha o le ka mo dithaka di fatelang ka teng motho a ka le o tlhatlhela nyewe e be he ha o sa le monate bale ko qhatsetsa sena go lona o tlo iqapiletse o tlo o tsebe hore na maemo ha a sa le tje le diqeto tseo di nkang le wena ka se etsahalang ka nako eno bophelong ba gago gore na go etsagala eng fela ge re tla nne re e bee leitlho ena nyewe mme ke tla nne ko tsholela tsona dintlhagolo ga nyewe ntse e tswela pele mme ke be ke memele setsebi ditabeng tsa molao gagolo jwang ya tla sebetsana le dinyewe tse e kang tsena gobane tšhe ga se gangata mo go fumanang dinyewe tse e kang tsena fela ke tla netefatsa gore bekenyane e tlang ke mema setsebi sa molao ya tla qhaqholela ga batsi gore na sena se bolela eng setshwantsho sa sena sotlhe se etsagalang se bolela eng le go go ya pele wena ga o itekole go ya pele qeto tsa gago go ya pele gore na e tla ba se jwang tshebeletso ke ratonga lesedi mabadisa ba metsotso ke masome a mabedi le metso metlhano re furaletse gora ya lesome le motso le mong dipapadi di tse di tswela pele tsena tsa WAFCON e re ke fetela go gaetsedi yaka ke Pule Leeu Cape Verde e sena o dubole tlase le Cameroon gaetsedi yaka.
1: ke le boa gaitse de motho o tsebeletso ke a lesedi mo mamedi khotso hantle fela tsatsing le nana ka jeno re kopana jalo e le re di tshopa tsena tsepedi he Cape Verde le Cameroon di se di batla di le kalekana ka dintla le tsatsing le na mehem ke moteng re fumana gore ntla yana yana ya Cape Verde e kene jalo metsotsong e mashume a mahlano e leng gore ke metsotso e mehlano ya karolo ya bobedi ya papadi ka mora gore re tle re bone morwetsana eno e leng yena Vieira ke bua jalo ka Elia Vieira a ile a bapala bolo e ntle bona ba e sale a ineletsa leotong le kgabane la mohahabo hantle fela e leng gore o ile a e bea ka gare mo mamedi e leng yena Moreira mme Moreira o ile a e bea ka gare jalo he ya ba one Cape Verde ya ba one Cameroon jwale karete tse sa tswa go tswa kwano mona tse tshetlha re bone karolong ena ya bedi ya papadi morwetsana ena e leng Beulu a fumana karete e tshetlha e ka sita le Abega le yena o ile a fumana karete e tshetlha ka letlhakoro la Cameroon athe ka mona ka naheng ena ya Cape Verde re tlhokometse gore Lopez o ile a fumana karete e tshetlha le yena karolong ena ya bobedi ya papadi go fitlhela mothati ngwana jwale tshenana naga ya Cape Verde ke yona e ntseng e kokota gafegafetsa mme kwalelong ya naga ena ya Cameroon empa hechehe bonneteng ke moteng re tlhokomelang gore Cape Verde e tlile e batla e ikemiseditse agolo bakeng sa gore ba tle ba fumane dintlha tse tharo le o jahe kaekae mona le mane di kekeng tsa basebeletsa bane naga ena ya Cameroon bona ba sentse ba phunyeleditse jwang kapa jwang mme he ga re sheba jalo ka kwano ke yona eno taba morotsana eno e leng Pereira o ile a tswa Evi Pereira o ile a tswa ka mona ka go Cape Verde mme bakeng sa gae wa kena jalo morwetsana e leng gore le ena o ntse a bapala gona mono mo a bapalang teng e leng bogareng ba lebala ke bua jalo ka morwetsana wa ga wanona le ena o dilemo di mashome a mabedi a nang le metso e robonga le ena o bapala bogareng ba lebala ke ka tsela eo he Natasha Wanon a ileng a kena ka teng letsatsina ka jeno one Cape Verde one naga ya Cameroon papadi bapalelwa Stade Labi Zouli hona ka mane ka Casablanca Morocco ga re nyelowe he mo mamedi nna le wena a re ya godimonyana mo teng he re tlang ebile re tla tlasenyana mona lebaleng lena la Stade Moulay Rachid goba ka tsela eo mabala ana a dutseng ka teng mmapeng o fumana gore gona ka mane ka Casablanca lena la Stade Labi le batla le le go yelela ka botšhabatsatsi mme go tlelela ka kwano ka bophirima re bona Stade Moulay Rachid ke yona mo reyang teng mme le ka kwano go na le diphetogo tseo re di bonang karolong ena ya bobedi ya papadi re qetetse e le one Ghana e le noto naga ya Mali jwale kgetlho lena re bona one Ghana re bona one naga ya Mali mo mamedi mme ke taba tse e leng gore di sa tswa wetsala nakong ena ya gana jwale tsenana jwale papadi ena he le yona ke papadi e maatla gagolo mme naga ena ya Mali ba bonagala gore le bona ba ntse ba tlile ba tla ba kokota gore ba tle ba gape papadi ena letsatsing la ka jeno empa he naga ya Ghana e ntse tlile ba tla gateletse e tlasela ka bokgabane bone ba e sale mane karolong ya di-18 tsa naga ena ya Mali mme ga re sheba jalo re fumana gore ntlha ena ya Mali e kene metsotsong le yona e kene metsotsong e mashome a mahlano e leng gore metsotsong ya mehlano karolong ya bobedi ya papadi gantle fela ka leoto la diabate mme mona he re ile ga bona jalo morwetsana kapa ke re re bona jalo Diarra a tswa bakeng sa gae wa kena yena Niakate ka kwano ka naheng ena ya Mali wa boela gape wa kena diabate eno ya tlhabile ntlha gantle fela mme a kena boemong ba Diarra ke ka tsela eo he dintho di ntseng di tsamaya ka teng letsatsing le nala ka jeno gopola ke itse karolong ya pele badu ke ena tlhabile ntlha pele ya setlhopha sena sa Ghana ke metsotso e mashome amaka tsheletseng a metsomeraro ka mona ka go naga ena ya Mali le Ghana athe e mashome a supileng ka naheng ya Cape Verde le Cameroon jale re saletse ke metsotso e mashome a mabedi ka ona ka papading eo ya Cape Verde le naga ena ya Cameroon Traore o qeta go fumana karete e tshetlha ka letlhakoreng la naga ya Mali mme seo se etsa gore e be karete tse pedi tse tswileng me o tla pula rwa habo e leng ngwanabo ke bua ka yena Traore ba babedi bo Traore kwano gena le Saratu Traore ya fumaneng ka rete tshehla ka rolong ya pele ya papadi o le modimo shume mabedi ana le metsi meraro re boela hape hape re bele e mong hape Traore e leng gore o le modimo shume mabedi ana le metsi robedi e leng Aisata Traore mo mabedi ke ka tsela heo he ditaba di ntse di tsamaya ka teng 1-1 ka mahlakoreng ana a le mabedi. Ha re phetele he ka o lekola rona ebe ditlotla di ema jwang na ena ya Mali e bang ba ka hapa papadi ya bona mo mamedi letsatsing la ka jeno kapa kere naha ya Cameroon e tla bapala jwalo le naha ya Nigeria, mme e tla bapala jwalo mane ka di quarter finaling e tla bapala le Cameroon jwalo ka ke ka tlhalosa ka re Cameroon yona e sentse e phunyeleditse, mme e tla bapala le Nigeria. Jwalo re tla tle re tlotla re bona gore naha ya ena ya Ghana e tla bapala le bo mang hantle fela mo mamedi baneng ha jwale tjenana Ghana ke yona e dutseng boemong ba pele mane lokong ya Group D. Mamedi re tla tle re di bone hantle fela rona ditatle ditlotla di tsamaya jwang, mme Ghana e tla bapala le Mali e bang e ba yona e hlolang papadi mona. Mohlomong re tla tle re bone rona ke ba feng ba tla tswa boemong ba bobedi, kapa ke Ghana kapa ke Mali ha re tsebe, empa he ba tla bapala le ya hlola mona tla bapala le naha ya Malawi. Mamedi re ditlwa ha ka lotsatsi la ka jeno ha re bona re kopane hape papadi ha di fihla pheletsong ga itse ya motho ke tseo.

0: wa tseba maikutlo a ne mos o kena ka style ma hloka o fela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjantja e le nngwe ya tse le shume ka ba ya hao kena la kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
3: Lesedi FM, ke molelwa. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
4: Re mmoho le dikeledi makeseni, Lady Soski.
5: Ka
4: bolabone fela, ho Lesedi FM. Que mulher, não.

0: lalethi so skin and then ngwale tabengini ubang kaona una le muthi mongwa o si asandzane le mosha a ile a thiwa le lona le phone account enkwana le montsane lisatsane le qala go fitla mona le sa iso ka le phekulea di pitsina sa bo irab a di tsubete ha o so le klona felotse bantle hore wa urua a fitla mona a thiwa Gauteng a tla lona mona hae a jwetse hore a no swali mo e le mfere a fela o tlo dumela a robale le yena o tsiba ntle hore a no swali mo o sule batho ba bangata ba ile ba robala le yena e mong le mong a ile a robala le yena yena o ile le yena yena mara ka ba swara ka ba
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: mabadi tshebeletso ke ratwang ya lesedi jabe metsotso ke robong ba le rekana gorengyane ya lesomele metso e medi ea e bontse o ipotse gore na molaetsa o sa tswa ke na o tlhakae ae e le legane ke sa tswa tlhalosa dintlhakgolo tsang yeo e ntseng e tswela pele ga jole ya monaemong ka bona ka Pretoria ya qoswang ka maikemisetso a o tshwaetsa garebe ya gae ka HIV antsa tsebo boemo ba gae ba bophelo gona ke bofe ya ba o kena thobalanong e e sa sireletsegang le garebe ya gae ebile a sa mo tlhalosetsa le maemo a gae ya bophelo fela he yena a tsebo gona maemo a gae ya bophelo ke afe mme sena he se se se le maemong a magotla a dinyewe ke ka gona ke neng ke utlwa molaesang tate o sa tswang ke ena a tlhalosagana wa letsena gona le emong a batho ba ba tsebang e leng a thooga ka mane ka ketentse pedi profenseng ya Gauteng ya ba ore ke tlo tsamaya ke le mongwe eno he ka etsa go iphumanele ka moo ka dithaka di difatelang ka teng gobane ke bua le wena jena monna eno ya dilemo di masome a mane le metso e supileng o ntse a le tšhankaneng yebo ya gae e ntse e tswela pele ka go tshwaetsa ka maikemisetso mme di tla leng go dire ketso ya gae e nkwa jalo ka thiko ya polao gagolo jwang ditsebi di tlhalosa gore ae a ke reng a tseba ke tshwaetso e e sa phekolegeng le ga fela go na le mokgwa wa go ka o maatlafatsa mmeleng gore ka nnete dilemo tsa go tsa go phela dikedi eketsege empa ga se tshwaetso e e phekolegang jele go tseba o kena dikamanong tsa lerato le bo o kena diphateng le motho eno o tseba boemo ba gago ba bophelo gona ke bofe ebe o kena le yena diphateng yena a sa tsebo boemo ba gago ebe wa mo tshwaetsa eno ke o bega ka mo dithaka di difatelang ka teng mme ke bua jena go na le nyewe e ntseng e tswela pele e ntseng re ebele leitlho ena tshebeletso ke ratong ya lesedi shebe metsotso ke e supileng pele re kana gorenyane ya lesome le metsemedi ha ke sa kwano tseng ga itse di ka ke tshololo ka o ke ra qhoba bosiu le ena o tla go renya le shumele metsemedi o fitlhela go renya bobedi.

0: di tshaba metso tso imararo pele re kana ho renya le tshume le betse medi and okay Karen White I'm your woman kongela fosta mo shavi are why did I ever believe ho bile bona tsa ho lo bona bo simbona hle tshebeletso ke na e ratwang a gele sedi ho tlo ho renyane e bo pedi fela mona mo re seng re le teng me ho pula ho re di papadi ke di teng a sentse di tsela pele sa waf corner ke papadi tsa bafta basadi continenting ena a ya Africa a tsena tsa FIFA me khaisi di aka ke pula leo ke nan tsagnele tsa dintla kholo sa papadi sentse di tsela pele bo simbona bo leng ho re Cape Verde ne sa mo tlase le Morocco e ngwe dipapadi ke mo eleng gore Ghana e ne e sena dumo le tlase e le Mali fela gopola e tlhaga ke thola kwano tla diana le gaetse di yaka ke tsholo le go ka oke pule
1: soski
0: ke di sia le wena gaetse di yaka
1: kena ke tsela tsena gaetse di yaka ke ke a gola nna lona re mo gaetse di ya motho he
0: a antho di dutse mona nngwa botshelela weso ke yana hana ha o so di khutisa fela o tla tiana le tsholo le go ka oke
1: ke a le bo gaetse di yaka Mamedi re ke tla keng kena kolo motsotso ke bole hape ke romelle madume ho wena re kopana jwa lo papa ding tsena tsela ngore di pedi sentse di fedile me ha re sheba jwa lo ka kwano ka bona ka Cape Verde li naha ena ya Cameroon ka nnete papa di yona e se e fedile ho hang e fedile jwa lo e le re di ntla di ya lekana ka ntla e lengwe se tlhopa ka senga a the ka patenga tsa hlo pa tempe tsa tlhopa sa Mali le naha ya Ghana yona e sa letso ke metsotso e meraro ya nako e senyeileng mme ka mantswe a mang re metsotsong e mashome a robong karolong ena ya bobedi ya papadi jwale papadi ena le yona e ntse e le one Ghana e le one naha ya Mali jwale ha re shebe he gore karolong ena ya bobedi kapa ka kakaretso re tlhokometse jwale gore letlhakoreng la naha ena ya Cameroon re sentse re nka papadi ena goba ke yona ya pele e fedileng re fumana gore dikarete di biletse tharo ka letlhakoreng la tlhopa sena sa Cameroon re bone jalo Mbeleka Ngom a fumana karete e tshehla ha e le yena ka bane Biolu le yena o ile a fumana karete e tshehla e ka sita le Abega ba ile ba fumana karete e tshehla a thi diphetuo di bile tse ka banga tse tharo le teng mo teng re bone jalo Bela a kena bakeng sa Medua ya hlabileng ntlha ya setlhopha sena sa Medua ya hlabileng ntlha ya setlhopha sena sa Cameroon karolong ya pele ya papadi e le metsotso e mashome a mabedi a nang le metso e robedi go tlwa mono ra bona yena Abama a kena jalo a kenela Ongwene mme ga re sheba jalo Ngweleu yena o ile a kenela Ngo Mbeleka gantle fela mamedi metsotsong ena e qetelelang ya papadi letsatsing lena la kajeno har tshebe he ka kwano kana nyina ya Cameroon ya Cape Verde ntla bona e hlabwe jolo metsotsonga e mihlano ka rulonga ya bobedi ya papadi moteng ri leng ga bona jalo Moreira a hlabantsa entle e leng re o ile a ineletswa ke yena Vieira me dikarete tse tsileng re bone Lopez a fumana karete e tshehla ra bona jalo yena Melo le yena o ile a fumana karete e tshehla e leng karete tse pedi fela ka le tlhakoreng la naha ena ya Cape Verde ho tswa mono he ra hlokomela jalo re diphetho tse bileng teng re bone Pereira a tswa ba sa hai wa kena one on me wa boela hape hape wa tswa Liena Santos wa kena Melo ka patiru wa kena Santos wa tswa Melo ho tswa mono ra hlokomela hore Simedo o ile a kena Liena me Lopez o ile a tswa ho tswa mono re bua hape hape le ka Suarez Martins o ile a kena ba kena sa hai wa tswa Tara ke Tavares ka metsotsunyana e petelang le teng ya papadi me papadi ka karetso itsa mile jalo ya Cape Verde le naha yena ya Cameroon empa he e le gore Cameroon ke yona e nentse gateletse tlwa karolong ya pele le karolong yena ya bobedi diperesente di bile mashome a matlhano a na le metso supileng go tse mashome a mane a na le metso meraro tsa naha yena ya Cape Verde dihuku tsa bona di bile leshome le metso mmedi e ne gateletse ka nnete Cameroon ya ba dihuku tse ka bantse pedi ka letlhakoreng la tlhopha sena sa Cape Verde mme mo mamedi ga re tle re shebe he re latlhele leitlho gantle fela ka mona ka lebaleng la Stade Moulay Rachid mote he Mali ileng ya bapala jalo le naha ya Ghana papadi na le yona e fedile letsatsina ka jeno mme e fela jalo e le re ke one ka mahlakoreng ana a le mabedi one Mali one naha ya Ghana jwale ke tota ko tsebisa fela gore na elore di tlopatsena ho sena se hlalosa eng ha ile na hatsena tsepedi tselongwe ka patere di tlopatsena di bapetse ka tsela ya mofuta ona hantle le tsatsinga la ka jeno momedi mme ke tota ko hlalosa fela ka morana ko sa fetse mpelo ko hlalosetsa rona ebe di tlopatsena tsepedi tsenne tsena etse bapetseng di bapetse ka di 11 tsena he seo se hlalosa eng ba bapi le loko ya bona mme ke di feng di tlopa tse bona la ngore di tlahle di fetele pele jwala re shebe he ntla yana ha ena ya yona tibo jolo ka mali e tsene jolo metsotsunga e mihlano le yona karolong ya bobedi ya papadi e tsena ka diaba e ke diabate a hlaba jalo me ya ba 11 dingata he di petrol le bona tse tsa itsinga re bone diara a tsena ba ke sa ha ho tswile kone ba ke sa kondona ho ile ha tsena yana konte hantle mo mamedi ho tswa mono ra bona nya kite ke nya kate a tswa mediara lena a tsena ho tswa mono ra bona yana mo morotsanena diara e mong hape ba ne bo diara ba babedi e leng eno ke salamita diara o ile a tswa lena mme sebakeng sa gae he wa tsena e mong wa dibapadi tsana ha ena e leng yana diabate mamedi ke yona taba eno taba kgolo ke yona eno ha re shebe he rona ditlhopha tsena di dula jwang lokong ya bona re tsebe o phethela re ntano kgutlela diphapotsing tsa gaso naha ya Cameroon le naha enan naha ya tlhopha sena sa Cameroon ke bona ba fetelang pele go latela ka mokgwa ba dutseng ka teng mo mamedi wa ka ya rategang le yona naha ya Ghana ke bona ba fetelang pele gobaneng Ghana e dutse hantle fela boemong ba bobedi go ya ka mokgwa di dutseng ka teng boemong ba bobedi ke naga ya Ghana re tere Cameroon e dutse boemong ba pele ka morapa padi tse tharo bana le ntlha tse supileng babedi ke yona Ghana ka morapa padi tse tharo bana le ntlha tse nne mme Mali e tlhokile lehlonolo ka morapa padi tse nne e lekana ka tsotlhe go na le goal difference ke plus one ya Ghana mme ba tlotse Mali ka yona goal difference eno mme ba na le ntlha tse nne ka mokotleng naga ya Mali ke bomadimabe bono fela Cape Verde e dutse boemong ba bone ka morapa padi tse tharo bana le ntlha e le nngwe mme seo se bolela gore Cameroon e fetela pele ga mmogo le naga ena ya Ghana mo mamedi ya rategang jwale he ka mantswe a mang sena he se tla netefatsa gore Cameroon e bapala jalo le naga yane ya Nigeria le go ja re tseba gore Cameroon ke ene papading ena e le gore e ne se ntse e fetetse pele mo mamedi ka lebaka la dintlha tse ntle tseo ba ipeileng go tsona mme ga re sheba jalo Malawi ke yona e tlatleng e tlotla e tiana le naga ya Ghana go latela ka mokgwa taba tsena di beiweng ka teng wena mo mamedi ya rategang che ga nako ntse ya kwano tshebeletsong ya lesedi o tla nne o utlwe gore na ga ra tse dingwe tsa dipapadi tse e leng gore di tlabe di bapalwa re a tseye babile ra gopola gore naga ya Cote d'Ivoire e tla botsana dipotso le naga ya Argentina Algeria ga e le Morocco e tla botsana dipotso le Aforika Borwa Cameroon ke tlhalositse le Nigeria Malawi ke tlhalositse ka re e tlankana le setlhopha sena sa Ghana go latela ka mokgwa taba di leng ka teng go tsena tsa di quarter finale mamedi ga re ditlwelela kalo tsatsi na ka jeno ke a dumela gore re gamme ena kgomo tsatsi na ka jeno he mme lebese ke le tlabosegang ga o le jalo ke kgotlela phapotsing tsa gaso ke tsholo le o kaoke nna ke pule le eo.

0: Eh poule.
1: Eh aptitsolo.
0: Wa mpapa.
1: Wa itukela o joang ka kape kholo.
0: Monate.
1: Eke, eke.
0: Monna leng haela utlwa e.
1: Sentse ke ya tenga ke tloa mo.
0: Ka ofela ke itse le tsama ka ofela leng hae kana kwe ka ofela.
1: Ibile ntse ke re ke ta tloka ko bontse hore ka nnete tsela ka tsaka sentse di ipetsa pele joang.
0: Ha yang hae hle ba tla ke ba tibetse ka studio ka mo. Wena o hle hae.
1: Eke.
0: Ke le bile wa des.
1: Ke le bua aptitsolo.
0: Mabedi tumela hle metsotso ke lula hantle ho ya supileng ka mora hora ya leshome le metsomedi. RQB ke yana hore ke nang ho yona ka jeno nna ka lebitso ke tsholo le bokaoke o tswile he dikeledi ya ke ngwana ena wa batho bana o ipitsa Lady Soski. Re lebile ka nnete kgaitsedi ya ka kutlwa o tswaka ntho tse monate o lesedi ya fema. Ke lebile hle pule le eo o re file o rena di eme jwang a tsa WAFCON. E rona ho tla etsala jwang ka bo Malawi jwalo bo Ghana taba tsa mofuta o jwalo re hlokometse hore Afrika Borwa e ya mabedi tla bapala le mana ba tshwere dipapadi tsa mohope wa WAFCON e leng Morocco. Re tla di bona hore na ntho di tsamatsama jwang mafelong a na beke o monate o tla o sane horeng ya boraro le horeng ya botshelela ke MTN 8 ka moqebelo le Sontaha. Papadi tseno di tla haswa di le jwalo kaofela ya hora boraro e tla haswa ya bora botshelela e haswe Sontaha jwalo fela. Go tla ba monate mme ebile Sontaha ke letsatsi le legolo tsatsi la basadi ke ka mokgwa o taba le leng ka teng he mabedi nna ke tsholo le bokaoke ke monga phofotlhe ke se ke le teng ke se ke le teng ke se ke le teng nna le wena re tla ya goreng ya bobedi ke tla o sia matsonga e botso moratiwa ka lenaneo la ditheoga dikalaneng ntho ne ntse di itse fika kwano ka mona yola tshwile kgaitse le ena ka banna le disose ke re jala buti ya dilegere se ka ba tshwenyega ke wa bona ha metšhini e sotimi go soka ba o tumela ke metšhini mona gora ka o fela o sa kgone o bua le o sa kgone go bapala pina a o tlamela jalo o tlobe sebohodi jwale ntho tsena di ile tsa re etsa la nakong e fetileng mme ntho tsena rona di sa re tshosa tsena ka nnete ho hang ho hang ho tu ho tu ke se ke le teng ya mamele ke le ka fela gore ntho tsaka tse di tseo yamane mo nna ke di batlang teng go tlotlhe go be monate haholo re o tla touch the screen utlwa.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
0: Ke o taba metsotso mabedi ke robonga botsekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ke labohlano ke tsatsi lane le monate a qadile he mafelo a beke. E ho tla ba le mekete mafelong ana beke hle malapeng ka o fapana ba bang ka nnete ntho a di a tsamahantle ba tla boloka ba bang ba nyadisa o tla ba monate haholo ba bang ke di-party ho ba monate fela bophelo bojwalo ba bang mahlonami ka mona ba bang ba thabile ka mona ke bophelo bojwalo o fumana bana ba ntse ba bapala dibolo mane di-ground mane ka nakonyana fela o thoba da emisang bolo hanyane ho na le lefule e fetang mona batho ba ya kaekae ha o hlaka strateng sane koloi di ya odimo le tlase ntate ke a lelelele ke lenyalo ke bophelo bojwalo ba bang ba sulafaletse ba bang ba thabile ke taba tse jwalo bophelo bona bojwalo ke tshebeletso ya lesedi mamele ke labohlano go tlhatlhobo monate dipanne ke shebile ka kwano ka bona he DJ Lamasa na se lo re ko neletse tsona ebe ke utlwetse rona naneo la rona lefupereng ka jena butla pele ke pote ka mona ka mashelesheleng e tle re ga ke gutla ke shape ntho tsaka.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke monga phofu ke ka la nthwena.

Ema shume mabidi ya msumonga kamara hora ya lishume le msumbedi. Mabede rinke kibwe manzuya na sheke na lamata tinyana mabidi ya mararoke sa ufiditaba. Mekia usepisa kwa watu pama ngatabanse ba ngola kakwa na barantate sula. Wono ufiditaba mono nene mwakitima kwe mezi kereke jualu. Kere kata kongha ulewele zunge tlo nebe kutima. Kiswa ya fela ketule kiketu. Fela ya tawagina ya mo. Mabedi se. Hamutu. O bona a etsa diphoso ke kopa o jwetse motho eno ya etsa diphoso o etsa diphoso ha e ba o bona tsholo ya etsa phoso mo jwetse go tsholo o etsa phoso o ba di diphoso tse tswang ke tsholo di tlamego di lukiswa ke tsholo e ke ke a re motho a etsa phoso bo lo jwetse batho ba bang ke a ne o ntse a etsa ntho itseng ha o lukise letho Njwetse diphoso tsaka se ka jwetse batho ba bang ka diphoso tsaka hobane diphoso tseo ke di etsang di tlameha ho lokiswa ke nna e se motho e mong ai banna nthwena ke mafura nthwena monate ke gomo nthwena ke segeledi o jwetsa nnete diphoso tse tswang ke motho e mong mo jwetse hore ngwane se wetsa diphoso se ka jwetsa batho ba bang ka diphoso tsa motho e mong bana batho bana ba ke ke ba lokisa phoso tse sa etswang ke bona ithute bophelong gore o tobo motho o mo jwetse hore nthwena e o etsa ngwane se ke a bona wetsa phoso na ebe wa hlokomela na ha a hlokomela re e ngwane se ntshwagele kapa jwalo taba tsa mofuta o jwalo motho a etsang phoso ha a jwetse Obani diphoso tseo di tlameha lokiswa ke yena e seng batho ba bang. Jwale o bone motho a matha ka phoso tsa motho. A matha. Jwale ka e ka re batho bana ba tla lokisa phoso se sa etswang ke bona. Njwetse phoso tsa ka bane ke nna tla di lokisa e seng batho ba bang. Jwale ke tewela ka mona. Ke tswere Universal Charisma Apostolic Church in Zion. Nakaupula pekasane saka Yaga mkhote wadini kati

0: e melao ya lešome e ba re ba saba melao ya lešome ga se nna ke universal catechism apostolic apostolic church choir e ba re melao ya lešome saba melao ya lešome mme melao ena ya lešome ga se re nka gantle re bea gantle re ikopanya e se emetswe e ntse le lešome fela ke emetswe ke molao le moo o ne o bitswa legato o bana o tshwere legato o ikwala kao fela motho a na le kgotswana le legato ntho tseno tse kao fele tseno melao e ne e lešome ene kao fela keke o tsebaga tshwere legato yalo o kwetse tsotlhe o kwetse tsotlhe ntho di tsamantle obane ga o na le legato o keke wa utswa o keke wa bolaya o keke wa bua motho e mong gampi okeke ba itlo iketsang eo mona di beste ka lakune and dihoka ga o na le lerato mona ga oyo akere lešhano a leyo lešhano a leyo mona ga oyo ga o na le lerato e tshaba melao ye lešome ye lešome ke tshaba melao ye lešome lokisa thapo ka mona ntho tsa ka di tsamayantle o bua karekare mona ga re yaya mo mabedi wa tshebeletso ya leseditlhe re ke re utlwe rena o tsosa bo manga tlhe bemba fam ena o ko ntsosetse bemba fam re ke re utlwe rena o tshwere bo manga tshebeletsong e ne e golo wa tseba re ka laona mane metsotsong e masome a mabedi a metse metlhano ka morago ra ya lesome le metse medi motho ke yona tlhe ore o rata go tsosa Kenny Modupi ka botshabelo ke tsose le tlopo tlopo kwa lepe ka thabantsho le abuti wa hae e leng aupa kwa lepe ka Kronstadt ba tsoswa ke moeketsi kwa lepe 18 o ya Hartswater ka mona ka Northern Cape mona o dula letseleng ntelo ka o dumela tlhe ke kopa go tsosa mokopane Taleng mamokete Taleng ba tsoswa ke Malebohang Taleng o ka mafura ka Bloemfontein dumela ntlhe ka mafura ka moo ntho di tsama jwang tlhe ka mono ka pereng e tshweu mafora ke yena o funyana le nna fela mona mafora
1: arutumele ntate tsholo
0: mme
1: ga ke qhobe bosibu le ntate morena wa makweteng ka taung ke qhobe bosibu le ntate rampa itshimile gapatsa mafeteng lesotho pela le diboho la fangoi ke qhobe bosibu le ntate tsholofelo sdikelo ka mona ka motsethabong Welkom bana ka ofela ba qhoba bosibu le nama mogena maloka se mona June 5 thabantsho tata ntate tsholo ke a rata hle
0: ke lebile hle mme wa ka hai malome tsholo nna ke kopa go qhoba bosibu le family ya ha lethoko le family ha mogomezulu ke krato ba o bitse batho ka mabitso ngwaneso bitsa batho ka mabitso hle ke batla go bitsa batho ka mabitso o ba bitse ka mabitso ke a kopa hle na go nyetlang o kopela batho ka mabitso a bona ntate tsholo e se ka modimo a ka mpatela wena mahlong a batho ba sa batleng go bona ga o thabile ke Panda Dallas Van Dahl ka kanana Orkney ke e bitsa ntle Panda Dallas Van Dahl ka kanana Orkney thank you ngwanaka e ka re o ntse le voice note mona man e re ko utlwela
2: ee ntate tsholo mongwe a phofo ke Panda Dallas Van Dahl ka kanana Orkney ntate a ntate ke mametse setlhoo sa gago sa kajeko ntate ke nna e tsang phoso ke nna e tsang phoso ntate tsholo ke Panda Dallas Van Dahl ka kanana Orkney ntate gotho motho o ithuta phosong tsa gae ntate
0: ke tsholo
2: ke tsholo
0: ke lebile tlhe morena ka re kutlwe mong ka
3: kwanoerabu ntate tsholo
0: medio
3: yo mokana makoeteng ka tabisa moamogaka bua nnete ntate wa e bua nnete eseka ba bitse ngwana matala ebe e ba letlhoeo ka moga mole mpa ka ragatala koetsa ka e renke kere ba ba gago ke kere ba bise betwane ka mane ka K5 kutlwanong mampe moratui o ka K9 kutlwanong nke ka sekatsa se kopane le go potlaka ke lebe monyakeng versus brown ke re ntate sabata tedi ke a kokobela ntate tsholo
0: kokobela tlhe motlhomphi wa ka ke kopa o tsosa bona ba latelang ke mpho seboka ka tla o seboka le mmanthabeleng seboka bana botlhe ba tsoswa ke mphonyana seboka ka Bloemfontein ke a leboa tlhe nte tsholo ke lebile le nna tlhe morenaka ke khotso hlenda de tsholwa ke kopa o tsosa meri moshodi abuti molelekwa le ausi maki moshodi batsoswa ke mama bweni tipe o ka Brandfort majemasiu ha gele bo hle me dibela ntate tsholwa ke tsosa fusi maphakisa nani shiba le ausi fikile batsoswa ke matsokulo mosia ka di young section ha ka tawe tanko ha re utla ka mona rona ntho di tsa majwa
4: e mo swara ke o phetso phetso se
0: utla pele he hle ke ithibe hona mono e re hle ke ithibe hona mono
5: dumela ndate tsholo ndate tsholo ntse ko ma metse ka SABC plus app ye le msebenzi mo na fix page jo lo ga mehla ke di ya o morabane ke kopa o mathela ka mane ka Clarence Legation la hale ke tso se tshepiso mokwena ke ka mane ka Bloemfontein Peter Sorst ke tso se leboa setheho ke qeteleka ba mincha ba ne ka mane ka Senegal ke ga batsuwe ba mamela ndate tsholo ndate tsholo ha ke ho re nya bobedi ke go jile ka sebe ke o mo ba ne fix page
0: thank you
5: tanko
0: e gidi au tseso ka bona
6: ndate tsholo khotso khotso ndate tsholo khotso
0: ndate
6: ndate ndo ntsho ha ke tsuse a sma binda ntate yere ntate bishop o ntatela ka my brother ka man ka tsame bi bana ba kuba sile chabala ka blow funding ka mo ka thafwa de tang ntate zulu
0: akile bile se balala ere kutwe mong ka kwa
7: ntate zulu ntate mong a pofu ntate zulu yo kuba kuba sile misal skulanya ne ka tlokolen ke kuba sile di ya umure bani ka fix back iqetelle ka thuso mthobi ka dikwane hope start ke mtsidisi marope ka Senegal a qhomba mbisuli bona thank you ptisolo
0: ke kopalo tle 30 seconds hle ha ifita ke afita
8: le le ptisolo
0: mohlomphe wa
8: tsolo ke mo ke mo he ke mo ke mo le solo wa
0: mm 30 seconds
8: qb au wel papitso te se pumolong hana mana mona ah signal wena ngona mrena moyemo signal wena ngona mrena ke na lwe na busimba ka sheko singa ka sheko ngwana mme
0: ka jini
8: ra ke khanne ntwe are ye tsentwena
0: ka jini
8: bo ke mo so lwa
0: ka jini ha rena ka sheko ke ka jini dumela se
8: le ptutshula ptutshula ptutshula
0: dumela se ntate tsholo ke tsosa Desmond Khukane ke re mantinki mantinki hlatswayo ke qetile ka mpuse puseletso yena o thula ka Kronstadt Maukeng batso sa kishine te hlabatsane ka mozolo ha ka tore danko danko danko danko danko
9: rena ntate tsholo ha ke
0: ha mana ati
9: na but tsholo ke tsosa motla go mangvala motho bimvala le tlotlopupane
0: o ka mo
9: selo kolong batso sa ke na tsietso mo ka wa tenaza ke te wela butshulo
0: ke tshulo ka go ka mo wa funyana le nna a ne ke re ke tla ka mohaleng ka mona jwa lentle
9: mela ntate tshulo hantle
0: wa ipitha tshulo fita papa go ka mona
10: dimela ntate tshulo
0: khotso
10: wa mo le bo hento meng ka mona ka tmole paraisi
0: e ya
10: ntate tshulo ke rata ho tsosa mo go tsiene hlo ka bophelo ntate tshulo ga mapepe ka Davidson
0: he bana
10: ke qetelle ka ntate Thedisi ka Vessels Brown ke le bontate tsholo
0: ke metswalle ya ka eno banna e ke gopola nako ntsana banna na le siele hlogo le ngwane nako e sonyei ke mang sekgola ramapepe ei banna re santsa re ge modimo a re ntse ka magau bana re sa etela bonkgono banna re sa ba etela kgwedi le kgwedi re etela bonkgono ge ba etsa ka magau bana modimo a re ntse ka magago ei banna e tla go utlwa nako eno gape re tswele pele man
11: khotso ntate tsholo ke le motlatsi le tshini madibu ka mona ka Brandfort ka monane ke re ke qhobe bosiu le pule pikes manu ka mana ka Belfast teng ho la OCC ka mane ke kene ka mona ka Brandfort ka mona ke qhobe bosiu le Tiwen Dobela e le motshana wa ka ke ka mane ka Sudpan ka mane ke re blawa ka blawa ka ke qhobe bosiu le yena ke papi macho kenke danko ntate tsholo
0: ntate ke le buile a holo morana ka
12: ntate tsholo dumela
0: mme
12: ha ke khobe bosule makhiro wa leratswana ka mane ka Alindone ke re makabelo ka mo ka Velcomo ke qetelle ka ntate mokotso kamane ka Lesotho. Thank you ntate Tsholo ka itewe.
0: Mme ke lebile haholo.
13: Go tsone ntate Tsholo. Ntate Tsholo ke me ke tsimolotse ka monana ka fashion ya lapeng ke kopisa. Ntate Tsholo ke ke qobe busuli a se kseng kutu. Molosi ke qobe busuli itumele molosi. Ke qetile ka raso molosi ntate Tsholo. Ke re ke me ke tsimolosi ka monana ka fashion ya lapeng ke kopisa. Thank you ntate Tsholo.
0: A ke lebile hle ke tso sa scream matumane matatiele a u simole bohe nga tumenga le morena moeketsi. Morena ma kweteng tsholo ka maboloka ke batsoswa ke ntate tisetso a tikete o ka Merton. Mai atana. Ke lebile hle morena ka ke tso sa bona ba latelang hle itubileng sekute. O sekolong Welkom tsidi Mashani a Peters le Mhatsai e leng mojalefa Peters bona ba Bellfontein ba tsoswa ke Lydia Mashani o ka Vessels Brown motho ke yona hle ha rutlwe
14: mona di mgoena khotsa tsompe amrenaka
0: hey
14: ha ke ba tsire ke mo ke bana go ke ke re mo uti malao ka mona ka re seng khotsa ke re nda dicha balala gona re seng go tso mono ka mana ka temba kubeka ke tekele ka mphomoraro pika Maritzburg bana botle ba kopela ka nda deep shop ka dama di go tso mrenaka
0: nda deep shop
15: hi ladies ski
0: u tlepile ke tswe mono tswa mono tsholo ha rutle
15: ke kopa ho tsosa mme mang kopane tsholo mane mtlokofane matatiele
0: ei
15: ke tsose ntate le theba mane dikamoreng le theba pharwe ke tsose mema tsoma thimati mona Queens Mercy ke mema phomolo chapi o mona Queens Mercy matatiele ke ya lebo ntate
0: me ke le buile ha holo hle motswadi
16: o dimela manga phofo ke kopotsa sa bana ba latela tsosa amogelang sehloho ke tsose le LC Matshidiso ke tsose le Tsholofelo Modise ba kopelwa ke nna dina sehloho ka Thabantsho ratlo ke re batswe ba phatsime
0: bata phatsi mahle dineo mabedi metsotso ya mana mona ke ba tlanteng heke se o seka ma ke potele ka mabengkeleng ha ke khutla mono ke motho ke na o le mong fela hle ma u yentse na go etelele man ke itse 30 seconds bana be so hle o leke o re o gaugaule hanyane hle be monate hle ke a potela ke a khutla
17: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Habu ikhutsufatsa, habu ikhutsufatsa etsa hore renke ba bangata.
18: Nda, mina o phela ntate tsholo.
0: Ntate.
18: He ya ntate.
0: U tlo sa ye.
18: Ko pa ko busuri bana ba latela.
0: Ntate.
18: Ke na dela tabela ma tshe ka mana ka ga simbeke. Marikane. Ntate makgetha tshe molane ka mana ka play for Carlton Field.
0: Ei.
18: Ke mathele ka mane ka okne magafo ngwana wa kopana ke re ndate thabang tama
0: ye
18: ke re bua ndate
0: ndate
18: thank you so much mona ka mona ka Carlton Field
0: ke tsosa baradi ba ka eleng ntabeleng ke ya le bua ndate ntabeleng mogatla le bo mogatla le mapatata ba ka maukeng ba tsosa ke abel mogatla e ha se thunya kwa habe di ereking ke motho ke na hle wa qetela tsholo o tle 24 seconds
15: tete tsholo tumela
0: mme
15: e ya dumedi soke ha ga suka mo kana na okne e e rata tso suswa ka ile jende nesa ale ene mane ke rata ratswe
0: ha tsu a tsuwe mutlepile hle mabenile kitse ka qetela mong ke yona hle 29 seconds re kutlwe na o ring
19: mela tate tsholo mela tate tsholo
0: tate
19: ke butinya ra tate tsholo butiena mole ya go tate tsholo
0: e ya ndade
19: o tswaka motse wa le buro start hagara location and the solo ra to go pela stolo sara gadiwa ka ele nkhani mo le fa go tla wa go ratsa tsela ga shego ntate solo mo di mo ntate tsing tseng a tangata
0: ga jeno
19: a se ga le bala sompo di go go beetsa go tsona ntse tsa pele ntate ntate solo
0: ntate
19: dango
0: ga jeno ga jeno e seng ka sheko ga jeno ga jeno marutwe
20: ntate solo phela ke phetse
0: ntate
20: mong ha di go kopa o tsosa ba ina ba ka ba babedi
0: ege
20: bona ke mpho mosikidi eric le ngwako mosikidi reni
0: ege
20: bona ba ka mona ka Randburg ho la Johannesburg ke tsose mo radio wa pelo yena ke le tanta Jeanette mpho
0: alala
20: yena o ka mona ka Midrand
0: radio
20: ba tsosa ke le bo ha mosikidi wa kwa kwa ka tlo nthaba di mahla thank you ntetsolo
0: jwale ke kwala
21: em motsumo ba tlhokomela ba piki a go bela ka fela ba ba tlhokomela ba bua mo ba dise
0: tebara tsetsa motho na o teng mona Afrika Borwa ebile ke utlwile gore ka jeno solo o tlaola ka mona ka KwaZulu Natal maobane ona la ka Cape Town Himotuan was so into Motua. Who do you tell? Kajenor, this time it's love. Tamiya!
22: Whoa!
0: Kajenor, Ukastidiam, eh?

0: Azwa hona le botata mona mamedi sondele ena ke a serenade ho le sedi ya fema pula ya tsena pina tsena ditsamadi le pedi mamedi ditsamadi le pedi jwang ha ke tsebe ditsamadi le pedi le ena ya Tamia ena ke tlame hore ke etse ka mogomong ya bona kana le engwe ne bule ile ka ntana right re ke be mona ke tlatla mona ho Tamia mamedi ska ba tshwenya ya khola le ena o ntso maketse bona Tamia ya bina ka sondela je bana tsholo Mabedi harshe ba rufmano rka jena harshe ba history na haya Ivory Coast ka jeno ne le ka di 7 kgoding ya borobedi 1960 ha ifumana boipuso kgoding ena he mabedi enga boipuso mane ho France me Felix Hopnot ibile yena mo president wa hore a tla tshwara Ivory Coast ka mara tla ifumana boipuso ho fiela abatswa officing a hlokahala mabedi a hlokahala ka 1993 Jwala motse mogolo mono ho thoki ya masukro ha o tlua ka mana ka o political capital empa he Abidjan ho thoki yona e kgolo ka o fitisisa me yona e tshwaretsane tsa economy ha holo ya mo mabedi ka mono ka naheng ya Ivory Coast me batho ba dulang ka Ivory Coast e ka ba di milione tse mashoma mararo a motse bonga fela ne hlano hona le sopa sa papadi ya bolo ka mono sa naha mabedi se ileng sa etsa history ha holo sa Ivory Coast me fa paseno ha ba hopola hantle sentse di kakapa bo Didier Drogba santsa di kakapa bana bo Yaya Touré Yaya Touré wela fa paseo sa Ivory Coast ma me di sana ha sile sahapa Africa Cup of Nations ka magetlo mararo ka 1992 2015 e ka sitana le ka 2023 Ivory Coast ne gre go fora ka jenu ka di 7 tsa August 1960 ke ifumana boipuso well ha o tsana a ifumana boipuso di ntsho jwa le se di etswa ke yona ha sa kopa gona mangwe re ba utlo rena mangwe a dumela ka ba dumele ntsho se di etswa ke bona meralo se etswa ke bona di chelete taba tsa mfuto jwalo Ivory Coast ifumana boipuso ha ka di 7 tsa August 1960 Yaya Touré Didier Drogba ke di kakapa papadinya bolo ya maoto potela tsholo o gutle
1: jeno le master v rena le karabo ya ratang di podcast sa youtube le di how to tutorials
2: master v ke hloka dile ya data e tsong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa youtube se ke di ratang
3: tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya youtube data mahala hore o ithabise ka yona
2: master ke ifumana ho kae dile ena
3: ifumane ha fela ho Vodapay app jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili
2: ke tla etsa jwalo
3: hona le dipehelo further together Vodacom
0: ke khutlele pinenga ya Tamia Momamedi this time is love yane linga fita ke serenade sondela o re tshwarele hle ka phoswenu ine tsa maile mhatisi

0: bua le wena tjena he mo mamiri wa tshebeletso ya lesedi ke nese ke ngaka o se e mongwe thewetse mona mo tshelwa mafura re batla utlwa rena ke bo mama na batho ke ba sa di fela re bua ka ba sa di fela bo ntate hle re ba hlompheng hle e re ke rutlo rena ke bo mang mana ba thewetse mosi ba sebetsa le nna e ke tla uetsa le nna rena bana ba thewetse le nna ke bo mang ka jeno tjena mphembe mphele mpheli stimono hle bana ba ntate mpheli stimono ba ngole mono ba ngole mabitso a bona le difane tsa bona ntsongutlwa ke papa etsa jwalo ngwanaka ya ke o rahana ngwanaka ntse ko na hana basadi bana ba thewetse le nna ka jeno ke tlo uetsa ke bo ma ge ba tlotla batho ba otla di night shift jwala ka ke thewetse tjena gore na o ganna ntogontogo tlo motle ona jwalo go palame en mangwe ya kae ke nese o tshela petrole e mongwe dutse thilimono ke na ntse amoela ditšhelete bosiu tjena ee re batla utlwa ke bomang ba bangwe ba di-factoring ga ke buolo wena tjena bomamedi ba lesebeletso ya lesedi ba bangwe ba tshweretsena tsa tshireletso ba bangwe ke maponisa ba ntse ba di ganna ntse dipanyapanyana jwaletsileng mane di otla ka bo heide dale ka mone e di otla bo kwakwa mane di otla bo kae bo gotlhe bo tlaxdop mona bo tlaxdop mona e tsang jwalo tlhe ke a kopa tu tsatsi le a bona lena ke tsatsi le a bona ka nnete Okay. Kini. Thank you, Kineile. Se kutlile taba tsa gaitse diaka. Mphem basadi ba ntle banna. Mphem, bana ba ke thewetse le bona mona. Eish, o tswa ntho ya go hloka tšhelete ka nako nngwe lona. E ne tsamaye re theothela tasemane. E re ba latela nyeo dijo mona ba ke ba je. Ba tlwelele go ntsha tšhelete tsa bona. E ba tlotle bo basadi bana ba re sebetsang bo mme bana. Tswa ka nako nngwe wa go mosadi ka re ga o tlhomphe. Fela ga e ke Women's Day e tsamaya jalo re tla reng batho ba modimo. Le a tseba ke ngwana a tlhomphang le tseba gantle feme mona ke motho ya tlhomphang lebitso la ka ke tsholo ee mokgwa ka o mogosu ba teng ke a baleya gobane etlile nna ke jalo ke emelela thoko kwana ke batla basadi fela mona bo ntate bomme re bua ka basadi ba o tlang di-night shift fela e ba re ke graveyard shift ge batla mabitso a bona gona ba dula kae ge ba tlotle ya se ke tsholo ke batla mono ke a o nagana ngwanaka
1: lesedieke mole
0: ke tshebeletso ya lesedi o dutse le monga phofo ke labohlano bekeng mamedi ke o seng ba bangwe ba tla kena banna bo lebentlo ko mmane banna ba tla kena bo mmantsheuwa banna e mafelong a nabeke ba tla di hula mona bo se bonkile sonop ba di bule o be monate
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho by Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Yeah, Baba Bedi ba thewetse le nna bona ka jeno tje. Yeah, Dineo Mofoti. Ke motho a ka bona ka di yunga bona ka botshabelo ka mo. U section botshabelo le Belina Muilwa. O thabanjwa. Hello Beli. Hello Dineo za. E gna la mo tshana ka kwa mane ke Dineo. Wana ba go thebetse le bona basadi ba butleng pele ebile ke le bapa le pina ke tlo le bapa la pina tse pedi basadi kao fela be se le ntetsetsa ge mona ka mora mona ke re tlotle batho bana mane ke re tlotleng batho bana hallo Dineo Mofoti hallo Beli a Belina Muilwa o jwang lona ke bo mmalo ba ka ba bo mmalo we
3: Malowe
0: Ho bua ka batho ba batle bona ntate utlo bodinyo ke utlo

0: Aye, man.
1: Wamuhle ha.
0: Yon na we.
1: Wamuhle.

0: Cue Stallion.
1: Ai monati pinena mamedi ya lwan kumkulu. Utsama bono le mahu hole seri efemo. Unembeza. Buta pele nge kitsipe hanyane mona pele ke ya papa zonhle re kutlwa.
2: Re tsholo ka ngwana etso. A monati bua le fuma wa mloi ka mona ka prongo sprite ke ne ka thata. Ke bo mme banana. Ke ba totse ka pele re mona mining. Ba khusha traka tse kholo tse tsa mining. Ke thobozile. Ke precious ke delisile. Ba bantse ba feta pela ka mona na ba di pusha taka tse ba uti mo tlase.
1: Ntate.
2: Ke ba tlotla ke ga e. Modimo a betsa ntaba tswa ka thata. Ke a leboha.
1: Ke a leboha ntate. E re ke nke wa o katela ke.
3: Ma phofolo ka ke tlotla ba sa di bohle. Bohle ba thewetse.
1: Mutla pele ke etse tsena mo mabedi mutla. Ke batla mabitso a batho.
4: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
5: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
6: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke fumana ho kae dile ena?
6: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Metso se ke re ile hantle ho yele shome pele re fitla reng ya bo re ya le bohle. Basadi ke tikanga tsatsi la lona ha monnate ka Sontaha. Mamele ke ke re motho a kopela motho ka mabitso re batla batho ba na le mabitso ha utlwa re ha ona mabitso a batho ba o ka buang ka bona thola hanya le fela o emele batho ba nang le mabitso re utlwa rena ke bo mang le mane mo re tsosang batho a ke ka gate ha motho a ntse re kopela ke tsosa bohle ha ona motho a bitsang bohle ke bo tsosa ka ofela ha ona motho a bitsang ka ofela ke batla mabitso a batho re utlwa ke bo mang le bona ba tsebo ujwetsa ha tsatsi le tshaba bana ba o kopela. Yena bo tle le ka ofela. Ai ke ke ne ka nete. Kutse ha ke ke tselebi. Eno ke

o tswile he busi le kwesta tando lwethu re ke putla ke he ke tswe ka Thabo Race. Heaven must be missing an angel. Bombe bohle basadi bohle le di angel ehle le di angels. Yeah, body now mo 40 mono bo belina mo ilwa. Yes Luna. Leketeng ha mona tika sonte le ngutla ke reng lona. Ketekang ha mona tika sonte ha te. Heaven must be missing an angel. Tavares. Go sale teng mo sumratu. Nage sula le o ka uke. Di ha mahlatsi di ya ka bohlala. Ha re tiano sa no ringa braa.